0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
1: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar nga kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdali sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Buntis ka ba or manganakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Louisier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad, o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o feel health accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In, pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
5: Merienda time na!
6: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop, Dian Bake Shop. Pandesal nga pares, una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolate, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available ang tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
1: Kay numero sa mga emergency hotlines sa CDRRMO 0917-827-6117, kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini dakong tabang sa paspas nga pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahit. The only one. Sa presyo magkaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
8: 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kumpleto gikan sa baratong sakyanan na pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental. Nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Duol ratul tulon

0: 4Fs Car Rental o 4Fs Car Wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4Fs Car Rental o 4Fs Car Wash.
1: Ragway hamasulong inyo mga palangga. Inaot kita magpasalamat sa atong magbabaya. Kaya kita gitagaan o dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Inaot nga magpadayon kitang ligon. Glaminda gyud mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tunggay. Councilor Engineer Cromwell Kirill Dinlayan. Kumbati gali!
2: Panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangka na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Boril Sur. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukag nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka lang akong katugon. Nawala, kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init. Pas mo dyan ang labasan. Sukag nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa kamong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itambalan pa ka. Busa kamo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus User, atong paminawon.
6: Ako si Jason Calvez, 35 years. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Sa ako ka security guard niya, pero may mabilar kay paggabihin mo na duty. Mao nga batiyon ako, magsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Ito nga, nabalaka ko kay Bastion. Mabuta na hinoon ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo ang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man itong pamula sa akong mata. Sa mga naigipamati, nga sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ipuyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premio D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
7: Pirming nasakit akong kalawasan, sir. Murag action po panakit akong mga joints. Dali ka sa pagpalinturahon. Kaya sukad nga gatumbar na akong premium D3. Nami na kayo akong paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Nami sa pirming itong tulog. Jubay kayo na sir, tagamatanaw.
0: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
9: Para sa DNMS?
8: Para sa tour nyo ni Mrs.
9: Tour?
8: Oo, sir. Tour nyo palangit. Di ba, sir? Exciting?
9: Sure ka, Miss. Dalon ko nimo sa langit.
10: Exciting ba?
8: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
9: Sige, sulayon na ako na, Miss. Yeah!
0: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sasanyahan ko. Narwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akendang itong sumasabi.
12: Santon Plus Herbal Soap.
10: Manami gis.
12: Santon Plus Herbal Soap.
0: Turbo Food Supplement for Men.
14: O si Eman, isa ka driver, buntag gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, ingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
0: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
15: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
16: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
17: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Bridge Restaurant, and in Porok Shete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinompas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
18: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang ubay na. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong ka o mauna. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Tilanduka Street, Barangay Nuebe, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa painyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. Ay contact sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
19: Sa XFM.
20: Pangit, pangit. Lingi man dayon. Bakit, putput? Exciting?
19: XFM.
20: Exciting.
21: Exciting.
22: Kini nga programa, hatod kaninyo di kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
23: Alas 8.14 itong oras, mga katropa. Balik kita sa itong tulumanon nga Bullseye.
24: Bullseye.
23: Programang walay baka. Jonelyn Alcocer, RV Adlawan, Marto, kuna, Marto Rilias, Roger Dekay, Lay Ling Ling, Alex Oliveras, maayong buntag.
25: Good morning!
23: Matod pa rin mga katropa ni Lay Ling Ling, maayong buntag, watching from Barangay Patpat, maayong buntag.
25: Good morning!
23: Ma'am, gipangita pagyapon itong mga nahibiling kuwan diya, ma'am. Mga baboy. Basindo na kay mahatag diya nga impormasyon. Basindo na yung nag-ihawg baboy diya, ma'am. Pwede ramin mo i-message. Looy po taon itong tag-iya, mga katropa, no? Diya usab, mga katropa, kang kinsaman eh. Alex Olivares, good morning! Good morning po ni mo diya, sir.
25: Good morning!
23: Good morning sa mga dana, ha, kang Cordrick Libor, maayong buntag ka ni mo diya. Naminaw daw siya karun samtang ga. Ha, ha, ha. Ang anak ng CEO. Pati si Mami Josie, nagkatawa.
25: Good
23: morning ka niyong tanan, diya, mga katropa, ha? Ato nalang padayunon, mga katropa, no? Katong gihisgutana na ito, mga katropa, nga mahitungod sa BSK E-2026 nga plano i-postpone, mga katropa, no? Si Ma'am Angaray, kaganiya, naghatag siya, mga katropa, o iyahang sentimento, nga matod pa niya, ang agad nga ipadayon, o dili gyud i-postpone, dili pwedeng i-postpone, katropa, ang eleksyon sa barangay o BSK karong umaabot nga November 2, 2026, kaya matod pa niya, ang ay naging ilisdan, mga katropa, ang naging ilisdan, mga katropa, ang mga naglingko diha. Kaya, usa mga katropa sa iyahang rason, wa siya kaangay sa pagpanerbisyo unya pinili mga katropa matod pa ang makadawat og ayuda. Ah, pinili ra daw mga katropa, wa daw siya kadawat mga katropa. Di man po daw siya rebanded og buhok. Wa man po daw siya ning adto dito sa RT Beauty Salon dito sa Aglayan mga katropa para magpariban. Mayong buntag sa mga gwapa diya nga matag iya diya sa RT Beauty Salon Aglayan for making my hair beautiful. Ako tingog gihapon mga katropa, pilit ra gihapon. Diya kang ay okay ray mayong buntag RT Beauty Salon. Oh, nya hapit tayo mo diya sa unahan diya sa Dian's Bake Shop. Ah, tinapay, lami kayo. Ito mga katropa, nagwa man po daw siya nagpa-rebond, wa po daw siya nagpa-nail extension. Oh, niya di po siya maldita. Wagi daw siya mga katropa tagai o ayuda. Aba itong tagaasan ni nga barangay. Oh, muna ingon siya nga kinahanglan yun, ilisda na ang mga naglingkod karon. Oh, di harap po na siya ha. Ayaw po ng komento. Iwa siya kaangay kaya para mas makapili ta o ipuli nga madungog ang ato ang mga yangungo.
25: Bullseye!
23: Arts Song Con, maayong buntag from Antipolo City. Magandang umaga dyan sa'yo sa Antipolo City.
25: Good morning!
23: Gali mga katropa sa mga plano or sa mga gipangpasa katropa nga bill aron katropa nga pugna ng election nga ipahigayon karong tuig 2026. Nangandam na, andam na mga katropa ang COMELEC.
1: Mama.
23: Dako na silang nagasto mga katropa eh.
1: Mama.
23: No, andam na gid kaay sila para sa ipahigayon kapila na lang kabulan. Usan na karon mga katropa? August na, pa siya kabayad sa iyang utang. Tago-tago gihapon siya. Katunang utang ni katropang Jonathan Soriano, wapag-yapon kabayad. Kanya August na karon mga katropa. So pagka September, filing na sa COC. Oh. Pagka October, election campaign na, election period. Karon palang galidaan mga katropa, gangisi-ngisi na nga to ang mga planong mudagan. Napahumot na sila. Kulbaan na. Ngisi-ngisi na. Pero ang campaign period, October pa, unya pagka November 2, election na. So, pila kabulan na lang, ano? September, October, November, no? Tulo kabulan na lang mga katropa, mag-election na. Unya karon ang gipasa katropa nga balaud nun, nga pagpugong, pag-postpone sa election, gipasa pa lang, gisubmit pa lang mga katropa. Unya, ila pa na i-hearing. So, mura ta ni mga katropa ba og bisa na sayod na ta o kanang mga opisyales niya naglingkod niya sa Kongreso og sa Senado bisa na sayod na sila nga nakagasto na nakaandam na mga katropa nga to ang COMELEC nakagasto na og million or billion of pesos mga katropa willing sila mga katropa nga i-sacrifice tong nagasto na kahago og kwarta mga katropa basta na kay i-postpone lang na atong election. Ito na itong ipangutana kagahapon. Nga nung wak man na nila giplanuhan, layo-layo pa. Bisan og 1 year ago, basin ilahan na lang gikuana. Ilahan na lang gihiring diya nga ipospon ka tropa. At least wak pakasugod unta og pagprinta diya mga balota. Unya kini pong mga managanay mga katropa, wak pa po sila nahinayak og panglibre diya paket. Di kay karon pa mo moingon diya nga ipospon. Di na ba ganahan si Jeric Jeric Jimenez, di siya ganahan anak mga katropa. Kay, huwag po daw siya kaangay sa mga namalaka diya sa ilaha. Oh, kini ka mga katropa si, Lei Ling Li diya sa Barangay Patpat. Uyon ba ka siya nga i-postpone? Kontento ba ka sa pagpanerbisyo sa imuhang mga barangay officials diya o iske? Angay bang ipospon o yun ka ba? Sige daw. Well, katropa, atong paminawon ng pamahayag mga katropa ni COMELEC Chair Garcia, Attorney Garcia, iyaging gihingusgan katropa nga dapat madayon yun. Oh. Atong paminawon mga katropa, balik sinugdanan katropang Rustom.
1: postpone? Sir, just the record, just to set the record straight for Chairman. Postpone or not? As of the moment.
2: Ano, the COMELEC will still prepare for the November 2, even if may mga panukalang batas. We will participate during the deliberation, during the hearing to be called by Congress. We will definitely offer our own peace of mind, our experiences, and at the same time, our position on the matter. But sasabihin lang namin that we are prepared to conduct the election by November 2. Pero but in fact, we already wrote a letter, I sponsored a resolution to the address of the COMELEC and Bank. We already requested the President of the Philippines to declare November 3 as a non-voting candidate. November 2, wala nang pasok yun. Dineklara na ng ating Pangulo yun. Eh kaya lang, umuwi yung madami, lalo yung mga Hindu, yung mga Kristiyano, Katoliko, umuwi sila sa mga probinsya dahil sa undas ng November 1. Eh babalik din sila sa November 2 kasi may pasok na ang November 3. Diba? So, baka hindi na rin sila bumoto. Eh maganda nun, pati November 3, wala na rin pasok. Para makakaboto sila ng November 2, tama-tama, ang luwas na lang ng iba, pabalik na ng Manila, pabalik ng mga probinsya, November 3.
1: Pero para po sa COMELEC, mas maigi na tuloy na talaga yung BSK.
2: Kasi sayang naman yung mga pinaghandaan natin at saka yung mga nagastos natin. Kaya lang may mga bagay kasi. Kaya gusto namin malaman ano ang kadahilanan ng ating Kongreso. Manda huli talaga nasa kanila ang desisyon. Sa amin, we can just perhaps guide them or tell them that we are prepared.
23: Oh, mao ka to mga katropa ang statement ni COMELEC Chair Attorney Garcia mga katropa. No? Sayang, tama man na, sayang ang gasto. Sayang gid kayo ang gasto mga katropa.
3: Tama.
23: Kada na bang kwarta mga katropa, gituluan taon na to nagsingon. No? Apil ta ni ana mga katropa kay atuan ang gikan sa tuang kaban si gobyerno. Gikan sa tuang taxes, sa tuang buwis mga katropa. Oh, kung dili madayon ang election, sayang gid kaayo ang gasto. Ikaw, Elgin Adaya, sugot ka ba nga i-postpone ang election? Maastang sayang agad mga katropa. Gali ang COMELEC mga katropa, nagsulat na nga to kang President Bongbong Marcos nga ang November 3, i-declare na lang po na siya nga non-working holiday kay para mausa ba, dili bitaw, kay delikado ni mga katropa, kay dagsa ang mga tao na ini, kay November 1, maginay trabaho. Kaya, kuan man na, kalag-kalag man ang mga katropa. Tingkaon man na og biko. November 2, election, unya extension pagit sa kalag-kalag. O, moto ko nga, gi-request sa COMELEC katropa, nagsulat sila nga i-declare ni President Bongbong Marcos nga i-holiday na ang November 3 para katropa nga dire-diretso na. No, dili ba maipit ang ato ang mga katauhan nga muuli sa probinsya. No, para mabutar o para mag-celebrar katropa sa Halloween. Makauban na ilang pamilya. Nga, duot sab kaayo ni ana mga katropa ang katauhan sa terminal. Kuryahe kung makasakay mo. Huwag yun yung masakyan, ana mga katropa. O, unya kay maulagi, no, dunay kahadlok katropa nga gibati karon ang ato ang COMELEC tungod kay dunay hugong-hugong katropa nga 95% sa ato ang Congress katropa. Suportado nila ang pag-extend or pag-postpone katropa, no, sa election 2026 nga ito na sa 2028 mga katropa. Unya kay kung i-postpone na sa 2028, diha na po mga katropa ang ato ang national election. Basin katropa, ugwa na po yung mahitabo katropa. Wala po yung mahitabo nga local election kay na may national election. Maubitaw na nga ang rason nila nga ano, i-postpone karon kay basin og mag-overlap mga katropa, maapektuhan ang BARM election. Kanya i-postpone na lang hinuon nila, ibutang sa 2028, nga diha naman mga katropa ang ato asab nga national election which is mas dako kay nationwide mana. Diba? Dili ba ka mga katropa kining gibuhat karon pagpasa mga katropa diha og balaod noon nga pag-postpone sa election mga katropa kini political interest gihapon.
25: Bullseye.
23: Political interest gihapon mga katropa kay kung i-postpone manggali mga katropa ang election o dapat maghuna-huna sab sila siguro mga katropa nga wa poy kana bang kung i-postpone nimo ibalhin nimo sa 2028 unaw-naon sab nimo kung wa po maligsan diha nga mga schedule. Ha? Taphaw kayo ang rason katropa nga tungod crisis o gusto magtipid ang gobyerno. Gipangkawat na magaling natong kwarta diha. Ha? Gipangkawat na magaling natong kwarta. para daw matagaan mga katropa o pagtagaan pa itong mga nabiktima sa bagyo o sa linog. Makafocus katropa sa kining pag-atiman katropa sa atuang mga lokal nga mga manggagawa. Especially ang mga drivers katropa tungkol sa pagmahal sa fuel. Makawingali ng gusto tag-election kaya para doon na ikabaguhan. Unya, ikatulong rason mga katropa basin og maapektuhan ang election sa barn. Taphaw nga mga rason nga nung i-postpone ang election sa barangay Iskay mga katropa. Taphaw kayo kay ibalhin og 2028. Doon na po tayo national election. Wapata kahibalo unsa pa'y mahitabo di mga katropa. Umaabot mga katropa. So mahitabo gidani nga wala nag-i-election mahitabo. Hindi mga katropa, gi-explain na ni unconstitutional ni mga katropa. Tungod kay kini, paglapas ni sa tuang katungod mga katauhang Pilipino, ato ang katungod nga mamili katropa o ato ang ibutang diya sa gobyerno. Ang ato ang katungod nga mubutar o katungod nga baguho na ito mga katropa ang hiwi nga pagpamalakad mga katropa.
25: Bullseye! Bullseye!
23: Unya, otro po ni si Chase Escudero mga katropa. Si Chase Escudero kagahapon, Agosto 6, 2026 mga katropa. Siya nag-file na usab mga katropa o Senate Bill number 2387. Unsama ni siya mga katropa? No, aron amyendahan mga katropa ang atuang existing batas under Republic Act number 12232 mga katropa. Unsa naman ito? Tutot naman na 12232. Amyendahan daw ni mga katropa. Gi-file ni Chase Escudero dito sa 20th Congress mga katropa atol sa ilahang second regular session. Siya naghangyo mga katropa nga patasan pa, ipalawig pa mga katropa ang termino sa barangay og Iskay officials. Sa existing na 3 years, gusto niya himuon nga 5 years mga katropa. Ato nang balikan na nga hisgutanan mga katropa. Kaya nga itong oras, alas 8.28 naman mga katropa. Unya, nagpungase, nagpanikad si katropang Jonathan Spikas Linya. Sa mga updates diya sa iyang nakalap sa gawas gabahin mga katropa. Katropang Jonathan.
3: Live report. Yes, katropa, gawari live karon diri sa PNP Malebalay. Gipaygayon karon ang dugang investigasyon sa mga otoridad kabahin sa tawo nga road crash incident kagabi pasado alas 6:50 Agosto 6, 2026 sa Purok 3, Barangay Kasisang ning atoag siyudad sa Malebalay, katropag Mari. So sa investigasyon, ang mga sakyanan na ila o na ilhang ini katropag Mari, usa ka Mitsubishi L300, gimaneho ni G, 28 anyos, presidente sa Sumilaw, Bukidnon, tagbiyahe kini, gikad sa Cagayan de Oro City, katropag Mari. Samtang ang kabang o kining ni sumpot kining sumpot mga ni katropa gamari sa usaka Toyota Wigo nga gimaneho ni Kayla 27 anyos residente sa NHA Base 1 Barangay Kasisang ning ato ga siyudad sa Malebalay. Nagbiyahe usab kini gikan sa siyudad sa Malebalay paingon sa habagatan nga bahin sa gihimo nga investigasyon katropa gamari suma pa nga hinay o mi decelerate ang Mitsubishi L300 tungod kay traffic sa unahan. Tungod din eh, nabanggaan sa nagasubay nga Toyota Wigo aga luyo nga bahin siya mawag sa kyanan katropa ga Marinoon. Gika-report nga walay na angol sa mawag insidente apan parehong nakatagamtam o kadaot duha ka mga sa kyanan katropa ga Mari.
23: Kumusta man ang mga drivers?
3: Katropa ga Mari, walay laing walay injury nga natala nining mawag diskrasya katropa ga Mari.
23: Kay magtulo-tulo, draba na sila kisay sadan, katropang Jonathan.
3: Gini, sala gini, sa nagsunod.
23: Sala sa nagsunod?
3: Sala gini, sa nagsunod. Nabala siya mga tubangan, imong gikuan, yung mabangga, patyong ka.
23: Namang utay, palisi, pila galito ka meters, katropang Jonathan?
3: 10 meters, mga katropang Mari. Kwan, equivalent sa usaka sa kanan, ang kalayon.
23: Distansya. Ato nang pautanon si Kuya Tayo nga nabi, marang kailangan tag refreshing course ani.
3: Say, dapat mangod ko tropa ka Mari. Dapat mangod kining duda ko ani kining sakyanan, wa ni sa kabantay ba?
23: Oo.
3: Basin po ba? Pusyon yung signal light, no? I mean, kining brake light, no? Di siya rin mahunong, no?
23: Basin po ka tropang Jonathan o kaning ang iyang gisundan, wala po yung brake light.
3: Mugani, mugani.
23: O niya, basin po o kaning iyang gisundan ka tropang Jonathan, doon na po yung gisundan, ganing kalitlag, babag ba, ang mga bulayagon. Di, suddenly, makabrake, gid ka? Oh. Unya ikaw po nga gasunod
3: niya. Yung po traffic, mangod, traffic ka tropang Maris.
23: Kung traffic siya ka tropang Jonathan, therefore, hinay ang dagan.
3: Kwan, nagkuhan mo rin siya katropang Mari. Kana sa itawag, ano eh?
23: Ah, nagplano na siguro yung mo-overtake na eh, kay base sa iyang igo. Time sa unsa magiging nga sakinan katropang Jonathan kay...
3: Kaya is supporting documents na katropang Mari. Kana sa ito ang pagkaroon kay ang atong investigator ni Atgubi mo si Tatay, si Sherlock Hill ba?
23: Unya, gibutangan ni mo lahi nga itsura ng sakyanan.
3: Wigo, gihapon. Oh, nagbangga. Wala man, nagbangga. Oh.
23: Ah, ayaw, ana. Kay Basin, huwag doon na yung claim. Hindi na mao. Okay.
3: Sa guli-guli, rin mo pula, guli-guli.
23: Ah. Ayaw ni buhati na ni sunod kay mamisleading taani kay kung ako mangod kung tanaw na to, maka-decide mangod ta og giunsa niya kay igo sa to o therefore ni overtake siguro ni.
3: Kuwala sa ginot ko na to labay ta og report ginot to daa sa BMX nga for reporting documents ah. Siya. Asya.
23: Sunod daw ayaw na ninyo ni buhata sa mga delikado. Well, sige sa isyu nga bangga di at least man lang way na tala nga nasamdan. Wa say natala diha mga katropa nga naangol pero nakatala og ka samot og ka langay sa dagan sa trapiko.
3: Oo. So kini suma katropa gamari depende sa kakusgod sa dagan sigara katropa gamari 15 hangtod 30 metros ang kinahanglan nga gilay-on kon nagikan ka sa 40 to 60 kilometer per hour tara mura sa or sa kalsada gamit ang 3 seconds rule katropa gamari.
23: Kanang 60 kilometers per hour kusog na kay na basta naa ka sa sentrong bahin.
3: Oo.
23: Kusog na kay na mura ka ana og dito sa katubitong pasulod na ka og Valencia nga 80 kilometers per hour. Nya daghang kay sakyanan cruising pag yon.
3: Kampot gyud kini basin niya pug.
23: Ato niaging adlaw katropang Jonathan, nakita na ko sa post sa tuang tawag na traffic management office katropang Jonathan, nagsugod na sila og pamusil. Basin pwede ni mo hapitan diha makuha na to ang update, kumusta naman tong mga pagpamusil na to diha kay para
3: dili baka to dry run na po no testing ko nakita na ko dito to sa kuha katropang Mare dito sa may Aglayan, I think sa Aglayan to Pudlos Pangpud.
23: Hapita daw da na katropang Jonathan kung sa mga plano na po nila. Sige, tanig dry run ang ato ang million nga pang pusil da na ato ang speed gun o paghihapon na gamit. Dry run, rin ihapon ta.
3: Ato pa ko tanong karon kay Sagara na si Herniri ang mutubag anak katropang Mari.
23: Okay, para ma-minus-minusan, dako yun ang tabang na katropang Jonathan. Kaya imagine ha, ultimo traffic, doon na pa yung magsinumputa eh diha. Kana katropang Jonathan, dakong tabang kay na kanang speed gun.
3: Pero kanang speed gun, katropang Mari, murag dito nila magamit sa patpat. Kana bitong mga kusog kay managan katropang Mari ang mga sakyanan yan angay kabutang nga speed limit.
23: Kay sagad man pud good sa ato ang mga disgrasyang nabalita. Diha man gud sa kanang bitong mga dalan katropang Jonathan nga hamugaway, dulhugon, tungason, unya dagko og dalan, unya gamay rag managan. So patuyang dagan no. Diha sa patpat, diha sa ahapan na diha sa may kasisang. Sa may Aglayan. Diha napita. Abanggo sa Bangkod. Diha. Saga diha mga kung dili ka mabanggaan, tumbling ka. Bagay diha ginaibutang ng mga kuha na to ka ng mamusilay na to mga katropa.
3: Ya, edabe kay. Aya, katong kuha nagagamit ng speed gun. Kaya pag hawak, kaya pa mo na disgrasya. Diba, kaya po nagasit. Speed gun kag alas 10 to alas 12. Uy, nabangga, alas 12 midya.
23: Sige lang, kay at least nasayod sila. Nasayod sila ba? Kung baga, kung naanad manggod ka, nga doon ay magmanakupay diha. Adi man apo di ka biyaan ka tropang Jonathan, kay ako experience ako sa Davao. Kana sila diha, bisag gabiing dako, naagin na, puli-puli manggod na ka tropang Jonathan.
3: Nga kay isa may speed gun din niya, area man, mag-move na lang area ka tropang Mari.
23: Magsuroy-suroy na sila. Ilahan na ng problema na importante is mapuslan ginato na to ang million worth of speed gun.
3: Kula ra ko, 100 na ni, 100. Kaya nakakuha, naka...
23: Naka-discount?
3: Discount ang bala niya katropa, mara itong gobyerno.
23: Discount na. Asa nag-iagi nga bidding? Diya na sa tuang LG sa CDR. Balay?
3: Oo, sa CDR na gikan.
23: So... Kung sa CDR nagikan unya LGU malay-balay, therefore wala na kickback na. Okay na nga presyo.
3: Oh, sa ila sa city di. Sa mga nga tropa, wali lo, ato magigsunad, kini, isumpot mo ni mo, dapat kinana na to, tinaw ang imong pananaw. Dapat talayo pa lang makita na ni mo imong isundan, aron iwas disgrasya. So, gikan tres DP malay-balay, katropa, Jotan Lee Suriano, sa programa ng Pusay. Live report.
23: Katropa ang report ni katropang Jonathan Soriano. Live report mga katropa nanukadya sa PNP Malaybalay. Kini nakita ninyo nga picture karon nga to ang gameplay dere sa to ang monitor. Dili ni siya mao ang sakyanan gyud mga katropa ha. Demonstration lang na mga katropa, nakabutan na gikan na og gulo-gulo. Sunod butangan nato na katropang Rustom og dako nga for demonstration only. Nailad kong apel, di ka na siya pwede unta kay misleading na, ba sinugdunay mo react ba? Di akang Francis Alimorin, maayong buntag, listening from Barangay Dalwangan. Salamat kayo diha, Francisco. Sa imo nga pagatan, Sir Francisco Alimorin sa Barangay Dalwangan. Musta man ang inyohang kapitan diha, og inyohang barangay officials, nakip ng iske, okay ba? Functioning ba ang inyuhang mga barangay officials diya? O isa ni sa angay pang ilisdan? Ayaw mo kasuko diya ha? Kini mga katropa, wako gaingon nga umun nag-function diya. Siyempre, ang inyong mga constituents mga katropa, mo na'y makastorya kung angay pang ilisdan o dili. Sama rana sa pangutaan na katropa nga musugot ba sila nga i-postpone ang election o dili? Ay kung maayo ang pagpamalakad ka tropa, maayo ang inyong pagserbisyo diya sa inyong barangay, amuingon man ang constituents nga, okay ra, ipostpone kay para padayon ang serbisyo.
4: Tama.
23: Pero pag di gali maayo ang inyong pagpanerbisyo diya, o guwagi serbisyong nahitabo, amuingon man na nga, dapat mag-eleksyon yun ta.
25: Bullseye!
23: Diba, Rodel Kaingin, Junjun, James, sama na yung pangalan, oy? Nga bag-o di ang mga followers, Binataw Sugmayan, Neljan Sabilio, Yadhera Christy. Maayong buntag kanyo na. Salamat kayo.
5: Good morning. Thank you.
23: So balik ta mga katropa. No, plano ni Ches Escudero mga katropa or gusto niya nga mas patasan pa katropa ang pagpanerbisyo sa tuang barangay o iskay officials mga katropa. So kagahapon, nag-submit siya katropa og balaod nun dito sa 20th Congress atol katropa sa ilahang ikaduhang regular session under mga katropa sa Senate Bill Number 2387 pag-amyenda mga katropa sa existing nato nga balaod nun under Republic Act Number 12232 mga katropa. Tumong niini mga katropa nga i-extend mga katropa ang term sa barangay og iski officials gikan sa 3 years ngadto na sa 5 years. Okay, 3 years ra man karon, gusto niya himuong 5 years mga katropa. Rason mga katropa, ngano man stability and continuity mga katropa, kung longer term, but pasabot mga katropa mas stable ang ato ang mga programa nga napanday, namugna. Unya, mas duna pa'y kapasidad katropa nga mas matuman pa ang mga programa katropa tungod kay mas taas na ang ilang pagpanerbisyo. Unya, ikaduha nga rasonin niya mga katropa, makafocus daw sa pagpanerbisyo. Focus on service daw, matod pa. O, ang mga opisyalis, makafocus na daw sa governance mga katropa instead of being constant on election mode. Kaya ang uban mga katropa, mulihok raman kung ting election na. Pag manog eleksyon, lihok gamay, unyawa na dayon, patay na. Muna nga gusto niya nga makafocus daw mga katropa ang ato mga elected officials sa pagpanerbisyo aron nga matuman katropa ang mga programa. Ikatulong nga rason mga katropa ni Chase Escudero mga katropa, community development. Sa 5 years katropa nga ihatag, matod pa niya nga enough na gidaw kaayo mga katropa nga mahuman katropa ang mga project og ma-deliver katropa ang mga basic services ngadto sa komunidad. Muna iyang rason, ikaupat nga rason o katapusan, barangay role. Recognizes barangays as the front line of government for peace and order disaster response and basic service under the Local Government Code of 1991. Mauna iyang ingon mga katropa, no? Aron katropa nga kanang maila ba? Maila gid katropa mo tatak sa alimpatakan sa mga katauhan katropa. Ang unsa ang pagpanerbisyo niini nila? Unsa ilang natuman, unsa ilang nabuhat mga katropa, si kinsa na sila adunay legasiya. Ditaw no? Lisod nang gud pud mga katropa kung limited ra pud mga katropa ang ilang term kung 3 years. Di gyud mahuman. Mao bitaw na katropa nga bisan og dili lang local mga katropa, dili lang barangay, lakip na sa local government nato mga katropa. Kung 3 years ra daghan jud ang mga programa, mga proyekto nga mabiyaan. Unya okay ra unta mga katropa kung ang musunod nga mulingkod tiwaso na niya. Di ra ba? Kaya doon na tayo ugali nga Pinoy katropa nga kinahalan. Ako yun. Dapat ako agin ang ligasiya. Dapat ako yun ang nagpanday ni Ana. Kaya mahulog man katropa nga wa kay dungog kung imuharang ipadayon katropa ang programa sa imuhang kontrapartido. Iyaha man tong dungog. Pero ang bakay kung untaan ang mga katropa kay kamong tanan di ang naglingkod kana inyong posisyon katropa, di man na permanente, di man na forever. Unya ang tumong manggid sa inyuhang paglingkod diha katropa ang pagpanerbisyo man sa katawhan. Dapat dunay continuity sa mga proyekto, dili kay kung lahi ang makalingkod lahi na pud ang ihimuong proyekto. Mao na katropa nga ang reservoir. Na nay reservoir pero wala pay tubig. Shout out des Kabanglasan. Na ay reservoir pero wala tubig nga naman, di man na iyang proyekto god. Wa naman ay budget, guhurot naman. Dili po accountable ni Ana ang bagong naglingkod, kaya iya po nang ipanghinaw, iya po nang ingon nga, sa proyekto man nila ni Kuan. Dunay kalsada ka tropa, pila ka metros ra, wa na human, kaya wa na napunduhan. Dunay tulay mga katropa, tulay ra, pero di ka kanaog, kumusaka ka, wa pa natiwas. Ingon na mga katropa ba, no? So, unsa po yung negative nga impact niini mga katropa? Unsa negative nga impact po kung palugwayan katropa gikan sa 3 years nga to sa 5 years ang ato ang mga barangay yung iski official? Nga, doon na po na yung negative diha mga katropa nga aspeto. Una-una diha mga katropa, kung 5 years na sila maglingkod, mas dugay kung dili maayo ang performance. Sao na lang kung mali ang atong gibutaran, unya 5 years na sila mulingkod, mag-antos ka og 5 ka tuig. Mura ka og si Ma'am Angaray diha sa public market, malay-balay ka tropang gaantos sa iyang kapitan. Unya kung di gudong madayon ang eleksyon, mag 5 years, mag-antos na lang gid siya. Kung kontra ka sa imuhang barangay kapitan diha mga katropa, kontra ka kay sige kag tubag-tubag, unya di ka mo participate sa mga kalihukan sa barangay, unya di gid ka makarga sa mga ayuda. Samutang maldita kag nangong, di ka makarga sa ayuda mga katropa. So antos kag ni makatuig. Unya ikaduha nga negative impact niini mga katropa, mas gamay ang opportunity para sa mga bag-o mga katropa. Like kung sa SK mga katropa, kung 5 years, dali raman maniguwang, so hinay mga katropa ang rotation. Hinay ang rotation mga katropa, mas gamay ra ang makapanerbisyo kay kaning SK da ba? Pag-abot ni mo o gapila imong edad, 20 size, ay imong pangidaron? Di nabi ka pwede mo dagan. Sorry. Maabot tayo ka o 30. 30 ang pangidaron katropa. Di na ka pwede mo dagan. Kaya ang legal age sa pagdagan mga katropa o pagbutar, 18 to 30 years old. Unya kung 26 imong edad, di na ka pwede mo dagan o iskay. Ano man? 26, 27, 28, 29, 30. Mag-31 naman ka. Sa mo ang 5 years mo pangutong danan, mag-31 na ka. Gamay lang yun ang panahon mga katropa nga makapanerbisyo ang ito ang mga kabatanunan. Gamay na po ang pwede makadaga ni Ana. 5 years man. Pila katuig, matiguwang naman ka. Di man parehas mga katropa aning barangay election nga bisa pagpilay edad ni mo, pwede man kamudagan. Bisan pa siguro oga 50 na ka, basta ka doon na kay kwarta naman, doon na kay ka ng kapasidad. Pwede gap mo kamudagan. Unya laing negative nga epekto ni ini mga katropa, mas taas ang chance sa political dynasty sa barangay level. Tama! Oh, taas kaayo. Tingala na lang ka nga ang bana kapitan, unya ang asawa kagawad, unya pagumangkon sa pagkagawad. Unya ang barangay secretary pagumangkon, unya ang treasurer mga katropa bayaw. Tingala na lang nga katropa nga ning kahit na sila kadato for 5 years. Kani mga katropa, wa ko gipaigo niini ha, pero kani sagad nahitabo gini mga katropa. Kung ikaw po katropa naghupot og taas nga pwesto di sa barangay, nganong ihatag manimo ang mga pwesto katungdanan sa diha sa barangay ngadto sa imong kontra? Dito gini mo na ihatag sa imong kalyado, ha? Labi na og mga sensitive kaayo nga mga posisyon diha mga katropa sa barangay. Ah, di ba political dynasty? Unya, ikaupat nga rason katropa, negative niini mga katropa. No, mas gamay ang accountability, check and balance katropa. Siyempre, kay mas dugay man ilang paglingkod. O mas daghan ang panahon, mas taas ang panahon, makapangawkaw ka tong mga kawatan. Unya, kung i-compare ni mo mga katropa, kung taigong oras niini ba, no? Maipit, ha? Sige. O, ato ni biyaan mga katropa. No, biyaan sa nato na. So, kung ang SK mga katropa kay ang problema aning SK pod mga katropa, may lang og kanang ang iyahang pagdagan is dunagi siya dunagi siya will mga katropa og kasing-kasing sa pagpanerbisyo. Unya kung pamporma ra ni iyang gusto mga katropa, porma ra ri dagan ra kay sikat siya, gwapa, gwapo. Nahimong miskuan. Unya kwartaan po niya pamporma ra iyang gusto, sus. Di makatuig katropa. Hayahay ko ng iskay kay 10% sa income sa barangay mga katropa, mapunta ko na silang opisina. Kana intended unta na sa education katropa, no? Mga scholarship, pagpalambo sa capability sa mga kabatanunan, sports o gubang pang proyekto para sa kabatanunan. Nga, karo na ba, makita ni mo, halos umay mga proyekto ang mga iskay. Huh? Imagino ni mo katropa, 10% sa income sa barangay, padulong sa ilaha. So kung pampugi-pugi lang na ilang pagdagan, so 5 katuig, kung nakadaog na, 5 katuig kang mag-antos diya. Tingala na lang ka nga si SK, nag-drive na og sports car. Alas 8:49 ang atong oras mga katropa.
25: Bullseye.
23: Xanton Plus Gold og Xanton Plus Capsule, imong partner katropa, no? Sa imuhang pag-angkon ka tropa sa healthy nga panlawas. Labi na ikaw babae, prone kita sa bukol-bukol sa matres, ovary, suso, guiter ka tropa. Importante ka tropa nga protektado kita aron maiwasan ang mga bukol-bukol nga dala sa hormonal imbalance. Tumar kita ka tropa o Xanton Plus Gold o ang Xanton Vi, ang Xanton na capsule. Tropa, nindot po ni apila na to pag tumar o Xanton Vitamin C. Tumara ka tropa 30 minutes usa ta mo kaon. Katropa, diri kita sa itong mga balita na kalap sa 24 oras.
4: XFM Report.
23: Una sa itong balita, katropa, fire truck nga niresponde sa sunog. Lakip sa nasunog dito sa Cagayan de Oro City. Detalye pinagin ni katropa ang Rostong Villafranca na nukadikan sa XFM Bukid nun.
4: XFM Report.
6: Hingpit nga naugdaw ang usa ka fire truck gikan sa Station 1A sa Bureau of Fire Protection kung BFP Cagayan de Oro human apil sa dakong sunog sa Burgos GR Borja Street, Barangay 7, Cagayan de Oro City niatong Martes sa hapon, Agosto 4, 2026. Matod sa investigasyon sa BFP Cagayan de Oro Fire District atol sa pagresponde sa maong sakyanan, kalit nga ni hagros ang kusog nga hangin dapit sa Cagayan de Oro River. Tungod ni ini paspas nga ni katap ang kalayo gikan sa mga kabalayan niya gama sa light materials padulong sa nahimutangan sa truck. Ngiabot sa fourth alarm ang sunog nga nagsugod pasado alas 5 sa hapon o gideklarang fire out alas 8 na sa gabi. Muabot sa 9.23 million pesos ang danyos, diin 8 million pesos niini mao ang kantidad sa naugdaw nga fire truck, samtang 1.23 million pesos ang structural damage sa mga kabalayan. 7 kabalay ang fully damage o 3 ang partially damage nga nagbilin sa 24 kapamilya o anaa sa 121 ka individual nga wala nay mapuy-an. Base sa taho, walay namatay sa insidente apan adunay duha ka naangol lakip ang usa ka BFA officer nga nakasinati og first degree burn sa iyang bukton ug dalungan samtang kamulo ang pagpalong sumaong kalayo. Mga katropa, kape bang healthy yung gipangita mag-Santan Plus Coffee Mix ka na? Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustong Villafranca, XFM News.
7: XFM Report.
23: Dagan salamat katropang Rustong Villafranca sa imong report. Imbis ang fire truck mga katropa, mupatay sunog, ang fire truck na sunog, kung sao na lang manaron. Kisa unahon og salbar, fire truck o ang nasunog. Both man nasunog. Tawon, lesson learned na po na mga katropa. No, dapat siguro di magpaduol kayo. Imagine nimo ang nagdala og tubig mismo nasunog mga katropa, no? Mao na pinakalisod di mga katropa. Ang lang i-appeal na po siguro ni mga katropa sa ilahang training na po sunod, no? Daghan kayo dapat ripasuhon, baguhon katropa og dapat hibawon pa, no, sa dugang pa nga mga trainings mga katropa sa ato mga kawani sa BFP. Sa laing bahin sa tong nga balita, kanhi barangay captain o kanhi sundalo nga nadakpan sa drug den sa Prosperidad, positibo sa drug test. Detalye katropa, pinagin ni katropa nga Ray Alinton sa XFM Agusan.
7: XFM Report.
8: Positibo sa gimong drug test ang usa ka kanhi barangay captain o usa ka kanhi membro sa Philippine Army nga nalambigit sa bypass operation. Diin nabungkag ang usa ka drug den sa Paroxete, Barangay Poblasyon Prosperidad Agusan na Delso.

0: especially sa ato ang probinsya sa Bukidnon.
1: Okay. Daghan kayong salamat, Ma'am Emily Marie Estacio, ang ato ang head sa PGO PopDev sa pagpasabot aning Project 25 at 28. Kay usahay man God, ang pinakadakong investment dili lang kwarta, kundi ang hustong panahon sa paghimo sa mga desisyon sa kinabuhi. Sa atong pagbalik atong hisgutan ang National Family Planning Month ug unsaon pagpanalipod sa kahimsog sa matag pamilya. Standby. Ipod sa kahimsog sa matag pamilya. Standby.
2: Strong, confident, unstoppable, that's you. Pero real talk, kabansi mong pagka-responsible is knowing your status. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
3: Stay strong, be informed, get tested.
4: Probinsya.
5: Mari, unsa nang imong ipang-impake diha?
6: Ay Mari, wala day ka naabtan sa pahibalugikan sa barangay nga mangandam sa posibleng pagbakwit tungod ani kusog nga bagyo?
5: Yun na pa Mari, unsa mo nang giingon nimo nga bakwit?
6: Aron malikayan ang mga peligro nga hatod sa bagyo, mahinungdanong masayod sa senyales sa mga pasidaan gikan sa autoridad. Yellow alert kung naobserbahan ang kusog na ulan sulod sa usa ka oras. Kung magpadayon sa sunod duha ka oras, posible ang pagbaha. Busa, bantayan kanunay ang kahimtang sa panahon. Orange alert kung grabe ang kakusog sa ulan sulod sa usa ka oras hangtod duha ka oras. Mahimong alerto gikan sa hulga sa pagbaha, mangandam sa posibleng pagbakwit. Og red alert kung naobserbahan ang hilabihan ka kusog na ulan sulod sa usa ka oras o gilauman ang grabe nga pagbaha sa ubos nga bahin sa lugar, angayang buhaton ang pagbakwit.
5: Maudi ay nga impormasyon imo

totoo. Maaari kang makaranas ng pananamantala, pang-aabusong emosyonal, at online sexual abuse or exploitation of children o OSAEC. Bukod dito, maaari ka rin makaranas ng pagpapabaya, diskriminasyon, child labor o pagtatrabaho ng delikado at bawal sa bata sa ating komunidad, paaralan at maging sa tahanan. Mahalagang malaman at maintindihan natin ang ating mga karapatan bilang mga bata. Bawat bata ay may karapatan na hindi dapat nilalabag at binabaliwala.

0: natin ang mga dapat gawin kapag nilabag ang ating mga karapatan. I-report o isumbong ang mga paglabag sa pamamagitan ng pagtawag sa Makabata Helpline 1383. O di kaya sa mga sumusunod.
1: KSP, nalihukan sa probinsya.
2: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
3: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
2: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
4: Inyong nabati ang
1: KSP, nalihukan sa probinsya.
4: Hangtod sa sunod higayon sa samang oras og istasyon. Daghang salamat.
1: KSP, nalihukan sa probinsya.
5: XFM Time, it's 10 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.

0: Kung, pagpilay nyo gasolina.
1: Uy, Tay! Prato na kayo!

0: ihalah naon sa maningakong muntikab nga lahi na manigtingog sa makina bago manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay, nahas ka mahugawa, unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: Oh, di haras kilit-kilit, kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan, nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system, nga mutanggal sa hugaw, nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin doon? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City, aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southam Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southam Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southam Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Southam Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kuntian lula.
3: Ano man?
4: Nag-inom kong kape ganina? May haptos man hinuod akong kuto-kuto?
3: Mali na nga kape.

0: Anyways, kuya, naka-energy. Naka-turbo food supplement ko. Hilo ta lang sa ako karon.
1: Like you. Basta naka-turbo.
2: Turbo food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
1: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo food supplement for me. Mapalit sa mga butika.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Par, pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib nimo. Adto siyang birthday bisag wala kag-invite. Sige, par.

0: Ako mga maring atong oras. Kapas-pas pa na sa oras mga maring oy. Doon na tayo sa nilibimino at sa tanang kalabay sa alas just sa buntag. Sa English pa is at 10:19. Namatay po ka mga maring sa toang di mo niya itong istasyon. Istasyon ni Bus. Namatay ka mga maring sa pinakadidling ang programa diriya sa Tibok sa Isla sa Mindanao. Kini
1: Kung ako ikaw!
0: Ako yes. Siyempre mga maring inyohang sparring partner. Ako ang inyohang pabansang kumari. Ako si Maring Inda Erika Deligwapa de Lemes tayo sa apan di makopian sa antong ngod kay mangunahay o silingan.
1: Ang siyempre. Kaya ba na ito ang isa sa bago rin ang laba.
2: Kapoy kayo po, ay, kinilagya po niyong iyaan sa kanunayang panaba. Kinay si Tia Daria.
0: Ikaw po niyong magsugba niya mag-aaral.
2: Hindi, hindi ito nakapaso na.
1: Nagsugba rin.
2: Ang isa kayo ni si Bat, hadlo pasugbaho. Maro-maro sa...
1: Kaya naman na salto, Beata.
2: Nani? Alam ka na natin.
1: Salto na.
0: Imo makanggilahe ang yambahin.
2: Gilahe na.
0: Gilahe na yambahin.
1: Ilang kaya? Nagkaw naman ko sa ubos daan, okay na?
2: Kisakol lang kamurak dat.
0: Padali lang kanautro man ako ang effects dari ang mga maring oy. Kasi ako sa wiwi on kadalihan ni ano mga maring ha, kaya ito ang programa karo dili lang yung anong kanang sa Davao de Oro sa Davao del Norte tungkol kay madungog sa putan diria sa Davao Oriental.
2: Yes! Dere po sa General Santos City.
1: Siyempre din sa mga General Santos City mo mo nakasasa bukid no diba dari ko sa ilan ni XFM Agusan del Sur. Gusto bagin mo siguro dahil ako.
2: Dati Agusan?
1: San Frans ba?
0: Sa San Frans ba? Mabati na sa San Frans di ay.
1: Mabati oy, mabati pagka dito sa XFM pagka di Anna.
0: Asa na pizza?
1: XFM pagka di Anna.
0: Masa mga silingan nga, lungsod. Masa ka pagka di lungsod o syudad?
1: Syudad pa si Ronaba. Punta ka itong pangunta nun si Stanley Duenyasa.
2: Pero napot ay mga listeners sa kawan na.
0: Asa na pil?
2: Sa may ipil.
0: Ay, lupon yung tabang ibil. Tabangan lagi ko nin nga. Sa ipil.
2: Yes.
0: Uy, dati mga kaubanan doon, mga himsog.
2: XFM Sambuanga, Sibugay.
0: Uy, mga himsog yan ang mga taga XFM Sambuanga o sa mga taga Sibugay.
2: Ay, himsog na ka! Pamatot
1: Taka sila si apo tila sila bingo dito apo tasa dito dili no
0: apo tayo
1: basta kani kay kani apo tama
2: dito
1: dai pala sa Bonga City pila ka oras sige kag sa Bonga City padugas sa Bonga din sor
0: pila
1: tolo
2: gigan sa Sibugay
1: ano sa Sibugay ha sige amo man ka ila pod na
0: ya sab na
1: sige
0: ato ta alas 12 mga marin sa tuang programa adlaw karon ay kalimutan adlaw karon ng Biyernes is Biyernes.
1: Thank God it's Friday.
0: Yes.
1: Flashback Friday.
0: Flashback Friday. Yes. Yes, you did.
1: Okay, congratulations sa imo hang pagpa birthday celebrant amaring. Grabe. Naabot gyud ay no. Abi na kung di mo balik ang 08, di ba?
2: Ay dagan ko de ka birthday karon maring.
0: Kisa pa?
2: Sige, sige. Si Quintasia.
0: Maray apil pod siya.
2: Apil pod siya. Pero wa siya Wasan apin sa iyo da.
0: Kaya
2: na-late man siya o palista.
0: Na-let di ay siya.
2: Na-let.
0: Alagin mo pa-let-let.
2: Happy birthday niya si mga Quintasia.
0: Happy birthday Ken Natasha aka DJ Ken. Ang pinaka didlipod nga DJ sa Tagum City. DJ Ken Tasyo. Gabag-una na siya maring. Happy birthday.
2: Happy birthday din sa San Frans.
0: Kensa ba?
2: Happy birthday din kay Melanie Duran.
1: Hoy, ato ba ay kanabi ko lang Melanie Duran kay nanay sa pistola.
2: Wala pistola?
1: Wala si Melanie. Kita, no? Wala ka kita sa pistola. Wala
2: ka pamatuni.
1: Hoy, Melanie Duran. Ayagin, ako rin yung tayo nakakita sa pistola.
2: Ano sa mga pistola is kanyon?
0: Ano sa mga nakakaliber?
1: Mga anak, tas taas man to. Dili-dili, mga bububo, mga 43.
2: Wala yun yung kabot 45?
0: Abil akong 38.
1: Tayo natin. Dili, wala ba ito?
2: 22.
1: Dili ba siya?
0: 22 di ay.
1: Oy, dili siya labor burr. Dili ba siya labor burr?
2: Di ay.
1: Wala siya.
2: Ano sa mga labor spread?
0: Masa ginang kasagaran issue sa pusil sa mga pulis?
1: Ha?
0: Masa nga issue nila mga pusil?
1: Mga kwaan, Glock.
0: Glock?
1: Glock,
0: Masa nga Glock?
1: Glock, MM9.
2: Pwede pa siya, Glock, tayon.
0: Pero ako ganahan ako maring armas maring kato yung armaliti.
1: Armaliti mo ha?
0: Kaya gusto ko kayo tag-as mo kundi mga mabot kundi sa imong kinailagman oy.
1: Ano ba?
0: Armaliti.
1: Armaliti.
2: Sa lubong kayo ang tira.
0: Yes, ikaw sa imong ganahan.
2: Kuana, katulang kanyo nakuha.
1: Ah, isa ka buntog yung bungkag gini. Ay, bungkag gini.
2: Ano sa'yo bungkag? Buhagay.
1: Buhagay, busaga.
0: Mutuasik, kinimor yung kaonog kapayas.
1: Basta kay ako, sultiyada mo, dito ko ni Milanido ran kay. Ganahan kay ng ganahan magpabuto sa iyang pistola.
0: Kanes.
1: Di ba?
0: Di ko saan yung boksidor?
1: Ni, ah, si, kaya man, yatong angkol.
0: Si, kasi ito si Roberto Duran.
2: Iyan ang uyuan si Gogo.
1: Uyuan sa pag-agawan sa apuhan.
0: Lani, parinti na natin. Si Joy. Ganun parinti man sila kay?
1: Kana nga kampanya man. Kumpanya sa Glastikog Julin.
0: Ito kampanya na lang siya.
1: Yes.
0: Ay nako, dito mong langay mga bali. At pagkita agila sa ito mga viewers karon sa ito ang mga listeners nga namati sa mga nagaliyang nga mga FM stations sa XFM all over Mindanao. All over Mindanao di ay. Pakita ay dami niya ang mga request mga marin. Kaya ito nang katahon karon diri sa ito ang live nga panag-uban. Og syempre sa dipatang mong kanta, kini ato ang programa, hatun ni kanato sa
2: Santon Vitamin C.
1: Og Santon Gold Coffee Mix.
0: Yes. Ay kalimot mga maring aron nga mas malami ang imong ngisi.
2: Mag Santon Vitamin C.
0: Pamatun idaw bin.
1: Sige.
2: Ana po ni mong idol o. Oh,
1: isa.
2: Ana si Mitch Jurong. Oh, mga iotar, barako o mga nawong. Barako dyan ay kag nawong.
1: Kana si Mitch Jurong, ako ang ginatuduhan ba? Tanawa, makita na ko na si Mitch Jurong, di ba? Ana.
2: Ate Josepina, tinambunan sa good morning mga katropang beauty sa Tagum. Happy Friday sa inyo dyan.
0: Aba, happy Friday sa...
2: Kambag. Bugkaon, Lantapan, Aglayan, Malaybalay City. Salamat.
0: Hello, oy.
2: Philippines 8400.
0: Abay, pababa. Kompleto, kompleto.
1: Na, may sipkod, sipkod, no?
0: Mga mare, paki-share po dito ang programa karun, oy. Oo, oo. Makita, mga mare.
2: Share sa... Ana po si Nining Garcia, Alasia Onga. Hi mga maring, morning.
0: Yes.
2: Nahan dyan po mag-request yung beautiful girl ni Jose Maria.
1: Jose Maria Sison.
0: Ay, uy, patay naman
2: ipit,
0: to.
2: Ipit naman to.
1: Ah, naipit. Itip na.
0: Naitip naman to siya. But anyway.
2: Naipit, kinaitip. Ano di ay?
0: Kaya siguro niyo o higayon nga madungog ng kantaho. Uy, nag-request din siya mga bayot.
2: Sige, ay, dapat sige. Si Ate Josepina po, nag-request po siya.
0: On sa request?
2: Take me now, kantahan na Inday Tanine.
1: Aba!
2: General Santos, oh?
1: Otra sa bayan.
2: Ano siya, oh? Mura man si Dora ang si Dora Tia Daria. Tira mo, tira!
0: Nakalok ko sa sinong beauty ba yun?
1: Ganit.
2: Kanta di ka mo si Mons akong ilok, ha?
0: But anyway, so takaya may niya ako po, hindi ka ng beautiful girl.
1: Oh, take me now.
0: Yes, kaya sa may magkanta na beautiful
1: girl. Ikaw magkanta na...
0: Hindi ka, beautiful man siya.
1: Beautiful man siya.
0: The most beautiful man siya.
2: Di mo ko pa mga anak kayo, oy.
0: Ay, ikaw na lang siguro kay...
2: Master, bugaong mga kasi.
0: Bugaong maya ka.
2: Ikaw na niya po, Master, bugaong man ka. Si Lolo Brun man niya.
0: Ay, kamo na, lahat nag-islam dagway.
2: Apit-apit lang kung naiwag bangas niya. Mamura
0: si Bron.
2: Aromio Amogies, good morning, three sisters.
0: Aba!
2: Blooming naman si Maring Erika.
1: Aga!
0: Thank you.
2: Maayong buntag ninyong tulo, mga request po ko.
0: Mga request?
2: Larawang Kupas, taga Trento, Agusan. Salamat.
0: Hoy, mga taga Trento, sa mga taga San Fran, sa mga taga Bunawan, mga taga La Libertad, sa mga taga
2: Esperanza,
0: Rosario,
2: Esperanza,
1: Bayogan Uno, Bayogan Dos, Bayogan Tres, Bayogan Cuatro, at Bayogan Cinco.
0: Sa mga taga Santo Asuefa, sa mga taga Beruela.
1: Taga si Simon.
0: Papalong mo na, uwi. Kining usa kay. Hello?
2: Tuplok ka siguro.
0: Tuplok ka siguro.
2: Ay, wala pa operator.
0: Wala pa na. Nakuan pa si Sir Ralph. Sorry, Sir Ralph.
1: Sorry, Sir Ralph.
0: Hello.
1: Oy, natay dayo ron
2: itcho,
1: na kay
2: itcho.
1: Friday.
0: Itcho, itcho, itcho.
2: Itcho.
0: Mo-accept may dayo ron na kay Biyernes man doon mga maring. So doon na tayo.
1: Dayo Serie.
0: Dayo karon diri. Dayo, dayo. So, na?
1: Dayo, dayo Serie.
0: Dayo, dayo Serie.
1: Tatuang,
0: ato ang katropa, okay. Ano na pinakaunang kanta? Ato siya natin sa Turbo?
2: Yes. Ay, pa si Richard Toto, ano siya nga, bilog na naman ang buwan.
1: Aba.
2: Malayaw ko kanta, Master Inday.
1: Sige, sige.
0: Ano na kanta, gikan sa tuang kaoban nga sa kawaray? Ano naman si Romy?
2: Kasi nga Romy.
0: Romy Storba. Ayun pa sa una maring, kanta-kanta dito sa una maring.
2: Ano siya naman eh?
0: Sa mantilang?
2: O sige, kanta niya maring.
0: Kanta siya ka ng My Way.
2: My Way? May ganyan, wala ko sila.
0: Ako ganyan niya nga, pinahin na lang eh. Siya sabi, kaya mo nagkikulangan.
2: Anas pa si Jonathan, happy ni Mayor May. Okay, alay sa LGU, ipasubo ang mga katropa.
0: Good morning ka, me or my. Okay, lai sa LGO, ipasok on. Good morning, Mayor.
2: Hello, Mayor.
0: Okay, syempre kang Jonathan Lee Soriano. Salamat ka ayaw pa rin, Jonathan. Ako pa rin kagada sa... Ano na lang ang tadya eh?
2: Sige na sila, pakanon sila mga constituents.
0: Ano ka na si Jonathan ka na? Alala, ako biya ka na sa Gabs, Maring. Jonathan.
2: Adi ay.
0: Nagaya sa lang, ano na tagom ka na? Palit o ligid. Kinanak ko yung ato. Ako ka na sa Gabs, bro. Isara ka buo.
2: Ayok pa. Chat, Maring.
0: Hi, good morning kang SM Going Merry. Mga taga Wonder Radio, good morning.

0: sa'yo.
1: Okay, happy birthday.
0: Okay, daghang salamat. Sanang okay. Tanang nag-birthday. Last na ninyo karong birthday.
1: Ngay, ano man, ngay?
0: Sunod tuig na sa...
1: Apa, birthday naman sa ninyo, sunod tuig.
0: Nahin mo kayo, mag-birthday po sila sunod ugma.
1: Sa yung kanta na.
2: Kasi ka-request, anong kanta ha? Hello?
0: Ano na request? Ano yung guys? No? Si Ate Josepina.
2: Sa mga taga-bukid nun, kining kanta para ni kaninyo, Pabinawa.
1: Oh, kala. Sige, ha? Ayos sa palunga. Siyat sa...
0: Siyat sa mo, siyat.
1: Pumalos. Pumalos. Siyat, siyat. Ako. Ako, Marindalia. Dugay, dugay ko nag-a-target. Baby, siyat sa'yo.
0: Ano sa pala yung game time niya,
1: Maring? Wagon Maring, ha? Kabalo biya dyan ka, ma. Ako, katidugaya na yun ako, aning nakandoy, aning nga makakanta ko sa dyo.
0: Ate, Maring? Yan ka rin, nakakanta naman ka.
1: Nakakanta ko na. Kaya mo silingan, nasa baan man kayo, kasi makanta.
0: Ate, ay?
1: Oo.
0: Oh, siyat sa.
1: Siyat sa, bebe.
0: Maramay, diliman mo to vlog.
1: Ikaw, Maring, sa may mga kwan din eh. Sa may experience si Maring.

sanya si Jaro ningon siya nga sama nang atog ng mga bata. Lala, yung kasawa niya, no? Grabe, siya. Dadali.

0: undang lagi dari mo.
1: Salamat kayo. Naulaw-ulaw ko maring.
0: Ade ay. Napalagay ka uaw.
1: Lain kayo tinanawan si Deb Hiniralaw. Lain ko siya tinanawan sa kuwa maring.
0: Ano pa si Nancy? Oh, kakyoto mo.
1: Thank you.
0: Madunggan pa na ito, Nancy?
1: Madunggan pa na ito. Masaba mo kayo mga kuwa niyo ka. Gainom niriyas ako mga silingan.
0: May palahubog sa tapat.
2: Dari si Rowan Carbonara. Rowan Carbonara. Wait mo niya. Mga sista, pakitipayan.
0: Ano pa si Miss Jorong? Nice looking boy si Master Ay. Kay usahay, lamu-lamu ko na lang ang request.
2: Kisa siko si Miss Jorong? Miss Jorong, last time yung ganako, Miss Jorong.
0: Ano po si Din Luna? Good morning, mga mali.
1: Sa ingon.
0: Naulian, naunta akong iro, ikalintura.
1: Wala. Sorry din.
0: Pagka akong iring, request na sa kog, bikining itim.
2: Oy, si Odisa, kanila. Sigurado natin na kay kanila.
1: Kisa na siya, be. Kisa na.
2: Mga maring, asko, pila, tagpila, ang box sa Santon Gold Coffee Mix. Unhidere, kahit tagal ka namog, nindot kayong prices.
1: Kisa na sa akin. Kisa na.
2: Odisa.
0: Kisa na. Prices din na.
2: Ano mga prices?
1: Kisa man ang account.
2: Ako tulo.
1: Dilim ko pa. Kisa.
2: Wala na.
0: Sulong na. Sulong ka namin lagi.
2: Sulong ka na. Halip siya.
0: Plaster na siya. Again, halin na
2: na ko.
1: Hoy na. Nabay siya halin ka ron. Duha ka box nga.
0: Sulong ka na. Oy, ay ka. Dalihan na to na siya. Goodbye na siguro.
2: Goodbye na siguro. Goodbye na siguro. Kasi okay na niyo magpaypay. Okay na niyo magpaypay. Na ako. Ulan sa boss. Ulan.
0: Gods na.
2: Okay, goza, goza.
1: Okay na, kilom. Mao na siguro
2: tayo. Tananay, malang tayo na. Ang ako ang...
0: Ang jokes.
3: Ayaw ni ma.
2: Uy, okay na.
3: Okay na sila pagkos amo.
2: Nanay, malang tayo na. Lagi ang patangin, malang tayo ang gamay.
0: Ano po si Rowena Carbono. Rowena, andiyan. Good morning, mga sista.
1: Hello, eh.
0: Pakitimbaya ko na Percy Francisco.
2: Oy!
0: I love you, og si Wendy Carbon.
2: Aba.
0: Namin na midire ka ron sa Kamansi Sambog, Jocorilla.
1: Aba. Thank you kayo, ha?
0: Tugtog, sana eh.
1: Sa mga onset, siguro ta?
0: Pakitugtog na lang, giparumpa ko na.
2: Sige, sige, agi kumot-kumot.
1: Agi kumot.
0: Ay,
1: birahin siguro kanta sa.
2: Ay, kani siya, ikan siya may kanta.
1: Kumot-kumot.
2: Kumot-kumot.
0: Bumalos mo.
1: Kumot-kumot. Di kumot-kumot.
0: Bumalos mo.
2: Sige.
0: Mga maring, the quiz concert is over. Sige, kayo na, taas kayo na.
1: Ay, kumot-kumot lang. Kumot-kumot.
0: Si Ron's right.
2: Kana.
1: Di kumot-kumot.
0: Ani, ni Mason sa General. Salamat sa great nalipay si Kati o mga master.
1: Aba. Hello, Ma'am Kati.
0: Naghanag mga master, oy.
1: Mga Mary, request ko kanta ayaw mo. Basta naman ang show eh.
2: Kanta kay Kumot-Kumot.
1: Kumot-Kumot sa Ralph.
2: Kay atong pakanon si Maring Daria. Kaya
1: mga Guragaluyang ba? Nga Kumot-Kumot.
0: Ang bikining itim, ayaw kalimte ha?
2: Ilagun na.
0: Kaya basa.
2: Depende na siya. Itim ba? Asa naman oy.
0: Wala na halay.
2: Wala na basa. Asa naman daw.
1: Asa na daw ang iyang bikini.
0: Asa na di. Ay, sumpay mo niya oh.
2: Asa man.
0: Pero nasumpay, mas konti para pagbasa.
2: Nadiba.
1: Itis ba? Na.
0: Baasa.
2: Okay, ni ano, Maring Daria, palakpaka lang to, be.
1: Ladies and gentlemen, Tia Daria, ang pinakagwapa sa Bisayan, nakaroon niya sa studio. Gikomot-komot. Ay, ano ba ka, Maring?
0: Kaalpo pa lang eh.
2: Maring, grabe kayo, Maring. Ako, Maring, sa Tia Taka. Naganda ka lang yung kunasyan, Maring.
1: Sa una ba? Kanta ko kung ano yung kantahan eh.
2: Ha?
1: No. Kasi natin kasi ng kanta lang kaysa nakuha yung
2: oras. Kabalo ka ang last na kanta na ba rin?
1: Asa na?
2: Gisuntoy ang lubot na rin.
1: Kanto rin?
2: Gisunta, gisuntoy. Ako ba rin? Wala ko ni Krima. Kaya, mga nani nga kanta. Kanahan man si Deep Luna, ano? Deep Luna niya. Sama na.
1: Pero kini si Mitsuro, kuduhan ganyan mo na siya ba rin?
2: Kaya si Mitsuro, kamay na lang ginigbikin na ko yun.
1: Paduhan gini mo siya.
2: Paduhan gini mo. Paduhan gini ka slow mo. Kalas doon sa katawan mo.
1: Mura ka kawang sambang.
2: Sa paman niya ay katarwa na.
1: Gini mo rin ba? Paman niya kitagaan mo. Kani Anto mo rin.
2: Oh.
1: Dibuyaan sa Bisayan mo rin.
2: Dibuyaan niya?
1: Wala niya masabaw mo rin.
2: Ano man?

0: sa una ginaling ka pa.
1: Ah, masaray sa una niya.
0: Gini siya maring?
1: Ah.
0: Dugay ka ni mahubog pa yuta maring.
1: Kuya, kita kini kayo.
0: Dugay ni mahubog?
1: Ah.
0: Dugay mahubog ni.
1: Ano ma? Ano ba?
0: Ay, dam nila. Tulo ka, container ka ba? Ah.
1: Grabe. Maring, ah. Tama kuya. Kuya kayo, nakiyatato. Talaman na siya tato, maring. Sa Cyclone Wire mo na yung tato.

0: Mira, wala man na sila yung lumulog. Sige, rin sila pamilya.
1: Sige.
2: Sabatik, mangundagod. Katong katahan na nga rin, atuntok ko nata sa Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, ascorbic acid, sodium ascorbate, Santon Vitamin C, alkaline nga vitamin C, mapalit na sa mga
1: pharmacy at butika. Yan, okay mo, undangin na.
2: Hoy, naay na kanta paminaw mo taon og rap. Sige na mong tabi diya yung pa si Nancy Camilo.
1: Duhay na ba rin, waman si Wakin ba rin, si Wilma Wakin ba.
3: Suko si Romeo Marie.
2: Saba daw kay mga kagwang.
3: Saba as mga kagwang.
1: Ah, Romeo, pala sa Romeo, enjoy lang.
2: Sorry, Rom.
1: Sorry kay Rom.
2: Sorry, Rom.
3: Sa kami, Romeo, imong request nga, pati mandaghanan mo singit.
2: Ay nakuha itong oras, mga igala, alas 10:44 na sa buntag. Ay, kamagawa, ha? Mabalik niya man lang, aning ang pipila ka mga pahinomdom. Siyempre, ang drama, taoto niya, ha, katangan. O inyong mga request, pala yung comment, kaya ito na taga-apagtagan sa mga pagbalik. Kini ang XFM!
1: Exciting!
4: Should stay.

0: XFM.
1: Kadali lang, par. Imo dai pakuratan ng imong asawa nga bayot ka.

0: Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Stone! Nagpilay niyong gasolina?
2: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pagkapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na idong? Hala, sukad ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na LL Yon Shell Mobility Station.
3: X FM.

0: kinalahian. Siya una o karon.
1: Anil siya, kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero.
0: Karon di ay.
1: Aw, pati pangit, babaero na po. Juicy pa.
2: Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Atong paminaw ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

balay. Ingon niya, nami daw kayo ni salawas. Ako wala dog, stress. Ako asyang isulayan. Ako katlaw, nag-arang-arang, dili na kayo. Kapoy, wala na ko yung ginabatsyag niya. Luya akong lawas. Samong.

0: Vitamin D3 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ginato sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ginato og relaxing experience plus aduna pay dagat health benefits. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan o mga virus sa palibot, taas o antioxidant, makapaubos sa kolesterol na apay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells o naapot yung relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan o dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang abon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Sensen Plus Herbal Oil.
3: Kaya niya yun, tagapitik ni dati para dating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sensen Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Sensen Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: Go!
2: Sensen Plus Herbal Oil.
5: Atak ka, iskunta.
6: Ay, umubawon yung kwanta. Yata ka na ka ni mamay mo?
5: Opo, papa. Putang mamisa.
6: Uy! Ay mo vitamins. Nakaino na ka?
5: Saton, patanase, hala, himot ko.
6: Nagsaha, yan po, okay? Yan o. Kanya, igdala sa kanyang tubig daan. Tingin na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
5: B! Ah, manakuhinom.
6: Next time, ayokin kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, obo, o galitura. Kay makaibos magkini sa atong immune system. Mainom sa gani ko
0: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: tropa? Halang-hayang, halang-hayang kay Butangan.
1: Ay, basta ilaw akay na lang kami marin kay Gakuan pa midiri. Oy, ga Urimos pa midiri.
0: Kapag pa may nag-mikos-mikos sa midiri. So, balik ta marin Erika, o kay si Marin Daria, tapos sa gawas, nagtawad pa sa yahang hikta niya. Ay, kaya nangatanggal ang mga kuwan. Ay, ang buta kasi nangatanggalan niya.
1: Kaya wala niya matarong og hikot, mga maring.
0: Oo.
1: Ay nako, mga maring, alas 11:11 na itong oras. Kining oras, hato ni kanato sa Santon Plus Coffee Mix. Aron nga mas, maka, mas maayo ato ang paminsar, o ato ang panglawas, mga maring, ha? Dapat pili sa pagpili sa kape. Kumingon tag kape, mga maring, healthy, kini ang Santon Plus Coffee Mix o ang Santon Gold Coffee Mix. O doon na pagkita ay premium D3 Coffee Mix, mga maring. Tulok ka mga healthy nga kape among ginahanyag niya kaninyo, mga maring, ha? Mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide. Dili ang maayo ang kape, nga doon ay tatak ng Yes to Health. Aron dili ka, mga maring, kaya kambi yung mga piki ron na bayot ay...
0: Kailangan na itatak kayo sa niya. Ang yung rebitin niya, ang iyang kwan, kung siya ka nang nanay siya,

0: Dili siya hanap-hanap ang iyang color.
1: Yes, clear kayo. Mura kang naka-clear skin.
0: Klaro kasi yung mata, mura kang naka-Vision X Plus.
1: Sakto, correct. Siyempre mga maring, ha? Mapalit sabda sa to ang Yes to Health Clinic, Adriana Himutang sa Tagum City. Kung nakakaroon diri sa Tagum City or Davao del Norte, Davao de Oro, baka mga maring, kung nakay mga transaksyonis diri sa Dakbayan, at to lang sa Ganti Road, New Public Market na sa walang abahin, tapad lang sa Mr. DIY. Kaya ito ang Yes to Health Clinic. Pangita lang si Doc CJ Nidruda alang sa libre nga check-up. O kung mapalit lang ka sa produkto, pangita si...
0: Palangga!
1: Mas kaya naman si Palangga. Wala naman taka tulito eh. Wala pa taka...
0: Alam ba si Paribubong ah. Sus, after pa sa mga kasikatan sa una. Kali na, kaya dili naman yun ta mo karing ka. Turbuhan na lang yun na ito. Ana siya. Kapol, kaya dito may namalit na may ang sudas palingki.
1: Dito siya, nakit-anay niya.
0: Nakit-anay dito sa gawas.
1: Iyasad na.
0: Iyasad na, Paul.
1: Sige. Nagluya man si Tiyan.
0: Nagluya man ang isaw, para may ganang baksan.
1: Luya nga kaya mo rin ka. Hinaikan mo ay.
2: Naibtan mo rin.
1: Ganina kaya mo rin si Kang Sikinsa. Karoon kaya mo
0: rin. Naunsa.
1: Luya na kaya ka.
2: Sabi na siguro niya marin.
1: Ay nako. Doon na pa yung mga kuwan niya? Ang
2: sigundahan karoon pa.
1: Doon na pa tayo. Doon na pa tayo.
2: Doon na to binlan si Paribubong.
1: Ay, kaluoy sa di Paribubong. Ay, no, nakamun na siya parinti.
2: Nakamun na bilhin ito, 5 katiis ba, no?
1: At ato ang live karon sa Facebook, mga marin. Ibalik ko ta sa ato ang Facebook live. Pakilili daw dyan yung mga marin kung napapada ng mga
2: si
1: viewers.
2: Harold, napa.
1: Shout out. Thank you.
2: Ano ba si Nito mag-imini mo, Harold?
1: Kang ni Nita Balderosa. Salamat kayo, Ma'am Nita. Good morning, XFM Tagum Philippines. Salamat kayo sa mga namati karon. Sa mga nakaroon sa inyo, mga nagkariya nga mga radyo, mga maring standby lang mo diya, pakusgan yung radyo tungod kayo. Kami ang bahala sa inyong adlaw nga Biyernes. Sigurado nga lami kayong Sabado kayo na niyagi mo sa Biyernes. Hindi nakatunin mo karon sa ito ang CBN sa pinakadidling programa sa radyo.
2: Yes! Ang mo kita nga radyo, maring nga kanang talag sa ulang ang makitaanin mo.
1: Maluya na jogay ka man.
2: Busog kayo kung maray ay
0: na. Wala na siya kakuha, nalanag siya.
1: Lalimang
0: ka siya rin naghurot sa isang 1.5 na urins.
1: Urin? Grabe kayo.
2: Isa na magod to, urin lang.
0: Urin lang, gisilindron.
1: Di ba naman to, Sprite? Nawala kayo, Sprite.
0: Okay. Ito sa U-box, oy.
2: Nawala lang, wala gineclear.
1: Di ba duha man to, kamukha tong ipapalit? Meron ka niya.
2: Ame, cooks.
1: Siguro na ito niya mga maring.
2: Okay. Hindi na ito binlan si Paribubong.
1: Ay, balikin siguro itong request. Eh, kaya ito sa siguro silang lingawan kadali. Kaya na, nakuhaan niya ito ay na medyo nakuhaan ito kadali.
0: Bikining itim ni Dilona.
1: Bikining itim ni Dilona. Ito na yung painungon sa ito ang mga listeners diriya sa General Santos City mga maring. Sa mga kuhaan karoon, sa mga mananagat, sa mga nakakaroon sa Peace Port. O naa sa mga airport.
0: Mga portal guard.
1: Yes. Asa pa, napit sa?
2: Sa port. Mga namilayan nyo, mag-iurot.
0: Grabe, uy. Ganahan yung kayo din niya. Mga ka.
2: Mas panubagong naman. Hindi na ko kaliyap pa rin.
1: Asa ka ka. Kung kukuro ni Marig, wakwag sakpan ma rin.
0: Asa ka, gipamunta ka din niya.
2: Tumulak ma rin, oh.
0: Ay, mag-jogging mo niya siya.
1: Ay, nako.
2: Gaan na kayo kumarin niya. Nigamay mo rin.
1: Kahit ang bikining itim.
2: Nigamay ako ang kananggaan ba? Nigaan ko.
1: Bikining itim. Masa mo dilod siya. Saan mo na siya kanta niya? Ay.
2: Ang lahi po na siya nga kanang.
1: Lahi po na bikining itim.
2: Pareha na lang siya ang tugtog. Pero lahi siya lyrics.
1: Kisa kayo kasuotan ng bikining itim, no?
2: Si Blackjack.
1: Si Blackjack.
2: Tawag ka na siya si Black.
1: Kay itom kay ang igol.
2: Igol. Itom kay igol. Apa? Pero bagay na si Hamaring, unsa nga dula, Maring? Pakigol.
1: Pakigol? Ay, kanang kadua o mga pickle ball?
2: Bawa na siya mo eh, pakigol.
1: Kuya kay si Juan Maring, uy, kay si ang ubano, kay idol man kay na si Alex, si Ala. So karoon, nagduwa po sila pickle ball, bahalag, dili tinis.
2: Tinis, gamay na nga tinis ang pickle ball, Maring.
1: Gamay na sino?
2: Tinis, yapon siya, pero gamay lang.
1: Pero lahi man yung paddle, uy, kay murakahoy man siguro na.
2: Dili mo, nakahoy ka ng
1: plastic na?
2: Naman ay gumagod ang ibabaw sa iyang padding. Kaya paddle.
1: Mo ba nang kuya sa da mo suway siguro ta ano
2: oi dala lang ta tantaran mare ka sagara di pandala oba tantaran ke brato
0: man palo na lang di ay
2: di ba ayo na bugsay
0: ana
1: Ano ito maglamay lang nga ba rin?
0: Sige, sige.
1: Dahil naman rin diri ang ito ang...
2: Anong sulat?
1: Dahil sulat dahil, kikuha na ni Master.
2: Ay, ano? Ano
1: nga rin? Yahan ang gihimay diya kay... Kuhaan gi daw kay ng sulatan eh. Yan ang kadalihan kaso sa nang gilili diri akong mobaling sulatan ipadangat ni nga ito ang tulumanon mga maring. Ay, naku. Ay, mogiday na siya na rin.
0: Mogiday na?
1: But anyway, kini ato ang programa mga igala. Ang ipaluyan niya sa mga brutong gigama sa Yes to Health. Nag-una permintin niya ang Santon Plus Gold. Ano, klaro kayong tug-ab ni Tia Dali.
2: Dili marin, dili marin. Oy, kung ano ito marin
0: di? Dito tug-ab, oy. Marin dito tug-ab. Ututututut.
1: Ututut.
0: Nangyay ka siyang bakbali dito niya buong usaga.
1: Oras mga marin, alas 11:17 na.
3: Aduna ka bang isuliran nga dili ni mo mapasan nga ikaw raswata ka na o ipada ning tulumanon? Kung ako ikaw, katropa, kauban ng mga banggitang dramatista, Maring Inday Erica.
1: My pickleball is useless because it's not useful.
3: Tia Daria.
2: Nakakagawa pa po yung kailan.
3: Of Master, Inday Anini. Inilang sa XFM Philippines. Kung ako ikaw, katropa.

pamatasan. Kunti ako nga makapadayag sa kuang pagtahod kaninyong tulo. Mga maring, maring Erika, tiya Daria o Master. Ako si Ellen. Nagpuyo din sa impasugong. Mga maring, grabe kayo ang inyong programa diri sa mga lugar kay galanog-lanog yun. Gani, malingaw mihan ang inyong ang mga joke niyo, bisag saba kayo mo. But anyway, mga maring, gani akong suwat karon bahin gini sa kuwang kasidatian nga akong nahiwaguman karon mga panahon na mga maring. Kay sukad lamang good mga maring, nakasuway ko aning tawag nila o ganing lawas nung panginanglan. Kaya ako magod mga maring, kuan magod may mga maring, kanang lamagod akong mama, lamagod may nag-service, magod may simbahan maring ba? Reliyoso nga akong mga ginikanan mga maring. Kani, ako ang papa, naga-preach niya akong papa. Pero maring, sa pagkamigan ako ani ni Jean Maring, din na nagsugod ang akong problema. Para nyo masamtan kung unsa kini. Yun na ano yung mga pangitabo.

0: Hoy, Ellen. Ikaw ba? Dugay na kitang amiga ba? Pero wadyo ko kakita ni mo din. Kada sayama na to ba? Nang magtanaw na dyan ka.
1: Hoy, kunahan o niya. Mailang po ko, uy. Kaya abi pala ang sa consultis mga tao nga. Kabalibya ka sa kamangyarikanan nga. Kanang aktibo dyan ka ayo anang kuan. Bid kuan sa simbahan.
0: Mawgani na kung kuan. Pero pila na ba edad ni mo? Na naman ka sa saktong edad? Na naman ka sa mga 25 naman ka?
1: Oh, gani no, pero kapayang pasway anang kuan.
0: Wala ka katrayo ganang kuan, no? Ganang jerjer, no?
1: Uy! Uy!
2: Ayaw ka ba?
1: Wala ko katilaw, no, eh. Unsa kayo, mabadi ko, eh. Hadlok, ano, uy.
0: Ay, katawa ko ang mga amiga sa Davao, kabalok ka.
1: Asa ato?
0: Ay, naku yung mga amiga sa Davao, no, mga classmate ako kayo. Kanang ganaligin mo, sigit, pwede yung mag-inaw, eh. Sigit, pwede siya majerjeran siya mga amigo.
1: Yeah!
0: Oo, katawa ko, mga amigo nga silang bro, eh. Ikaw, no, kay kuan, kay ka.
1: Uy, wala ka na sa ko ang time akong nahuna kay.
0: Stoy, tilawi, uy.
1: Hey, di ko, uy, yok, iyo, yok.
0: Ay, tilawi ba?
1: Nilaki ko, lain man ka.
0: Wala mo, di man mo tilawan, eh. Uy, lamin mo
1: ato, lami gid na kaayo.
0: Lami oi. Sila Nancy ganin, sila Nancy kami lugan din naka makutan Aragon na sila.
1: Mao.
0: Oh, kala sila Sinita Baldirosa.
1: Uy, mo ino kong gi nagtiltuyok na sa kong nahuna ba nga unsay mga imagination sa jud sa kalami pero hindi di ka sa ko oi. Pasa ko anak kay.
0: Oi, lami lagi na.
1: Sure ba?
0: Oh, kana. Lagi na ni mo, lagi na kay pangatag ba nga kalami.
1: Oi, mo na kung na iyon sa uban. Pero but eh, kanang masama kayo anang isigutan kulbaan ko niya. Hadlo ko ba sige na makatunong tagka ng dakok ay guan ba?
0: Uy, mas ayaw sa guan isa ng mga dagok ay maglisod kaglakaw, ana.
1: Isa may mong hilingan niya gabay doon, si Harold.
0: Si Harold.
1: Dako lagi na siyang tao.
0: Lagi.
1: Kasi dako na iya ha, uy.
0: Eh, dili kay basta mga tambok, mga gagmay, manag mga guwan, nagagmay, manag mga tabadido, eh. Talagang usa. Sige rin na siyang talaw, tanaw sa'yo mo, ha?
1: Yun, sa'yo man ako, alam ba, kalitan ako sa inyong haro.
0: Ayaw, ayaw po na.
1: Georgina ako, biyana.
0: Papala, sa to, paigot, panahidang sa panahon ko.
1: Uy, mapapot ko ka ng hanggaton ko, uy, kaya palang, burikat ta.
0: Ha, po gano'y. Retry ba? Para makatilaw sa ganglangit, uy.
1: Ikaw, kapila na mga katilaw.
0: Mga, di na maiham.
1: Kabaw ko ba, wala ka ng hanay tinakay ka.
0: Ay, na-train mo mong linlin. basta, sige na, itry ba?
1: Sige lang, sige, inan talang ka. Basta kay...
0: Chikahi ko, ha?
1: Lagi.
0: Antay ka.
1: Hey, hadlo ka ani, oy. Basta, inan talang ka.
0: Ay, pag-shave daan.
1: Uy, ano man?
0: Para waisami.

0: Kapalo ka nga gusto mo yat ka kayo.
1: Tuok mo nimo Harold.
2: Ano istorya niya ma?
0: Tanong ba?
1: Ano ba yun?
0: Ay, may vibrator lagi ay.
1: Uy, nagdaka na. Uy, Harold.
0: Ah.
1: Ikaw ba? Ako'y mga nadungog ang mga chika diri sa Purok Uno 1-A. Sige ko na kag bisiskot ko na kag kanang kuan na kay gusto sa kuwala ino ni mo uy
0: kabalo kay Ellen
1: sa lait mo taon na ako may bawaan dili man
0: kabalo kay Ellen dugar kay ko na kag gusto mo
1: tama tud idobi kanang gusto jud ko nimo manang gusto mo ko nimo basic idobi
0: eh lami kay ko
1: lang
0: ano ibang panampot palandaan
1: majorjila na kakuan ni
0: kasi wala istorya niya Ellen
1: wala ingon ko
0: yan mo Ellen. Pwede, pwede mo kakos gamay, pika lang, murag lami ang lukay.
1: Uy, hindi pa kay tao yun,
0: pagkakso ko nimo. Ayaw na sige ko, kapayo, uyab. Pag human, diha, diha natang sabot.
1: Si sabot?
0: Sana, kita na.
1: Naina, ano, uy, kanang mura mara ganang kuan, kanang, kanang...
0: Kabalo kay Ellen sa, ano mo ka na Ellen, kanang sa una pa manggod, tako na yung gusto nimo. Di lang ako ipakita kay murag na, maaksyon tagka uwaw kay...
1: Bahala na ni. Wala ba?
0: Ano mo ka na Ellen, pagkakusad eh, magdalikot ako.
1: Okay. Bahala na niya, wala kayo gusto kang Harold, pero for the sake nga, majorjiran lang.
0: Sabi ka na, yaw-yaw na rin. Magkakusad niya, alam.
1: Agay, agay. Ay, ayaw pa. Anong, ayaw mo na rin. Nasa mo na yung ginusol sa kong likod. Harold.
0: Bro, kami.
1: Ginoo ko muna ba niya? Harold.
0: Ellen, Ellen.
1: Hinaya lang, ha?
3: Mga maring, naubukan niyo kong Harold. Sakit siya, Birmiro, pero kano kaya nawa naman kay gamay, magodang iya, ha? Kaya di ba yun kay Gahi, kay marag maminaw na ako, lumilumoy, kaya ngunang ikusahin nga, sa ipagtuon niyo ako Harold, kaya nga parador, kay sudlag pinilo. Kwagyo, nakaingon siya kung lamigid siya. Lahingid ang feelings. Muto, milaway ang mga pilakaadlaw. Mura pag kanang nangita na ko sa lasa sa akong ibuhat ba? Muto, nag-istoryahan na yung ito akong bad influence ng Amiga nga si Jane. Panginan na yung mga panghita mo.
1: Lagi day.
3: Grabe, no?
1: Sa panay istorya ha, day. Uy, nga, piti lang, may amoy day kaayo, no? Marag, nausa mo rin ko ng kananangita ko ba? Kanakanin, kaingong ko matulog, day, no? Ako ganang kidyo-kidyo, anak ko.
3: Day. Nga. Mahal, eh. Day, nakuha na yun, eh, ka nabungkag na ganyan pagkapaga niyo mo.
1: Hindi po tatong bungkag, kay gamay man to kuhaan si Harold.
3: Oo, mahal.
1: Gamay man
3: to. Loko si Harold, eh. Bis may plano, ito kay plano nga. Mung kuha na niya, try Google, pero gamay na kayo nagkuhaan din.
1: Ay, ako siyang ipangunta na, siya nga, ano gano'y, kanang at least di makatitir. Pero, bay, naproblema ko ba nga, masama niya ako, normal kining ingani, day nga, murag, mangita man ko, uy. Mag-imagine ko atong gibuhat ni Harold sa kuwa, makaanak ko nga. Lamik is segunda, pero makunaw-unaw pa kong Harold. Di na ko ka naman, gusto na ko ang salain ng sabday.
3: Sa ito pa, na-adik ka? Lady, uy, grabe.
1: Okay, hinungdan, ani day pa.
3: Lady, uy, na-feeling hindi mong kalami, day. Di ba, no? Di na ikaw pang hatag ang kalami, no?
1: Na, bisan palagig na ikaw ng kaon diha, di dyan kumugawas, bahay, uy, basta kayo na alay. Wist, day, nakay ka ilalain, day.
3: Day, kanil lang day, nakoy kailan dito day.
1: Kasi man na siya.
3: Si Mark.
1: Si Mark?
3: Oo.
1: Wala, payat man to siya.
3: Wala ni. Wala to siya tumboy og nawong, bro.
1: Maka ako ka to siya day ka. Basi ako po na yung hinungdan nga mamatay na sa
3: tayo. Wala to siya tumboy day, pero kakaito ka na nga. Sige man to siya kuanday, sige man na kanaday. Amigo mo talaga ni Jonathan.
1: Ha?
3: Og ni kwa ganagani nga si Junalo.
1: Sige, kuna ko na sa sok na ako na siya.
3: Sige, sige. Ay, ako nga tiksan, tiksan
1: antik. Antik si,
3: antik ka na ko ha.
1: Oh, etiks. En puhi ko na ha, feedback ko.
3: Sige dai, sige dai.
1: Naghangos na jugo lamay na jugo.
3: Kuya kay na dai kay kabalok ka. Gibani, gibani og buya na.
1: Naunsa?
3: Kung ano siya kay? Nagsay gani, nag-short-short na siya, dako kayo no, law-law no, niya, na nahayagan sa Subjun Life.
1: Huh?
3: O, nakuha na sa Subjun Life, kituo sa ganay bukton sa bata, gabitay-bitay.
1: Ang sari ito eh, naade eh.
3: Yan ito, yan ito ba dito
1: eh? Ay, bangat na ko na. Kung dako kayo.

0: Wala naman yan. Meg. Anit, sit ako nga.
1: Ay na sige, kwang
0: ko wala. Gabi diri, ah?
1: Ay na sige, katik ate, ya, Meg.
0: Ala, si Mark man, ikatong ingon sa kumiga nga si Jen nga. Ala, siya, yun.
1: Yes, kakasya ko for money, so?
0: Ah, padayun na ako, Bill.
1: Padayun na ako, kanyapon.
0: Ha, nalagi,
1: nalagi ka, Mark. Asal papan mo?
0: Ay, nasa kuan, ay, nasa ako. Tika sa kuan, kaya condition man siya mga manok niya.
1: Ah?
0: Nagbilar.
1: Takas ko for money,
0: Buday ni siya.
1: Akong kasones ba nga pinapuok pa, oh, pina Daniel Fernando
0: ni. Wala ka na ini babag nga mudag lagot mo.
1: Mix!
0: Dakuha na, uy!
1: Grabe kay ba? Sa una, mag-agi-agi ka dyan sa tugtukuran, dyan sa mas, oh, dyan sa tubangan, sa mabalay, Mix, kay... Kuan pa kay kuan ba? Aski kag panda ba? Karano, grabe! Pick shirt mo na Mix!
0: Lain na tinanawan niya sa kuwa, uy. But anyway...
1: Mix, pick up ako sa paa, Mix. Tiag paa, ano, Mix, uy?
0: Alam, wake up siya. Isakan na po niya ako ang libido, uy.
1: Mix.
0: Murang nakahuna-huna, napun na ako nga.
1: Nakatilaw na baka, nakipotana niyo ba?
0: Oo, unsa na.
1: Nakatilaw na baka, burat sa dimotor?
0: Unsa na siya ka ng kakanin?
1: Kada bang... Kinigkuan, ma'am? Kinigkaon ba? Naan ba?
0: Wala pa, Mark, pero sulayan ta.
1: Tinul ka?
0: Ma'am, ingon na ka.
1: Buon na, kung ano, mabibig ko na break. Kita ka rin, marag siku ah.
0: Grabe, dako pa man sa paanga 10 months.
2: Ayaw na
0: ba? Wala. Dito diri, oy, dito ta sa luyo. Sa luyo ta kay... Kuan?
1: Sabi na naman di mo dyan?
0: Oo na. Nya kadali lang kay nagprogrami diri. Diri ta sa pikas kwarto.
1: Diri.
0: Masikundahan na din siguro ko aning kalakihan ni ay. Mark, ayaw biyag sabah sa lain ha nga.
1: Ay, di ko magsabah, di ko magsabah.
0: Ang ani ha, ang ani ang kahimtang ha.
1: Di ka si Ilin Adarna, tamag yung pangalan mo. Kasi Ilin Adarna ba?
0: Mark, sige na Mark pa.
1: Di ang paan, baby. Ako yung kapon pa mapadusa. Padusa taas ba? Ay buta ko nga amahan na balaka ng mga maring kaya parang nakapansin na siya. Okay na na yung mga panghitabo.

0: Ellen.
1: Tay.
0: Naway po tana ni mo. Murag lang ko na balaka na ko ni mo, day.
1: Isok mang naon ni tatay. Maramang hitiyo si Doy.
0: Gikan mag-ugol sa ako ang dito sa propa nag-worship ko dito. Mm. Nakita ka na ko sa kuwang cellphone sa CCTV. Murag lahi ko din mga kuwa. Nakitaan na kasbanyo. Nakikibit-bit nga murag gani nga. Gamay kay nga dulaan nga color pula. Niyanto ka o gining si Araw.
1: Lugod magot siya, tay.
0: Unya! Ha?
1: Lugod to siya. Kanang gikan sa online nga mga baligya ba, lugod.
0: Para magdo siya ganang gamay nga talong.
1: Ay, gikan mo ko ato nag-utan, good ba yun? Nabilin sa ko ang... Hadap sa iyo yun, pagsuot na tayo. Ay, mo sa dayo mong tuyo,
0: tay. Maraga, nabalaka na po ni mo, day. Kay ikaw, day. Maraga, ako ang nakita si mo, day. Dili na normal ay mga lihok.
1: Tay.
0: Sundan taga kausa sa CR.
1: Nakapansin si tatay sa kuang panglihok.
0: Nanimahong chlorine.
1: Nagdimpi mo ako sa CR, tay. Kadahan kayo mga patak-patak sa kuan ba?
0: O niya, pagsunod na ko dito sa imo ang kwarto kausa kay nang hinlo ko. O sa mga naglaway ka kay nanimahong malaging batong dito.
1: Mo gani, tay. Dito mungod ko nagkuan. Dito ko naggisa sa CR kay may tubig sa ato ang kusina.
0: Ah, mau ba?
1: Oh, dito ko.
0: Laruha na. Kaya ko, dinidin mo na nga ako nakita ni mo, day.
1: Lagi yan,
0: tay. Parang lisod na nga ako ang dakoy na sunod ko una. Parang dinis na ako insulti kay di pa panahon karun.
1: Ah, wala may problema, tay. Uy, wala mo ko'y problema, tay. Gani, tay. Ako mga amiga na ako. Ang asla ni Jin, tay. Okay, makay sa saku atay. Kanang mga good influence sa saku ang ako atay.
0: Si Jin?
1: Oh, si Jin, sila Nancy Camilo, sila ni Kuan, si Romeo Amugis.
0: Sige, mo magana. Kana magana si Jin. Sige, ayo kakuan ha. Ayo kayo laglag gabi. Kabalon yung panahon ron.
1: Lagi, di na ko maglaag, tay.
0: Di ka buwan itong laglag lang lugar. Kaya, listen kayo.
1: Yes, tay.
0: Sabi niyo, buwan itong kanito sa pagadian na.
1: Tay, dirin ako sa kuantay.
0: Pasok ka ba
1: ito? Pasugong naman ko.
0: Tay, pasugong na ka.
1: Dirin ako. Layo na kayo itong kuantay. Uy, sa iligan tay, ah.
0: Diyan sa may iligan, ah. Ha?
1: Sige tay, uy.
0: O, sige.
1: Tay, makatulog na ako kagabiin na tay.
0: Anak ka.
1: Tay.
0: Pakilog ang gatas. Para lili ka ma, para mo gusto mo't yung kagwapa. Ba?
1: Sige na tay, sige na. Kapas na tay. Ay, saan ka mani, uy. Nakahiri na si tatay sa kuang paliho. Saan ko maling namurag? Magpangita, madyug ko, uy. Umapon mo sa'yo ko sa kamiga. Nangonsulta na po ko sa iya.

0: Nanako na sa bahay na ni Jane. Tuktok ko na ako ni Bi. Jane?
1: Isa na?
0: Ala? Kamatsu, ano niya? Kinsa rin siya naman sa bahay na ni Jane?
1: Siya pa nga nila mo, miss. Ginungita mo kasi ko ang igsoon.
0: Ay, kuya. Igsoon din mo si Jane?
1: Oh, yes. Igsoon ako si Jane. By the way, ikaw itong murag ikaw mo sa picture niya nga nag-selfie mo doon. Ikaw si... ikaw rin siya nga kadali. Ikaw si Ellen, ha? Tama ginagay ko na sa kong amiga nga murag si Ellen Adarna.
0: Dili po kayo tanto, kuya, oy.
1: Sunod din, sunod kayo kasantang niya. Paabot ato kong manghod, maabot ato. Malingke mo ito siya.
0: Salamat, kuya, ha?
1: Unyap mo ito siya mabot de, kaya kumuntong gipahapit sa kuhan de. Ako itong gipalargo sa kalingangan.
0: Muli na lang siguro ko, kuya?
1: Ayaw siya guli. Ganun muli man kang, pwede man tamang chika-chika dire kay. Hindi tayo man kung wala mo kayo problema dire sa bahay. Ako lang i-text si Jane nga naka dire sa bahay. Okay rin mo?
0: Okay raman. Hala. Kalamitan akong siyang lawas, uy. Saka na po akong libido, mura mag-ganang...
1: Ellen, mura kagag. Gitanaw ni mag-compus on.
0: Nakahiring siya.
1: Naghiring ko sa imong... imong body languages. Mura kag doon ay gustong ihangyo sa kuwang ngayon ni mo masulti. But anyway, dito na kayo lang ngayon. Hukasong ko rin kung sanin nabi.
2: Ayaw naman!
0: Ginoo ko.
1: Dili lang ka na. Ako siyang hukaso ni kong karsonis.
0: Hala.
1: Sayawan taga kay macho dancer mo ko dati sa perido. Ha?
0: Hala. Nisayaw siya nga. Atubangan sa ko samtang galabyog-labyog ang iya.
1: Ellen. Dos ante gabi.
0: Kalimpak
1: yan. Idusok ko na ni Paddy.
3: Oy, Dine! Alamin ka!
0: Ganina ako nagsalat
3: sa'yo. Sa'yo naging mahulang yung drin. Kanangan. Dali mo lang yung piyot-piyot.
0: Nagpabot pa sa imong ganina.
3: Wangay ka na nga. Inigsul ka ni mas balay ka na nga. Nanimahong tao.
0: Ay, ta.
3: Huwag ka nagbalay, Drick Pants. Ikaw pa ni mo, Drick.
1: Ay, nanalig ka, Drick. Nanalig ka.
3: Kuya.
1: Ay, kanil bahala si imong friendship kay mula ka ko siya ko. Matos ako ga San Fernando.
3: Kuya.
1: Nasa ka, atos ako.
3: Ay, sa kuya. Kanila sa...
1: Suman.
3: Mura lagi nagbasa lagi na imo bati. Is lagi. Suman na.
1: Buray na.
0: I'm going to go to the house. Yaman na kung gikuan, uy.
3: Yun sa? Hirapta ka sa kong kuya? Gizirin ka sa kong kuya?
0: Correct.
2: Ayaw naman.
3: Gizirin ka ni Kuya Ralph?
0: Oo. Day.
3: Si Kuya Ralph?
0: Sa daghan nga, ako nasuwayan, day.
3: Magkani ikil ka, guwanta ka na, day. Pati naman lang, ipangalaan ba yung kabayo, day.
0: Sa imong kuya, sakit eh. Takilid, uy.
3: Ha?
0: Day. Mula mag... Nainlove po si mong kuya.
3: Day?
0: Ayaw ba, pag-sulti sa iya, hanga-hanga ako mga binuhatan, ha? Promise, day, di na dyan kumuktilaw sa lain sa imong kuya, landyog ko, day. Day.
3: Sigurado ka na yung gibuate, pero di pa na ko kaya, day, nga. Kamalan mo ko si mong binuhatan, day?
0: Day, nainlove ako si mong kuya, day.
3: Ay, day, at istoryahan sa ginato ni, day.
0: Ayaw sa sulti iba nga, kanang... Daghan na nakakuan sa kuan, day. Day, more pa, day. Matuldo ka na ginako ni, day.
3: Day, ako sana nga huna-unaon, day. Kaya marag maglisod yung kuan, maipit yung kuan, maluoy ko sa kumagulang, day.
0: Day, sige na, day, ba? Day,
3: sige na, day. Uli na sa dito sa inyo, day.
0: Day.
3: Uli na.

problema karon mga maring. Pero na-addict na ba ko aling jiro eh? Sukat-sukat sa kong baka tao na ko. Pero baka nang nakaingon ko mga tinood yun din ang ingon nila. Pantura kayo nga buwangan eh. Mga maring, ako problema karon kay nainlove ko sa magulang sa kong amiga nga si Jane. Ako ikanlokan, kaya pasig musulti siya sa kong mga binuhatan ba? Isulti niya dito siya magulang, unya. Siyempre, ang iyang magulang, hindi po ko sure kung nakakuhan ba ito sa kwa. Sige, iya, tilotila o rasanto. Pero ang akong, akong feelings ka rin, dito naman panulong siya magulang. Kadaan law, buntak o ito, hapon gabi, magsigog panuding sila ang balay. Isang kabalo ko, nga dugay mo abot niya magulang, pero ulaton din ako, bisang orasa maabot ang iyang magulang. Usay, maturja ka, lagi ka lang maabda, kung ka lang kadlaon na. Sabi ako buhato na ni mga maringa, mawala ni ako ang gibati, kani ako ang mga binuhatan, nga maroon na adik naman dugo ani, di ba di makapiktor sa kong pagkatao? Di ba ko makasakit ani? Magpaabot ko sa inyong mga tambag. Di nila lang kutob.

0: katropa og mo to no so si Suda nang inana mga maringoy
1: ay petelisura na ring
0: oh kanang kuan kang inana no kanang
2: okay mga... naman sa sindor ka mo ring
1: okay na daw kay okay sa mga kuanan
2: bibitin man sa malamian.
0: Ah, mau ba? Pero
1: ako tayo sa punto na rin nga, mablima kaya po na siya, kaya alam ba, minyo siya, oh. Ah. Niya, musaka na po ito yung hang, gibati niya nga, mura ka ng,
2: mati
1: na po siya, matagbaw siya ang bana.
2: Oh, basic mga itagaklain, oh.
1: So,
2: para, ang bako na marin, igaid marin?
1: Ang sa igaid?
2: Hindi na kagawas ba? Pakabot niyo ba siya bala, kaninahan ng tiil?
1: Mura si Kuan, Burakdat. Mura si Burakdat pa rin.
2: Tanawa si Burakdat.
1: Hatod ka ron si, pagkat single ka po.
2: Gani.
0: Papay, nakahiagom sa iyang pagkaputli niya.
1: Gani.
2: Naibisita pa rin.
1: Who's that, Maring?
2: Naibisita ka ni.
1: Babae na si Maring.
2: Lain, paglaki.
1: Si Maring Ganggang na Maring.
2: Iapas ka Maring. Kaya na si Maring, bantay na ni si... Bantay na ni si Buno.
1: Kisa na sa
0: si?
2: Si...
0: Night Chicks? Kisa mo na mga bisita ninyo, ha?
2: Naglalaki bata Maring.
1: Mau ba na Maring?
2: Ano ka Maring? Kumpensa Maring?
1: Kasi muna ako nabuntisan Maring.
2: Ay, kumpensa Maring. Kasi mapikot ka Maring.
0: Kasi makipot ka.
1: Ay, kabalaw kay Benyo. Kasi Edgar agad ako.
0: Alright, sige.
1: Ito na nang isgutan, Bikay. Kuan gini siya ka ng although nga talag saunin siya nga panghitabo mga maring.
0: Kaswerte sa mga lalaki may magkatilaw ang winana no? Kato mga dukiruke ng mga laki.
1: Mo gani?
2: Kaswerte ni Kuan ni Harold.
0: Si Harold o si Mark?
2: Si Harold. Si Harold. Kaswerte siya una-una.
1: Si Harold dagit ang gitang
0: na maring. Pero wala pa kaya gamay magtabanito na si Harold. Mamayangon niya.
2: At least mindikit.
0: At least ni... At least si tao.
1: At least na ibangag. Mga di makatitir. Di ba?
0: Eh kung natiming nga siya ito kung ka-amigo na ako ang paspas kay Dila.
1: Sus, gabi ko
0: yan. Grabe kayo to.
2: Magmahay to, Maring.
1: Ay, magmahay to. Magmahay, magbasol pa.
0: Magbasol.
1: Parehas naman na, Maring.
0: Magmahay, magbasol.
1: So, ito na yung...
2: Siyempre, nakalahay naman, nag-spilling.
1: Spilling. So, tabagan na niya sa waray kay Momo.
0: Ah, siyempre. Kita may nagpalik-alikan eh. So, well. Sa kaning imuhad ay Elena. Kumaraga, nag-explore na yung kaanin, no? Pero, saan man itong... Muraga na na-fall naman ang imuang pagbati aning imuang bisyo nga kaning katilaw kang kaning jir-jir. So, karon ang imuang kay na-inlove ka sa magulang sa imuang amiga nga kabalusan sa imuang mga snipping, no? Ang imuang may buhaton nga lang karon panitisa. Panitisa kung kana, haong ba na sa imuang kagustuhan? O okay ba na siya sa iksuon niya sa imuang amiga? Mga katawad sa iyahang magulang. Kaya kung okay ang tanan, di, mahala ka. Kaya sakto na magkakidad. Pero kung dili pa kayo, nakangalanganin pa ka sa mga inanang sitwasyon, kasi masakitan ka, o mahimura ka, o sa tawag ka na, parausan, ayaw na lang. Pabilin o respeto si mga galingot na ilin, ha? Ala lang ni Ellen og di lang kailangan ko katambagan kay di na ko issue tanan ako tambag itudo kay basi nga magpadala na pugag suwat na mo diri at sa pamika tambag nimo. And of course always remember follow your heart and follow your dreams. And that's it. Thank you.
1: Kapalan po lang ang tambag ni Master.
0: Pone. Ikaw may lang kayo, maawas na rin ba?
1: Para kang Ellen, kanang papakonsulta si eksperto nga doktor.
0: Oo, oh, ano.
1: Punta na yung ibang sakit ba
0: Doc
1: lang
0: CJ,
1: siya.
0: Doc CJ.
1: Doc CJ ni Druda.
0: Oo, oh, ano.
2: Sakit. Delikado kay si Doc, ano?
1: Basta si Doc na ba yung magustuhan. Ano? Dayo si Doc, ano? Gidaman nyo na din. Thank you.
0: Thank you. Sana na ito rin karaban. Maala.
1: Pakonsulta siya. O di ba ka kung wala ka sa ilang lingaw, so ano siya dito sa XFM station? Kaya ba sinapos siya mapilian dito rin?
0: Ano?
2: Dakan kayo?
1: Yawat na lang itong mga uhopas kamil.
0: O itong sigarag email. Aka nang mandarin rong lima.
1: At least dito makatitir lagi.
2: Nakabas na tayo. Nakabas na itong cortina.
0: Oo, cortina dyan. Ang kanaga na. Tapil.
1: Anton Lunes po hon, mga maring kita magkaoban diri sa pinakadiling nga programa sa radyo kini ang
0: Kung Ako Ikaw.
1: Daghang kaayong salamat og

0: man ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Muyoko og magtago sa ilalom sa lig-on nga lamesa ug mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Muli kay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bug-at nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtay-o, gilayong mugawa sa building o sa balay ug muadto sa evacuation area. Mulayo sa mga building, punuan, puste ug mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaple na gihunong ang salakyan ug mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs, Information and Assistance.
1: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
2: Okay, kung pasalamat sa Zaton Plus Gold, thank you, mga good sir. Dibigdom akong binulan niya, dugo. Dugo na po, nabalata ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na po, Zaton Plus Gold. Sa akong pagsunay, sir, nakahuro o block at nakikna ko nga, adunay aldiyo akong pamati. Unya, normal akong menstruation.
1: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon ko para o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Zaton Plus Cough and Mix User. Atong paminawon.
3: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Zaton Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or landaang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Zaton Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
1: Zaton Plus Cafe Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikay ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
5: Na-discourage na ba ka? Pag-exercise tungod kay dali ka po yun. Wali nakita nga dakong improvement sa lawas.
6: Sulayi ang Premium D3.
7: Premium D3,
6: ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo.
7: Premium D3,
6: ang soft gel capsule nga adunay fat burning properties.
7: Premium D3,
6: ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo.
7: Premium D3,
6: mapalit sa mga butika. Atong paminahon ang broadcaster ug national director sa FMR Philippines, Billy Dulatre, alang sa Zaton Vitamin C.
8: Dili jud ko hilig mag-inom-inom og tambal, pero sa kabisi sa trabaho, lakaw diri, lakaw dito, overtime din hi, even dito. Nakabati ko grabing luya o kakapoy sa akong lawas. Ubusahay, paspas na kaya ko tap-tanong sakit. Gipasulay ko sa akong isuon o tumar. Ug-maintain sa Zaton Vitamin C. Ug-nabati na ko ang dugang kusog o ka-aptik sa akong lawas. Kaysa linya sa akong trabaho, way luya-luya. Kinahanglan, always healthy. Salamat sa Zaton Vitamin C.
6: Zaton Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Zaton Vitamin C.
9: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak na posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas na lugar na kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdali sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malay Balay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
6: Turbo Food Supplement for Men.
10: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag ka, uy, always argya po na yung time para sa labing-labing kay misis. Masikreto na ako, Turbo Food Supplement for Men. Bilit kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung among mga construction workers diya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kaya exciting dyan kayo.
6: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido, sa
7: sa mga kalalakinan ug kababainhan, ug hatag ug kusog ug resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo food supplement for men, mapalit sa mga butika.
12: XFM time, it's 12 o'clock. Time check, brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag Turbo.
13: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
14: News, entertainment, wellness, and service to the Filipino. We make lives better. Kapropa mo sa Mega Manila 99.5 XFM. XFM. XFM Mega Manila.
15: Exciting time, alas 12.
14: Ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz. Headlines.
15: Ang mga pounding headlines, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Magnitude 5.4 na lindol limanig sa Mamburao, Occidental Mindoro ngayong araw.
16: LPA na dating si Bagyong Maymay tuluyan ang nalusaw. Mga nasawi sa epekto ng pinagsamang Bagyong Luis at Maymay at Habagat, umabot na sa 4 ayon sa OCD.
15: Headlines. Hanggang 5 pisong rollback sa kada litro po ng gasolina diesel. Asahan sa susunod na linggo.
16: Headlines. GDP ng Pilipinas lumago ng 2.3% sa second quarter ng 2026.
15: Headlines. Mag-inang Ligarda at Leviste nasa labas na ng bansa.
16: Headlines. Mga kabaong natagpuan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Imbestigasyon isinasagawa.
15: Headlines. Ang regional mga katropa, impeachment matagal nang magulo. Dahil sa manoy pambabaloktot sa batas ayon kay BP Sara. Kaso ni Senator Bato, walang kinalaman.
16: Sa balitang international, impluensya ng progressive wing sa Democratic Party lumalakas bago ang midterm at 2028 US presidential election sa US.
15: Balitang showbiz naman, Angelica Lopez nagpapasalamat po sa suporta sa kanyang pageant Kamba.
16: Sa balitang sports, dalawang Pinay Jiu-Jitsu athletes na gawi ng ginto sa 2026 JJIF World Championships.
14: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide.
15: Mga katropa, pananghalian po ng Biyernes na August 7, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo na sumasa inyo sa iba't ibang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
16: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
15: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
16: Ako po si Brian De Paz.
14: XFM News Nationwide.
15: Ibinaba ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology yung lakas po ng lindol na tumama dyan sa Occidental Mindoro. Itong Biyernes na umaga mula magnitude 5.8 patungo magnitude 5.4. Naitala ang pag-inaig kanina alas 10.38 na umaga na may epicenter 13 kilometro sa kanluran po ng Mamburao, Occidental Mindoro. At may lalim na 14 kilometers kung saan tectonic ang origin nito. Naramdaman ang intensity 5 sa Mamburang Occidental, Mindoro. Gayun din po sa Calapan City, Nauhan, Puerto Galera, San Teodoro at Victoria sa Oriental, Mindoro. Habang naramdaman din ang pagyanig sa ilang bahagi ng Batangas, Cavite, Laguna, Quezon, Metro Manila at Romblon. Ayon sa P-Box, mga kasama at katropa, inaasahan po ang mga aftershocks. Kaya't pinapayuhan ng publikong manatiling alerto at sundin ang mga abiso ng mga otoridad.
17: Weather Update.
16: Mga katropa, tuluyan ang nalusaw ang low pressure area o LPA na dating tropical depression Maymay bandang alas 8 ng umaga kanina. Samantala, lumabas na rin sa monitoring domain ng PAGASA ang Typhoon Dolphin, kaya wala nang direktang binabantayang bagyo ang ahensya. Sa kasalukuyan, wala rin minomonitor na low pressure area o LPA ang PAGASA na may posibilidad na maging tropical cyclone sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Pinapayuhan pa rin ang publiko na patuloy na subaybayan ang mga opisyal na weather updates at abiso mula sa PAGASA. Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.41 ng umaga at inasahang lulubog bandang alas 6.23 ng gabi.
17: XFM News Nationwide.
15: Malungkot na balita, 4 ang kumpirmadong nasawi dahil po sa pinagsama epekto ng bagyong Luis, Maymay at Habagat. Ayon sa Office of Civil Defense Katropa, 2 sa mga namatay ay mula po sa Benguet matapos ang landslide, habang 2 pa ang namatay sa rockslide naman sa Rodriguez Rizal. Isang tao din ang kumpirmadong sugatan sa Benguet dahil sa landslide, habang wala namang italang nawawala. Ayon sa OCD, umabot na sa 132,956 na mga katao o katumbas po ng 39,879 na pamilya sa 6 na rehiyon ang naapektuhan ng masamang panahon, kung saan mahigit sa 6,000 katao ang pansamantalang natili pa rin sa mga evacuation center. Samantala, sinabi ng OCD na nakapagkalob na rin ang gobyerno na mahigit sa 3.5 milyon pesos na halaga ng tulong sa mga apektadong pamayanan. Habang patuloy pa rin pong nagbabala ang PAGASA sa posibilidad ng pagbaha at landslide dahil sa patuloy na epekto ng habagat at LPA.
17: XFM News Nationwide.
16: Mga katropa, good news dahil inaasahan na magkakaroon ng malakihang oil price rollback sa susunod na linggo. Ayon sa pagtataya ng oil management industry, tinatayang bababa sa 4.50 pesos hanggang 5 piso kada litro ang presyo ng diesel at ganun din ang inaasahang rollback ng gasolina. Ayon sa source, bumaba ang presyo ng langis sa world market dahil sa pagluwang ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran at ang paglakas ng piso kontra dolyar. Inaasahan naman na iaanunsyo ng mga oil company ang opisyal nilang price adjustment sa Lunes na ipatutupad

0: asang nasta, ultra-dap at video-dap sa mga hakbang ng DOTR. Kaya nagpasya silang bawiin ang nakatadala nilang tigil pasada. Hindi rin makikilahok sa protesta ang busina, akto, stop and go. Samantala, pinag-aaralan pa ng grupo Manimela kung itutuloy o kakasilahin ang kailang planong tigil pasada sa Lunes. Nanawagan naman ang LTFRB sa mga leader ng transport sector na makipag-ugnayan sa pamahalaan upang makahanap ng mga solusyon makakatulong sa mga chauffeur at operator. Para sa Nagkakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide. Lumago ng 2.3% ang Philippine Gross Domestic Product o GDP sa second quarter ng 2026 kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Pinakamalaking na gambag sa paglago ng ekonomiya ang wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles, education at manufacturing. Sa pangunahing sektor ng ekonomiya, nagtala ng paglago ang agriculture, forestry and fishing na 2.7% at services na 4.5%, habang bumaba naman ng 2.4% ang industry. Sa panig ng demand, lumago ang household final consumption expenditure, government final consumption expenditure, exports at imports, habang bumaba ng 9.2% ang gross capital formation. Samantala, naitala rin ang 2.2% na paglago ng gross national income o GNI sa parehong panahon.
2: XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, magkukonvene si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para po sa first LEDAC o tinatawag na Legislative Executive Development Advisory Council meeting ng 20th Congress para pagtugmain ang legislative agenda ng administrasyon. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, itutulak ng Pangulo ang pagpasa sa mahigit sa 20 priority bills ng pamahalaan. Nabilang po dyan sa mga panukalang tatalakayin ang Anti-Political Dynasty Act, Party System Reform Act, People's Freedom of Information, Bright Act, Progress Bill, at General Tax Amnesty. Bukod sa iba pang panukalang may kinilaman sa ekonomiya, pamahalaan, at social protection. Kasama rin sa agenda mga panukalang nakatuon sa sektor po ng energy, edukasyon, kalusugan at kapakanan ng mamamayan, alinsunod sa naging prioridad ng Pangulo sa kanyang ikalimang State of the Nation Address. Ayon sa Malacanang, layunin ng LEDAC na pagtibayin ang koordinasyon ng Ehekutibo at Kongreso para mapabilis pa ang pagpasa ng mahalagang batas na magpapalakas sa ekonomiya at magpapahusay sa serbisyo publiko.
1: XFM News Nationwide. Pinayagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary na magkaroon ng kapangyarihang mag-aproba ng foreign travel requests ng mga local government officials at iba pang opisyal ng kagawaran. Sa ilalim ng Administrative Order No. 47, maaari nang magtalaga ang DILG Secretary ng mga otorisadong kinatawan upang pabilisin ang pagproseso ng dumaraming travel requests o habang pinananatili ang pangangasiwa sa mga local government units. Gayunman, nananatiling kinakailangan ng pahintulot ng Office of the President para sa foreign travel ng mga local official na tatagal ng mahigit 3 buwan, isasagawa sa panahon ng emergency o crisis o gagamitan ng public funds. Agad namang magkakabisa ang Administrative Order No. 47 sa oras na mailathala ito sa Official Gazette.
3: Samantala, ayon kay Matibag, ang mag-inang Legarda at Leviste ay nasa labas na raw ng bansa. Katropa natin sa balita. Brian Ipasa, XFM Mega Manila.
1: Live report.
2: Kinumpirma ni NBI Director Melvin Matibag na umalis na ng bansa noong August 2. Sina Senator Loren Legarda at ang kanyang anak na si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ayon kay Matibag, magkaiba man ang sinakyang eroplano ang mag-ina. Pareho silang nagtungo sa Hong Kong bago umano bumiyahe patungong France. Hindi rin umano sumipot si Leviste sa itinakdang pagharap sa Sampina ng NBI noong August 3, kaugnay ng imbestigasyon sa umano'y honey trap plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Sinabi rin ng NBI na lumutang sa kanilang imbestigasyon ang pangalan ni dating Negros Oriental Representative Jacinto Jing Paras bilang umano'y intermediary, habang si Leviste naman ang itinuturong pinagmulan umano ng pondo. Kapwa maring itinanggi ni Leviste at Paras ang mga aligasyon. Ayon pa kay Matibag, kung hindi sila haharap sa imbestigasyon, maaari naman manunilang sagutin

0: ang mga paratang sa pamamagitan ng kanilang mga social media account. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako si Katropa Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Posibleng ang U.S. Marshals ang kumuha ng custody kay Kingdom of Jesus Christ o KOJC founder Pastor Apollo Kiboloy kung maaprubahan ang kahilingan ng Estados Unidos para sa kanyang extradition. Ayon kay Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel Romualdez, posibleng dalhin si Kiboloy sa jurisdiksyon sa Los Angeles, California, kung saan umano nangyari ang mga kasong kinakaharap niya. Sinabi rin niya na dadaan muna ang extradition request sa legal na proseso sa Pilipinas kung saan pagpapasyahan ng mga korte ang susunod na hakbang, lalo na't may nakabinbin pa rin mga kasong kriminal laban kay Kiboloy sa bansa. Binigyan din ni Romualdez na obligasyon ng Pilipinas na makipagtulungan sa mga international cases gaya ng human trafficking at sex trafficking, kasabay ng pagtiyak na mapoprotektahan ang karapatan ng sinumang Pilipino sa ilalim sa extradition.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan si Senadora Risa Ontiveros na ituloy na po ang extradition ni Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kiboloy sa Estados Unidos para harapin nga ang mga kasong sinampalaban sa kanya. Kabilang dyan ang child sex trafficking, bulk cash smuggling at iba pang umani paglabag. Formal na rin mga katropang hiniling po ng US government ang paglilipat kay Kiboloy para litisin sa kanilang bansa. Hinimok din ni Ontiveros ang Department of Justice na agaran daw aksyonan ang extradition request na pinadala sa pamagitan ng Department of Foreign Affairs at igiit na panahon ang mabigyan ng hustisya at kapanatagan ng mga biktima. Naresto si Kiboloy sa Davao City noong September 2024 matapos pong malawak ang operasyon ng pulisya at nanatili siya na kulong habang nagpapatuloy naman ang mga kaso laban sa kanya dito sa bansa at sa Estados Unidos.
1: XFM News Nationwide.
0: Magkakahiwalay na kabaong ang natagpuan sa ilang bahagi ng Metro Manila kaninang madaling araw, kabilang ang Timog Avenue sa Quezon City, Caloocan City at Hilpuyat Avenue sa Makati City, gayon din sa Santa Cruz sa Maynila. Sa Boy Scout Circle sa Quezon City, iniulat na isang puting van ang nag-iwan ng kabaong na naglalaman lamang na mga larawan ng dalawang individual at wala umanong bangkay sa loob. Isa pang kabaong ang sinuri ng bomb squad sa barangay Bel Air sa Makati kung saan nakita ang mga larawan ng tatlong individual at isang bandilang may nakasulat na mensaheng tumutukol sa Chinese Communist Party o CCP. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad kung may kaugnayan ng mga insidente at kung sino ang mga nasa likod ng pag-iwan ng mga kabaong sa iba't ibang lugar, habang kinukumpirma rin ang ulat na isa pang kabaong ang umano'y natagpuan sa Plaza Santa Cruz sa Maynila.
1: XFM News Nationwide.
2: Iginiit ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. mga katropa na objective criteria ang ginagamit ng Department of National Defense sa pagtukoy naman sa mga opisyal na tumututol sa polisiya po ng pamahalaan kaugnay ng West Philippine Sea. Ayon kay Teodoro, ang batayan ng DND ay kung ang isang opisyal ay hindi lamang tumututol sa Administrative Order No. 29, kundi tumatanggi rin kilalanin ito. Binigyan din pa ni Sec. Teodoro na hindi nag-label ang DND ng mga Pilipino batay po sa nilang paniniwala at hindi rito gumagamit na magawain gaya ng tinatawag na red tagging. Payag yan ang kalihi matapos hamunin ni Vice President Sara Duterte'ng pangalanan ang mga opisyal na tinukoy niyang umunoy pro-China at pinayuhang magbitiw pa sa pwesto.
1: XFM News Nationwide.
0: Nakakuha ng Good Net Trust Rating ang United States at Japan mula sa mga Pilipino, habang Poor Net Trust Rating naman ang naitala ng China, Palestine at Iran. Batay sa second quarter 2026 survey ng Social Weather Station, nakakuha ang United States ng positive 42 net trust rating at positive 36 naman ang Japan, habang positive 29 naman ang Australia. Samantala, nakapagtala ang Israel ng negative 5 at Russia ng positive 8, na kapwa nasa antas na neutral. Sa kabilang banda, nakakuha ang China ng negative 16, Palestine ng negative 19 at Iran ng negative 23 na pawang may poor net trust rating. Isinagawa ang non-commissioned survey mula June 20 hanggang 29 ngayong taon sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 adult respondents.
3: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Mga katropa, XFM News Nationwide, sabay niyo rin po napapahinggan sa pang XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Live din tayo sa pamamagitan po ng XFM 104.7 Malaybalay, XFM 92.7 Ipel, Zamboanga, Sibugay, at XFM 101.7 Canlaon.
3: Balitang regional.
2: Unahin natin ang balita galing Davao. Meron pong balita tungkol sa impeachment. Matagal nang magulo daw dahil sa manoy pambabaloktot ng batas. Ayon kay BP Sara, samantalang yung kaso ni Senator Bato walang kinalaman. Alamin nga po natin buong detalye sa balita ni Marvin Ibano, XFM Davao.
4: Iginiit ni Vice President Sara Duterte na matagal nang magulo ang isinasagawang impeachment trial dahil umano sa paulit-ulit na pambabaluktot sa batas, kaya't wala umanong dahilan upang lalo pa itong guluhin. Nilinaw din ng Vice Presidente na walang kaugnayan sa impeachment proceedings ang kumalat na maling ulat tungkol sa umano'y pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa panayam, matapos siyang dumalo sa misa ng pasasalamat para sa Kadayawan Festival sa Davao City kahapon, sinabi ni Duterte na ang naturang isyu ay hiwalay sa impeachment trial. Nauna nang inihayag ng Malacanang na ang kumalat na impormasyon ay isa lamang umanong diversionary tactic na naglalayong ilihis ang atensyon at guluhin ang usapin.
5: I don't think kailangan guluhin ang impeachment. Napaka-klaro naman yung pending the law dyan sa impeachment na yan, simula pa sa House of Representatives hanggang sa pagkakaroon ng dalawang tao na nakaupo doon sa stage or rostrum or elevated platform.
4: Nauna na ding pinabulaanan ng National Bureau of Investigation, Department of Justice at Department of Interior and Local Government ang aligasyong na aresto si Senador De La Rosa. Iniutos na rin ng Malacanang ang investigasyon sa pagkalat ng naturang fake news. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
0: Tatlong Ilonggo seafarers na sakay ng barkong tinamaan ng drone attack sa Black Sea, nakauwi na sa bansa. Katropa natin sa balita, Janzen Crisostomo ng XFM Iloilo.
6: Nauwi na ng bansa ang tatlong Ilonggo seafarers na sakay ng barkong tinamaan ng drone attack sa Black Sea. Labis naman ang pagpapasalamat naman ito sa natanggap na tulong mula sa Iloilo Provincial Government. Matapos lumabag sa Iloilo International Airport, direkta ang mga ito sa Iloilo Provincial Capital upang magpasalamat. Ganun rin ang pagbahagi ng kanilang naging karanasan sa insidente. Napag-alamang residente ng Miagao, Dingle at Ortiz, Iloilo City ang mga ito. Bukod sa psychosocial intervention, magbibigay rin ang probinsya ng Iloilo ng financial assistance sa tatlong marinero. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Janzen Crisostomo, XFM News.
2: Samantala, LGU Quezon, nagalok po mga katropa na 100K cash reward para sa pagdakip dun sa mga sospek sa Pamaril sa isang albularyo dyan sa Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
7: Bibigay ng 100,000 pesos cash reward ang lokal na pamahalaan ng Quezon, Palawan para sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon na makakatulong sa pagkakakilanlan at pagkakaaresto sa mga suspek na nasa likod na nangyaring pamamaril sa munisipyo noong July 31, 2026. Inoperba ito ng Municipal Peace and Order Council kung saan patuloy ang follow-up operation ng mga otoridad para mahuli ang mga suspek. Tiniyak din ang pamahalaang lokal na mananatiling confidential ang pagkakakilanlan ng sino mang magbibigay ng impormasyon na may kaugnayan sa insidente. Samantala, kasalukuyang pa rin inaalam ng mga otoridad ang motibo sa krimen at hinihikayat rin ng PNP ang pakikipagtulungan ng komunidad sa sino mang may impormasyon na may kaugnayan sa mga posibleng suspek sa krimen. Kung maaalala, patay ng pagbabarilin ang 70 taong gulang na albularyong si Virginia Nanahenia Miranda sa kanyang mismong tahanan sa Sitio Ilunuway sa Barangay Alfonso 13, Quezon, Palawan sa hindi pa malamang dahilan. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Sensitibong balita, ama patay matapos pagtulungang suntukin ng tatlong kalalakihan sa Makato, Aklan. Biktima na putulan ng dila at ugat sa batok. Katropa natin sa balita, Marian Tolentino ng XFM Calibo.
8: Ang buhay ang isang padre de pamilya matapos ang sapung araw na panatili sa Aklan Provincial Hospital dahil sa labis na pinsala dala ng pambubugbog sa kanya ng tatlong kalalakihan sabay ng Makato noong Hulyo 25 ng gabi. Decidido naman ang pamilya ni Dominic Quinton na maghain ng kukulang kaso laban sa tatlong itinaturing na suspect na kapwa mga residente ng Barangay Kalangkang Makato. Ayon naman kay Police Captain Vincent Kenneth Mercader, hepe ng Makato Municipal Police Station na base sa pahayag ng mga suspect, nagkaroon naman noon ng mainit argumento habang hinatid nila pa uwi ang biktima mula sa isang birthday party. Depensa umano naman ito na naunang nanuntok ang biktima kung saan dito na nagsimula magtulungan sa pananakit hanggang sa kumuha ng bato na ipinukbok sa batok ng biktima. Ang insidente ay nagresulta ng pagkaputol ng dila at ugat sa may batok ng biktima. Nadala pa ito sa ospital at confined ng 10 araw bago tuluyang binawian ng buhay. Napag-alaman na nauna nang nagkaroon ng amicable settlement sa barangay ang dalawang panig, subalit hindi tumupad sa napagkasunduan ng mga suspect matapos magbigay lamang ng 1,500 pesos ang isa sa kanila. Kasalukuyan naman kumagkalap ng mga karagdagang ebidensya at testigo ang mga otoridad para sa paghahain ng kaukulang kaso laban sa mga suspect. Mula dito sa XFM 96.5 Kalibo para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, XFM News.
2: At mga katropa, pagkakakilanlan ng mga nasawing rebelde sa inkwentro po dyan sa may Abra, inaalam pa. Samantala yung 5th ID Philippine Army naman nakikiramay. Katropa natin sa balita, Jairo Cruz, XFM Santiago.
9: Nagpahayag ng pakikidalamhati ang pamunuan ng 5th Infantry Star Division Philippine Army sa pamilya ng mga nasawi sa naganap na sagupaan sa pagitan ng militar at mga miyembro ng Ilocos Cordillera Regional Committee sa ABRA, kasabay ng pagtutok sa pagberipika sa kanilang pagkakakilanlan. Ang mga nasawi ay sina alias Chico Abdul na dating kalihim ng Komiteng Larangang Guerrilla North ABRA na nagsilbing giyang pampolitika na tubong Novaliches, Quezon City, si Johnny David Escobilla, ang former 1st DepSec ALG Bagas mula sa Lower Olave, Buenavista, Agusan del Norte, at Eugene Hilaos alias Aki Ken Dina na dating organizer ng Anak Bayan Ilocos Katribo Youth NCR. Inihayag ni Major General Gulliver Sinyeres, ang commander ng 5th Infantry Star Division, na bukas ang pamunuan ng 5th ID at mga lokal na pamahalaan para pag-usapan ang pangkapayapaan para sa mga natitira pang kasapi ng ICRC. Ibinahagi rin ng general ang kanyang pakikiramay sa mga naiwang pamilya at mahal sa buhay ng mga nasawi, at anyay magsilbing paalala ito sa mga natitira pang kasapi ng rebelde na pagkakataon na upang talikuran ng armadong pakikibaka at piliin ang landas ng kapayapaan kasabay ng pagbabagong buhay kasama ang kani-kanilang mga pamilya. Patuloy naman ang sinasagawang beripikasyon at formal na proseso ng pagkilala sa mga nasawi at pagtunton sa kanilang mga kaanak upang maipasakamay sa kanila ang mga labi at mailibing na maayos ang kanilang mga kaanak. Matatandaan na naganap ang engkwentro noong August 4 na nagresulta sa pagkasawi ng tatlo at nakita sa mga ito ang dalawang M16 rifle, isang M14 rifle at iba pang kagamitang pandigma. Para maiwasan ang bukol sa katawan, uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mula dito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Jiro Cruz, XFM News.
3: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Ang man ng balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network, Philippines. Balitang International.
2: Ang Balitang International, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold. Subukan niyo po ang Santon Gold. Lumalakas ang impluensya ng Progressive Wing sa Democratic Party sa Estados Unidos matapos ang sunod-sunod na panalo ng kanilang mga kandidato sa mahalagang halalan. Kabilang po dito ang tagumpay ni Zoran Mamdani o Mamdani sa mayoral race sa New York at Abdul El Sayed sa Democratic primary naman para sa U.S. Senate sa Michigan na itinuturing na senyales ng paglawak ng suporta sa progresibong paksyon ng partido. Ayon sa mga political analysts, maaari po magkaroon ng malaking epekto ang pagangat ng progressive candidates sa strategy ng Democratic Party para mabawi ang control sa Kongreso sa midterm election at sa paghanda ito para sa 2028 presidential elections.
10: Showbiz News.
11: Ang balitang showbiz ay sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nagpahayag ng pasasalamat si Angelica Lopez sa patuloy na suportang natatanggap niya mula sa pageant fans sa kanyang pagbabalik sa national pageant stage bilang kinatawan ng Palawan sa kauna-unahang Reyna Filipinas. Naging usap-usapan si Angelica matapos ang kanyang kakaibang grand reveal outfit na ayon sa kanya ay hango sa Greek mythology goddess na si Thalassa, ang diyosa ng dagat bilang simbolo ng kanyang lalawigan na Palawan. Aminado rin ang dating binibining Pilipinas International 2023 title holder na may kaakibat na pressure ang kanyang pagbabalik sa kompetisyon, ngunit sinabi niya nagsisilbi itong inspirasyon upang mas pagbutihin pa ang kanyang performance. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Excited!
10: Balitang sports.
2: Hatid naman sa atin ang sports ng Premium D3. Nakasabawat kapsula ang mga katropa nagwagi po ng gold medal. Sina Kimberly Custodio at Annie Ramirez para sa Pilipinas sa 2026 JJIF World Championships na ginap sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. Nasungkit ni Custodio ang kampiyonato sa adult female 45 kilogram division. Habang nakuha naman ni Ramirez ang kanyang ikatlong JIF World Championship Gold Medal kasunod ng kanyang matagumpay na kampanya noong 2025. Bukod po sa dalawang gintong medalya, nag-uwi rin ang Pilipinas na isang silver medal sa pamagitan ni Kyla Napolis at apat na bronze medal mula kina Melondrina Biray, Alexandre Enriquez at Michael B.J. Cater. Sa ngayon ay mayroon ng dalawang gold, isang silver at apat na bronze medal tally ang Team Philippines sa nagpapatuloy na 2026 JJIF World Championships Judo.
10: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
2: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na XFM News Nationwide ngayong Friday, August 7, 2026.
0: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang mga katropa o si Buddy Overa.
0: Ako po si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
0: Mabuhay, exciting Pilipinas.
10: Mga balitang dapat mong malaman, nasaan ka man. XFM News.

0: sa panahon ngayon, hindi na sapat yung basta kumakain ka lang. Kailangan talagang palakasin mo ang resistensya mo. Ako, simpleng paraan lang, kape. Pero hindi ordinaryong kape, Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen na, may antioxidants, at may moringa pati na spirulina. Para habang nagkakape ka, inaalagaan mo na rin ang katawan mo. Practical na, healthy pa. Hindi ka mahiyang sa ordinaryong vitamin C. Subukan ang alkaline-based vitamin C ng Yes to Health. Ang Santol Vitamin C, mas gentle sa tiyan. Hindi masyadong acidic. Perfect sa may acid sensitivity. Healthy na, komportable pa. Santol Vitamin C. Santol Gold Live Testimony.
1: Ako si Alejandro, 37 years old, baka pinakamarang rebakungan, pagpagnansi sa city. Dati laging masakit ang ulo ko dahil hindi maganda ang aking bowel movement. Panahirapan ako magbawas araw-araw. Pagkatapos na aking cleansing program dito sa East Wales, patuloy-tuloy na pag-inom ng Santol Plus Gold at Santol Vitamin C, naging normal na ang pagbawas ko. Subukan nyo rin ang pag-inom ng Santol Plus Gold at Santol Vitamin C. Bisitahin nyo rin ang Yes to Health Clinic.
2: Santol Plus Gold, mampibili sa mga butika.
0: Alam mo yung gigising ka sa umaga, parang ang bigat agad ng katawan mo. Dati ganun ako eh, kahit kape, parang kulang. Hanggang sa natry ko itong Santon Gold Coffee Mix, hindi lang siya pampagising. May mangosteen, moringa, spirulina, tapos may collagen at glutathione pa. Kaya after ilang araw, napansin ko aba, magaan ang pakiramdam ko. Hindi ako yung pagod agad kahit kakagising lang. Kaya kung mahilig ka sa kape, itry mo na to. I-upgrade mo na yung kape na iniinom mo.
2: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health, Nationwide.

0: Alright, isang malusog na araw mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Isang maulan, ngunit mapagpala pa rin naman na araw ng Biyernes. Kumusta na ho kayo mga ka-wellness? Welcome po muli sa The Secret of Health, ang programang magbibigay sa inyo ng sikreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, atin po sa atin ang Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Ako po si Dr. Algie Bakla. Sa pangalan ng ating mga partners dito sa ating programa, si Doc Misael, siyempre ni Doc Ron. Si Doc Ron ngayon nandiyan sa ano, sa Balibago, Santa Rosa branch natin, ha. At kung nais po ninyong pakonsulta sa Yes to Health, habol po kayo hanggang mamaya pa yan, ha. And of course, ating bossing, si Dr. Remilito Oy. Tayo po yung napapakinggan sa lahat po ng XFM stations sa buong Pilipinas. Ganon din ho sa Solid FM. At iba pang partner station ho nationwide. Batiin natin special mention ang ating mga taga-subaybay sa Metro and Mega Manila sa 99.5 XFM Metro o Mega Manila. May aral na dala. Kumusta na ho kayo, ha? Mukhang binabaha yung ibang mga lugar. O, sa parte ho ng Norte, ha? Ingat-ingat ho tayo dahil talagang mukhang matagal pa itong ulan-ulan na to at hindi pa mawala ngayong araw na ito, ha? Ang pinaka-importante, ligtas ho tayo mga ka-wellness. At syempre, sabay ninyo tayo napapanood sa ating pong Yes to Health page, ha? Sa Yes to Health Inc. Hanapin niyo po yan kung hindi niyo pa po nasusubscribe yung ating channel na yan, ha, yung ating page, isubscribe nyo na ho yung ating pong page, mga ka-wellness. At kung kayo po yung nakatutok ngayon dahil sa ating live streaming, ha, nakuswerte ho ninyo dahil may handog po tayong regalo sa lahat po ng ating mga lucky sharer, ha, yung mahilig mag-share. At tandaan ho yung mechanics para walang tampuhan. Sabihin, nag-comment naman ako pero hindi ako narigaluhan. ganito ho yun. Kinakailangan nung i-share nyo, ha, yung atin pong live streaming. Tapos, lagyan nyo po ng hashtag The Secret of Health. Yun ho yung mechanics natin. At isa pa ay mag-comment ho kayo ng inyong mga good experiences sa paggamit ho ng ating produkto. Yung naranasan ho ninyo, ha? Kasi yun ho yung counted sa ating pong parigalo. Sa ating Healthy Katropa giveaway na mananalo ho. Or mariregaluhan ho kayo ng ating Santon Gold Coffee Mix gift packs. Siyempre, sa ating programa, welcome na welcome mo ang inyong mga katanungan. Pwede po kayong magpadala ng mensahe sa ating pong hotline number. Okay, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po maselan ang inyong mga questions, ilagay ho ang inyong location, not exactly the address mismo, kundi kung saan ho kayo nakikinig na lugar. At ilagay po ang inyong pangalan, ha? Kahit hindi kumpleto, basta may pangalan. Ilagay nyo si Batman ho ito. O si Piolo, di ba? Ayan, at sa mga nais pong subukan ng ating po mga produkto ay good news dahil pwede na ho ting mabili sa ating mga leading drugstores, mga partners gaya po ng Mercury Drug sa buong Pilipinas. Basta may Mercury Drug ho, may mabibili ho kayong Santon Plus Gold at Santon Gold Coffee Mix, magiging ating Santon Plus Coffee Mix. Punta na ho kayo sa mga Mercury Drug Stores. Ganon din ho sa lahat ng mga Watson's Pharmacy, mga The Generic Pharmacy or TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, maging sa mga South Star Drug at sa mga local pharmacy sa inyong mga lugar. Ipagtanong po sa mga butika, ha? Sa inyong mga lugar-lugar. Dahil ang ating mga sales rep ay umiikot ho yan sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at naglalagay ho sa ating mga partner pharmacies. And of course, good news pa rin, ha? Mabibili na ho ang ating Santon Gold Coffee Mix sa lahat po ng Fisher Mall Supermarket. Yan. At kung pupunta ho kayo sa Mercury pala, naalala ko, sa grocery section po, pwede nyong hanapin ang ating pong Santon Gold Coffee Mix. Okay. Pwede rin pong order sa ating online shopping store sa Shopee. I-search lang po ang ating official store. Hanapin po ang Yes to Health 2011. Yes to Hell, tapos 2011. At syempre, pwede rin makabili sa lahat ng ating mga Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. Yan, may mga produkto po tayo doon na special price, especially kung kayo po yung senior citizen. Syempre, special kayo sa amin. Yung ating mga, sabi nga nila yung mga dual citizen. Filipino citizen, tapos senior citizen pa. Ipakita lang po ang inyong identification para kayo po mabigyan ng special discount. At good news din sa mga pupunta sa Yes to Health kasi meron din tayong discounted price. Siyempre, nagpunta kayo doon, nagmasahe po kayo. May opportunity pa kayo na magpakonsulta sa ating pong mga naturopathic consultant, ha? Dahil meron din naman tayong mga consultation schedules sa iba't ibang wellness clinic po natin. So, at tulad ngayon, nasa si Doc Ron ay nandyan po sa Santa Rosa branch sa Balibago, no? At para dun po sa mga ano, sa mga nagnanais bumisita sa Yes to Health Clinic, ano po yung aasahan natin? Pwede po kayo makipag-usap sa ating pong mga partners and of course, pwede po kayong magtanong sa ating mga wellness consultant, okay? Meron po tayong mga services gaya ho ng Mugukbuyang Korean Therapy and meron din tayong Acupuncture Therapy. Ayan, so well, wait lang ah. Nawawala yung... Ayan, yun yung ating mga asahan, ano? And, ang kagandaan yun, may nagtatanong patungkol sa Mugukbuyang. Ano yun? Mugukbuyang, ito po yung Korean Therapy. Acupuncture, Biosapper Therapy, at Terahertz Therapy. Ayan, yan yung mga pwede nyong puntahan sa ating pong Yes to Health Wellness Clinic. Alam nyo, ang ganda ng ating mga consultation kasi doon po pwede nyong itanong sa ating pong mga consultant ano yung nararapat sa inyo na mga ano, mga natural healing modalities, o ano paano ba kayo mag-take ng inyong mga supplement, depende sa inyong pangangailangan sa inyong katawan. Ayan, kasi may iba-ibang ano yan eh, may iba-ibang preference ang paggamit po ng mga supplementations, okay? So kaya kung kayo po ay merong mga concern, puntahan lang po ang Yes to Health Wellness Clinic dahil sa totoo lang, maganda na yung nagtatanong tayo. Okay? So kung nais po ninyong puntahan ito mga Yes to Health Wellness Clinic, paano sila kukontakin, ay ibibigay ko po yan sa inyo maya-maya lamang. Ilan munang mahalagang paalala.
1: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. 7 Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. 7 Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa 7 Plus Gold, di ka basta-basta bibigat, tuloy lang ang laban sa buhay. 7 Plus Gold.
2: Mabibig sa pinagaling.
3: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, pterygio, glaucoma, at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
4: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-849-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529, Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant.
2: rin tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Rin tawagan sa 0985-042-2005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Rin tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagong City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellphone Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
5: Uy! Andiyan pala kayo, mga kayas to help. Ikaw ba'y mahilig sa kape? Pero minsan yung kape, parang walang hilig sa'yo. Aww. Yung tipo bang pag uminom ka, parang kang laging in love. Laging hinahabol. Laging ka nagpapalpite. Baka hindi na bagay sa'yo yung kape mo. So, kung hindi na bagay yan, anong gagawin mo? Palta na yan. At kung nais mo ng kape na healthy, na magpapalusog sa'yo, hindi lang masarap higupin, mabango, nakapagpapaganda pa ng enerhiya, nakapagpapalusog na ating katawan, punong-puno ng herbal ingredients at mga vitamina, minerals, at nakapagpapaganda ng balanse ng ating hormone. Subukan nyo ang ating pinaka-the best coffee, Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na ginawa talaga para sa inyo.

0: Kaya mga ka-wellness, kung nais mo healthy na kape na hindi magbibigay ng anumang komplikasyon sa inyong kalusugan, punong-puno ng herbal at sustansya, subukan ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na nakapagpapasigla at nakapagpapalso. Nagkakape ka na, nagpapagaling ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health. Healthy Habits, Healthy Life. The Secret of Health.

0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong palatuntunan sa lahat po na nagnanais na mag-text sa ating pong programa. Ito yung ating hotline, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Mamaya po, abangan nyo, meron tayong guest sa ating palatuntunan, special guest natin. At maganda yung ating pag-uusapan sa ikalawang bahagi nitong ating programa. Pero bago yon, may gusto kong i-share muna sa inyo itong ating health information ngayong pong hapon huna ito. Kung paano natin mapapanatiling malusog ang ating mga buto. Eh, siyempre, lahat naman tayo may buto, mga ka-wellness, di ba? So, kailangan natin malaman paano ba natin pananatilihing malusog itong ating mga buto. Ang tanong, gaano kahalaga na palaging malusog at nasa kondisyon ang ating mga buto-buto? O, di ba? Alam nyo kasi na ang mga buto natin, mga buhay na tissues yan sa ating katawan. Pwede silang tuloy-tuloy na magkaroon ng breakdown. And of course, the body is all rebuilding. Once na may sira yung ating parte ng katawan, especially ating bone, tuloy-tuloy din naman yung process of rebuilding and remodeling of our bone. Ang pinakamahabang buto at pinakamatigas na buto sa ating katawan ay tinatawag na femur, okay? Thigh bone. Na ito ay capable sa pagdala ng mabigat na timbang. Kaya nga diba kahit na tayo 80 kilos, hindi naman napuputol yung femur natin dahil itong pinakamatigas na bahagi ng buto sa ating katawan. Ito ay nandun sa parte ng hitaho natin, ha? Ngayon ang buto natin ay siyang reservoir, okay? Or imbakan ng ating katawan ng calcium at ng phosphorus. Ngayon, kung kulang tayo sa calcium, mahalagang calcium sa paggalaw ng ating mga kalamnan at sa iba pang metabolic process, pag kulang tayo sa calcium, mga ka-wellness, sa ating blood, nagre-release ngayon ng calcium yung ating katawan galing sa ating mga buto. Kaya nga, dapat na ang buto natin ay laging matibay, laging high density. Nasa 99% ng calcium na ating kinakain araw-araw ay nadideposito sa ating buto, and the other percent is ginagamit ng katawan sa kanyang day-to-day operation. Ngayon, pag nagkulang tayo, automatic the body will release calcium from our bone. Yung bahagi naman na loob ng buto natin, yung tinatawag na bone marrow, ay nagpo-produce po ng red blood cells. Kaya alam po natin yung ibig sabihin ng red blood cell, yun po yung mga pulang dugo, ha? Sa ating pong katawan. Ganon din yung white blood cell at mga platelets na essential ho na ito sa ating pong survival. At ang buto ay nagpo-provide ng framework. Alam nyo, ang tao, anong kay itsura kung wala tayong buto? Di ba? Na itong framework na ito, nagsusupport sa ating buong structure. Kumbaga sa isang ano, sa isang building. Yan ho yung mga bakal na nakaporma, yung mga beams na nakaporma para tumibay ang isang structure. Yun ho ang kahalagahan kung bakit dapat panatilihin nating healthy ang ating mga buto. Ngayon ang tanong, ano naman na ka-wellness ang palatandaan na nagkakaproblema na yung ating mga buto na baka sakaling napapabayaan na natin yan? Unang-una, pwedeng ho tayo ay nagkakaroon ng madalas tayong magkaroon ng mga fracture, especially pag ang tao umedad niyan sa 60 years old pataas. Kumbaga, mas critical yung condition ng bone na hindi sintibay nung kayo medyo bata-bata pa. Kaya nga ang mga senior citizen ay pinapayuhan na mag-ingat na hindi dapat kayo mababagsak, hindi kayo mapapadakda, kumbaga madudulas. Kasi malaki ang chance na magkaroon ng fracture. At isa pa, pag lagi na tayong mayroong lower back pain, yan, posible yan, yung mga vertebral fractures or defect, na nakaka-damage na doon sa ating pong structure ng bone. Kasi yung spine natin, meron niyang mga ano may mga disc yan . Ngayon, kung mahina yung buto natin, lagi nagko-compensate yung muscle. Kaya pakiramdam natin, lagi may pain. O, diba? And, kung ikaw humihina ng buto, mapapansin mo, medyo bumababa yung iyong height. Di ba napapansin yung dating height mo naman? Halimbawa, 5'4 ka, o kaya ay 4 flat ka sa mga typical Filipina, di ba? Abe, nung medyo umiidad ka na, bumababa na yung height mo. Yan ho ay sign na malamang ay hindi na matibay ang ating mga buto. Pwede tayo mag-develop ng mga, ang tawag dito yung mga postural problem. Katulad po, for example, ng kyphosis o yung pagkakuba. May iba naman nagkakaroon ng scoliosis. O scoliosis means yung nag-ES, nagle-letter S yung structure ng ating spine. And yung iba ay humihina yung kanilang mga grip. Yung, alam mo, yung kamay natin, parang hindi na malakas yung grip natin. Tapos nagkakaroon ng stiffness o paninigas yung ating mga kasukasuan, yung ating mga, ano, mga kuko. Yan ha. Take note, yung kuko natin, kung ano meron sa bone, meron din yung kuko natin. So, pag ang buto natin ay humihina, makikita din yan dun sa ating mga kuko. Ha? Pag kulang sa calcium yung ating mga kuko, nagiging mas malutong yan. Nagkakabitak-bitak. At yung iba naman, nagkakaroon ng dental issues. Humihina din yung ngipin nila. Maraming mga tao ang nadidiscover nila ang kanilang bone loss pagkatapos magkaroon ng fracture or magkaroon ng isang problemang malupit sa kanilang mga buto. Yeah. So, tandaan po natin yan ha. Kung laging nararamdaman o nakikita nyo yung mga binabanggit ko na yan, eh, kinakailangan magpa-check up po kayo. Ha? Para hindi ho magkaroon ng problema later on. Ang tanong naman, ano-ano yung mga dahilan? Ba't nagkakaproblema yung ating buto? Di ba? Una, nutritional deficiency. Yan ang inililista na nilang pinaka number one na problema ng paghina ng buto natin ay kakulangan sa tamang nutrisyon. Ano yung mga nutrisyon na yun ang kinakailangan? Napaka-importante ng calcium. Kasi pag bumaba yung calcium, at talagang isa ito sa main ingredients ng bone density natin. So, another is yung vitamin D. Kapag may vitamin D deficiency kayo, eh, importante ho yung vitamin D to be absorb yung calcium. Yun ang nakikita natin, ano. Another thing is vitamin C deficiency. O kakulangan ng vitamin C kasi very important ang vitamin C sa absorption ng vitamin D and also ng calcium sa ating katawan. Magnesium at vitamin K deficiency. Pagkulang tayo sa magnesium, ang tanong, saan ba makukuha yung magnesium, Doc? Makukuha yan sa mga green leafy vegetables. Yan. Kasi yan yung nagbibigay ho ng distinct green color sa mga halaman. Yan. Pag maraming tinatawag na magnesium, mas maraming chlorophyll ang mabubuo sa isang halaman. And vitamin K naman is very important dyan, mga ka-wellness, ha? Another is yung sedentary lifestyle. Pag tinawag na sedentary lifestyle, ito yung lifestyle na hindi masyadong active. Lagi nakaupo. Kung lumakad man, mga ilang hakbang lang, sasakay na sa sasakyan nila sa kotse, sasakay na sa motorsiklo. Tapos pagdating sa bahay, kakain, then tutulog, panunod ng telebisyon, magsi-cellphone. Yan ang tinatawag na sedentary lifestyle na wala man lang kayong exercise. Alay, aray. Umaray na lang pag tinawaan. Ha? And also, kapag ikaw walang tinatawag na weight-bearing exercises sa inyong mga buto. Kasi alam nyo, ang buto natin, kinakailangan niya ng pressure. Kailangan niya na, makaramdam siya ng bigat para magkaroon ng more resistance and density. Kasi automatic yan. The body will compensate. For example, kayo lagi naglalakad o lagi kayong except lang yung sobrang bigat, ha? Sasabihin nyo sa akin, Doc, yung mga overweight, okay na okay yun. Hindi naman. Ang ibig ko lang sabihin, once we have resistant exercises, na kung saan lumalakad ka, umakit ka ng hagdan, yung buto mo, kusang mag-a-adjust yan. Okay? Compensating your daily activity. Kasi ganun ang katawan natin, nag-a-adapt tayo kung ano man ang challenges na meron tayo, including our bone. Ayan, yung iba naman, ang dahilan ng paghina ng buto, hormonal changes, especially sa mga kababaihan. Take note, mga nanay, mga ate, mga auntie. Pag nagkaroon ng hormonal changes, isa ang pagkakaroon ng osteoporosis o pagbropok ng buto sa nagiging consequences. Okay? Pag bumaba yung estrogen sa ating katawan during, halimbawa, menopausal, ito ay nagtitrigger din ng bone loss. Okay? Sa mga kalalakihan, ang dominant hormone naman natin, testosterone. O kaya yung mga kasabihan, paraan naman walang buto? Kasi malambot, di ba? Yung pagiging mababa ang testosterone ng lalaki, isang dahilan kung bakit nagiging problematic din yung ating tibay ng buto. Yung pagtanda, ano yan, natural yan na dahilan ng pagkakaroon ng bulos. Habang tumatanda ang tao, nagiging mas mabagal ang repair, nagiging mas mahina yung bone na storage natin ng calcium at iba pa. Bumababa yung bone density as we age. Kaya tanggapin na natin na kapag tayo medyo umiedad na, kailangan na natin ng extra effort to supply our bone with necessary minerals. Kaya kidney disease, pag may kidney disease tayo, isa din niya sa apektado yung ating pong mga buto. Yung mga problema sa chronic diseases like hypertension and diabetes, ganun din. And marami pang lifestyle factor na kung iisa-isa natin, baka hindi tayo abutin tayo dito ng pagkatatapos ng programa natin. Marami pang iba, yung mas mabilis na kapapababa ng calcium sa buto, yung paninigarilyo, pag-inom ng alak, at yung mga ultra-processed food na ang nagre-react yung ating bone. Kaya mga wellness, ngayon alam na po natin ang mga dahilan bakit tayo nagkakaroon nitong mga problema sa buto. Eh, kinakailangan din naman natin na tingnan kung paano natin ito susolusyonan. Ayan. Paano ba natin ito susolusyonan, mga ka-wellness? Eh, pag-uusapan po natin yan, kaya kayo po'y tutok lang sa ating palatuntunan. At mag-text po kayo sa ating pong hotline, 0969-609-6545. Magbabalik pa ang programa ng The Secret of Health pagkalipas lamang ng isang paalala.
1: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, mga turo, dietary food supplement. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, waska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
0: Okay, nakaturbo na ba ang lahat? Pangalan pa lang, talagang turbong-turbo na. No? Okay, balik po tayo sa ating programa at pwede po kayo mag-text sa mga late tuner po natin. 0969-609-6545. Happy listening sa ating mga tagapakinig sa radio, sa lahat ng mga XFM station, ganun din sa mga listener natin and viewers sa Facebook. Ayan. So, mamaya, babatiin ko kayo ha sa ating palatuntunan. Ngayon ang tanong, may magagawa pa ba tayo para mapatibay at ma-prevent ang bone loss sa ating pong katawan? Anyway, meron. Paano natin gagawin yung mga pamamaraang yan ng pagpapatibay ng buto? Una-una sa lahat, kinakailangan natin kumain ng mga tamang pagkain na merong sustansya na kailangan po ng ating buto. O, yung mga calcium supplement and calcium rich food, katulad po ng mga green leafy vegetable. Alam nyo, ang mga green leafy vegetable, ang taas ng calcium po niyan. Yung mga seeds, katulad ng sesame seeds, sunflower seed, at marami pang iba, ay napakayaman sa calcium. Okay? Ganon din yung exposure natin sa sikat ng araw. Kasi kailangan natin ng vitamin D, mga ka-wellness. Ngayon, kung sa tingin ninyo kulang kayo sa vitamin D, try nyo po yung premium D3 supplement natin, yung soft gel capsule ng Yes to Health, na magbibigay sa inyo ng functional vitamin D. Yan. Okay? And also vitamin K. Maraming mga prutas at gulay na merong vitamin K, even yung mga buto, di ba? Mga beans. Magnesium and protein, napaka-importante ho sa bone matrix formation ng protina. O kaya nga yung pagkain ng itlog, kung hindi kayo kumakain ng karne, the best alternative is egg. And yung mga sources of protein katulad ng spirulina, ng soya, na may essential amino acid, may complete essential amino acid, okay? Maraming mga nagsasabi rin na after sila uminom ng Santon Plus Gold, nabawasan yung mga discomfort nila sa kasukasuan. At marami din ang gumagamit ng Santon Gold Coffee Mix na nagsasabi na wala yung mga aray-aray nila. At yung kanilang mga pagputok-putok ng mga kasukasuan, nabawasan hanggang sa tuluyan itong mawala. Ano ba ang dahilan? Una, yung Santon Plus Gold, meron siyang mangustin. Alam naman natin na yung mangustin ay merong santon. Meron siyang antioxidant. Okay? And marami pa siyang study na nakatutulong sa magandang pagtubo ng ating mga buto. Malunggay. Sino ba sa inyo nagmamalunggay? Ang malunggay ho ay mataas ang kanyang flavonoid, mataas ang kanyang calcium, meron siyang quercetin na kinakailangan para susuportahan ng ating bone density. O, meron din siyang garlic o bawang Yung extra po ng garlic ay nag-e-enhance ng ating estrogen level na importante sa bone health ng mga kababaihan. O, nagbabawas din ito ng oxidative stress at tumutulong sa mineral absorption yung mga phytochemical mula po sa garlic. Ang palaya, napakaganda na ang palaya kasi meron siya mataas na vitamin C and polyphenol that is helping the bone matrix na maging mas healthy. And last but not the least, na ingredients na ating Santon Plus Gold, yung spirulina. Ito talaga, ginagamit ito sa mga bata, sa mga teenage, para mag-develop sila ng mas matibay na buto. Pinakakain sila ng mga suplementong may spirulina. Yan. For bone regeneration, for example, ikaw yung may fracture, ang isa sa pagkain na magandang araw-arawin na supplement is spirulina supplement. Nandun na po yan sa Santon Plus Gold. In every capsule of Santon Plus Gold, you have 50 milligrams of spirulina. Okay? So, doon naman sa Santon Gold Coffee Mix, meron po tayong collagen. Ang collagen ay isang direktang sustansya na sumusuporta hindi lang sa ating buto, pati sa ating pong healthy na mga joints and muscles, nerves, and also every part of the body na nangangailangan ng tamang suporta at tibay. So, yung collagen ang ginagamit, especially may pag tumatanda tayo, balat natin, nagkakaproblema din. So, ang collagen is one of the best nutrients na pwede nating i-take. Kaya nilagay natin yan doon sa Santon Gold Coffee Mix. Okay? At iba pa na mga suplemento ng Yes to Health na makatutulong po para kayo ay magkaroon ng magandang tibay ng ating pong buto. Kaya kung kayo po ay, kayo ay nagkakaproblema na sa inyong mga buto-buto, mamaya, talakayin pa natin yan. Meron tayong special guest to give you more insight about bone health, paano natin ito mapapanatiling healthy. Dadagdagan po yan ng ating special guest maya-maya lamang. Kung kayo po ay may nais itanong, ating second part, sasagutin po natin yan. Tawag lang po. Hindi pala tawag. Text lang. Sa 0969-609-6545. Magbabalik po ang programang The Secret of Health pagkalipas lamang ng ilang mga paalala.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako po si Jules. Akin pa talagang dahisap ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. Gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan? Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang softgel kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng Visionex Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference.

0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness at may makakausap tayo sa ating pong programa ngayong pong hapon. Eh, kilala niya to. Dok, Wendell, ganyan kang basalin niya. Hello? Hello, Dok Wendell. Nasaan na kaya si Dok Wendell?
1: Yes po, magandang
0: First time.
1: Hali po. Magandang tanghali po. Nandito po ako.
0: Ayan, first time tayong gagamit
1: Hello po.
0: Itong... Narinig
1: yes
0: ba
1: po,
0: ako?
1: Nandito po ako.
0: Narinig ba ako?
1: Yes. Apo, apo.
0: Ayan, okay. Welcome, Dok Wendell, ha? At asensya na sa abala.
1: Apo, apo.
0: Ayan, so ngayon, pinag-uusapan namin kanina yung tungkol sa, ano, sa buto. Pero meron pa rin ibang mga bagay na pwedeng nakaka-apekto kung bakit nananakit ang ating mga kalamnan, di ba? So, ang tanong, ano ba itong mga, ano, mga iba pang mga pwedeng dahilan ng pananakit ng kalamnan, ang mga discomfort natin?
1: Opo, ang ating pong buto, ang intelligence niya po ay nasa muscle.
0: Mm-hmm.
1: So, kapag ang muscle po natin ay wala sa tamang kondisyon, naapektuhan yung ating mga buto.
0: Mm-hmm.
1: So, ating mga buto, mayroon din siyang mga sensitive na nerve na kapag wala ito sa maayos na alignment, ay nagkakaroon din siya ng pain. Pero kalimitan ng mga pain ay pinanggagalingan ay inflammation, yung mga pamamaga. Yan ang kalimitan. At syempre, yung overuse, no? Kapag na-overuse natin, mag-overfatigue yung muscle, so nagkakaroon siya ng pamamaga sa loob at yung pain minsan ay nagdudulot ito ng hindi lang discomfort yung sa lugar kung saan mayroong sakit. Minsan yung sakit na yun ay lumalaganap o nagko-compensate hanggang sa iba't ibang parte ng ating katawan. So mayroon po tayo kasing tinatawag na parang kung alam nyo ba yung spider web, yung oo, yung web, no? Yung ating mga muscle, balot yan ng parang mga web ng ano ng spider, ang tawag doon ay fascia.
0: Fascia.
1: So, ang texture nitong fascia nito ay para siyang gel-like at siya ay naka-connect doon sa lahat ng mga soft tissue sa muscle and lahat ng mga movement ng ating katawan ay apektado ng fascia na yun. So, yun po yung talagang isa sa mga dapat na i-correct. Kapag kasi, minsan kasi, di ba, yung muscle natin, kaya siya nagdidikit-dikit, yung tinatawag na muscle adhesion.
0: Mm-hmm.
1: O, isa yan sa pinanggagalingan ng discomfort natin. Gawa noong fascia. Oo. So, kapag nag-overfatigue ka, dadami yung lactic acid, samahan pa ng iba't ibang klase mga acid, katulad ng mga uric acid. So, nagdidikit-dikit yung muscle natin at hindi siya nakakapag-function ng maayos. Ang muscle natin should function na makapag-contract siya 100% and mag-relax siya 100%.
0: Oh.
1: So, kapag yung muscle natin na hindi na nakaka-relax ng 100%, may naiiwan na nakakontract na muscle sa loob, doon nagsisimula. So, minsan, pag bigla mo siyang ginalaw, mapupunit yung area na mayroong contraction, mga micro tear, mga fiber na maliliit lang siya na napupunit sa loob, pinanggagalingan yun ng mga pain na parang kala mo wala naman ikaw ginawa. Parang okay naman yung mga ginawa mo exercises.
0: Mm-hmm.
1: O, pero hindi mo alam, meron palang nakakontract na muscle dun sa loob because of napagod na siya. Yun. So kailangan talaga, alam mo, sa mga gym, no, sa mga sports, katulad ngayon, nauuso ngayon yung mga pickleball, nauuso ngayon yung maraming sports na parang nakaka-addict na siya. So, kailangan talaga dyan, moderation din. And then, kailangan magpahinga, ipahinga yung muscle.
0: Paano maiwasan natin na magka-problema yung fascia na magiging dahilan ng mga pain?
1: Ang isa sa para makaiwas tayo dyan, syempre, kailangan natin ng hydration. Majority ng mga tao na nakakaroon ng problema sa fascia ay dehydrated sila.
0: Mm-hmm.
1: So, ngayon kasi, parang ang tamad uminom ng tao ng tubig, ano, Doc Angie?
0: Oo nga eh.
1: Gusto nila yung matatamis, gusto nila yung mga soft drinks. Alam nyo, napaka-delikado niya. Soft drinks, mga, yung mga power drink, no? Yung mga yan, nakaka-

0: Ayan. Sa simula lang, parang malakas ka, gagamitin mo lang yung pyesa mo, pero in the long run, masasuffer talaga yung pyesa mo din. So, kailangan, unang-una, ay hydrate tayo. Tama yung ininom natin tubig. At least 2.5 liters to 3 liters of water. And then, kailangan din ay sapat yung nutrients na iyong tinitake. Lalong-lalo na yung more on amino acids, yung building blocks ng ating katawan, proteins. Yan. Dapat sapat yung kinakain mo na yan.
1: Meron mga nagreklamo, Doc Wendell, ano? May mga tao na lagi sila nagrereklamo ng pananakit ng kasukasuan, na may kasamang pananakit ng mga balakang. Hindi naman natin masasabi sigurong dislocation yun, ano? Pero interesado ako dun sa term na subluxation. Ano bang difference ng dalawa na yan?
0: Opo. Yung pong dislocation ay pagkakaalis ng isang parte ng iyong buto sa posisyon. Ibig sabihin, nawala siya talaga totally doon sa posisyon na dapat nandoon siya. So, majority yan, nangyayari yan doon sa mga taong na-injury, biglang nahila, no, lalo na sa mga sanggol. So, maingat nating pahawakan yung ating mga baby sa kanilang mga balikat. Yan, pwede magkaroon ng mga dislocation. Ang balikat kasi natin, yan ang malingit ang didislocate kasi nakasabit lang yan, local G. Hindi siya katulad nung mga buto natin sa siko, na meron siyang lock, may mga lock siya ng mga ano. Iyan, nakasabit lang siya at lahat ng sumusuporta sa kanya ay mga tendons and ligaments lang. Na kapag iyon ay humina at bigla ikaw hinila, pwede siyang mag-dislocate. Ang subluxation naman po ay hindi siya total na na-dislocate, nandun pa rin siya sa posisyon. Pwedeng na-compress siya, naitik siya ng sobra, o kaya ay nawala siya ng bahagya pero nakadikit pa rin siya dun sa posisyon na iyon. Nagkukos po yan ng napakaraming discomfort sa mga tao kasi yan ang malimit na nangyayari sa atin. Halimbawa po, lagi kang nakayuko dahil ikaw ay nagsiselfon, maghapon kang cellphone, maghapon kang nasa computer, doon nagkakaroon siya ng subluxation. At pag nagkaroon ng subluxation, yung pain na mararamdaman mo ay galing yan sa ikit na nerve. Naikit na yung nerve. Kasi yung muscle mo, may intelligence yan. Kung ano yung lagi mong ginagawa, mag-a-adapt siya doon. At mahirapan mo na siyang ibalik kasi hindi mo na siya ginagalaw doon sa normal na galaw niya. Lagi ka na lang nakayuko maghapon. O lagi ka na lang nakaupo maghapon. Yung tao po kasi lagi nakaupo maghapon, yan po yung maraming nagkakaroon ng sakit sa balakang. Masakit ang mga likod. Yan, yung mga lagi nakaupo. Kaya lagi po tayo minsan, yung mga sa office work, no? Tayo kayo every 30 minutes or every 1 hour, mag-unot-unot kayo. Yan. And every 3 hours to 4 hours, take a walk. Nilakad nyo siya. Pagkatapos nyo kumain, halimbawa, nag-fiesta kayo, kumain kayo ng lunch. No? Lakad kayo. Use stress rheumatics para hindi siya mag-adapt doon sa position na yon. So muscles, ginawa yan ng Diyos para gumalaw, para gamitin natin.
1: So ibig sabihin, mas nakakasira ng buto o ng mga joints yung hindi mo ginagalaw kumpara mo sa ginagalaw mo siya.
0: Tama po. Opo.
1: Yun kasi yung common na problema, no, yung maling paniniwala na, naku, baka lalo lumala yung ano ko pag ako'y naglakad.
0: Opo. Ang paglalakad po ay isa sa pinaka masasabi nating madaling gawin na exercise. Kasi normal yan na ginagawa natin. Pero kung gusto mo talagang ma-challenge yung iyong mga muscles and bones, kailangan lagyan mo ito ng konting puwersa, no? So you pwede kang tumalon, yan, pwede ka ring tumakbo, yan. At pwede ka ring mag-lift ng mga weights. Alam mo, yung mga bagay kasi na yan, yan yung sinasabi kong unnegotiable. Kung gusto mong ikaw ay tumanda na wala kang problema sa iyong muscle and bones. Sa pagtanda natin, alam mo, Doc Aldi, maraming mga tao ang nagsasuffer sa iba't ibang klaseng sakit sa buto. Hindi dahilan sa sila ay healthy yung living nila, kundi dahil sila ay tamad mag-exercise.
1: Yun.
0: Oo. Kasi ang dami namang healthy living ngayon, kumakain ng sustansya, di ba? natutulog ng umaga kasi ano na sila ngayon, mga mulat na yung mga tao ngayon sa wellness, no? Kaya nga siyang kilig itong programa natin ng wellness kasi maraming tao ngayon mulat na. Pero pala mo, nagtataka ko pagdating sa exercise, minsan ako guilty rin ako dyan, ha? Hindi ko pwedeng i-equate yung sarili ko dyan.
1: Akala ko yung, kala ko yung ginagawa mo araw-araw, exercise na yan. Iba pa rin ang exercise.
0: Iba pa rin po, oo. Kasi kailangan talaga ikaw ay ma-reach mo. Ang tama exercise is ma-reach mo yung maximum heartbeat. Yung ikaw ay hinihingal.
1: Mm-mm. Pinagpapawisan ka, umiinit ang katawan mo. Tama.
0: Umiinit yung katawan. Umiinit ang katawan, lumalabas yung pawis, hinihingal ka. Yun talaga ang exercise.
1: Oo. Mm-hmm. Eh, masasabi ba natin na kapag nagkaroon ka ng problema sa posture, sabihin natin hindi na normal yung posture mo, eh kinakailangan mo itong bigyan pansin?
0: Alam nyo, ano, Dr. D., ang dami pong mga pasyente na mabata pa nila.
1: Mm.
0: Yung iba nga, parang elementary pa lang eh.
1: Mm-mm.
0: Bakit may mga problema na? May scoliosis, may lordosis.
1: Mm-mm.
0: No, lalo na yung sabi ko, yung mga lordosis na, ang lordosis po ay straightening of the spine.
1: Mm-mm.
0: So, yun po ay nangyayari lang doon sa mga matatanda. Baka yun, eh, pati mga bata, pati mga mayroon na rin.
1: Oh.
0: Eh, ang pinanggagalingan po lahat niyan ay wrong posture. Mm-hmm. Mali ang posture ng pag-upo.
1: Mm-hmm.
0: Mali ang posture ng pagtayo. No? Alam niyo po ba na napakahalaga ng structural ng ating katawan? Halimbawa, yung isang building, kapag ang structure niyan ay medyo tagilid o tabingi, kunting lindol lang yan, babagsak yan.
1: Mm-hmm.
0: So, ang ating katawan ay dapat nasa tama siyang structure.
1: Mm-hmm.
0: Opo. Kasi pag hindi itinama yung structure niyan, doon ang maraming nakakaproblema. Mayroon nga pong i-correct lang ng tama yung posture ng pagtayo at pagtupo. Mm-hmm. Gumaganda yung tanga, umupogi, gumaganda yung mukha. Kasi pati pala yung pubis ng mukha natin, naapektuhan dyan ang ating posture, gawa ng ating mga panga.
1: Oo.
0: O, subukan mo, ikaw yung palagi nakayuko na ganun, aatras yung iyong chin.
1: Problema ngayon ng mga tao, lagi nakayuko, gawa ng cellphone, di ba? Kaya nga, common ngayon yung mga cervical problem, ibig sabihin sa neck, na ano na, nagkakaproblema na yung posture ng neck natin. Tapos lagi sumasakit ang ulo, nahihilo.
0: Yes po. Ayan po, tama kayo, Doc, kasi yung Doc Algie, yung mga nagkakaproblema ngayon na marami sa cervical spine, ay sila yung mga nasa office work. Ang trabaho lagi ay nasa cellphone.
1: Yan. Oo. E ngayon, ang tanong, Dr. Wendell, doon sa mga nakikinig natin mga wellness, meron pa bang solusyon para ito? Kasi ito yung mga sitwasyon na hindi lang basta kaya ng supplement eh. Kasi nandiyan, Santon Plus Gold, suporta yan. Pero minsan, kinakailangan ng touch, di ba? Kailangan ng physical manipulation. So, anong masasabi natin sa ating mga ka-wellness, especially yung mga nag-iisip, kailangan ko na yan. Ikaw naman, kabahagi ng Yes to Health. Anong pwede natin gawin sa kanila? Na alam mo, ang hirap dito kapag tinitiis-tiis lang araw-araw.
0: Tama po. Alam niyo po, mayroon akong kausap, Dr. Algie, na isang surgeon.
1: Mm-mm.
0: So, sila ay, siyempre, nag-o-opera sila lagi.
1: Mm-mm.
0: So, sabi nila sa akin, napakahalaga ng party ninyo kayo ng mga nag-aayos ng structure ng katawan.
1: Mm-mm.
0: Kasi may mga bagay na hindi namin kaya na kayo lang ang nakakagawa. So, na-platter naman ako doon sa sinabi niya. Kasi sabi niya, kailangan kayo. Kasi kapag hindi naayos yung structure, hindi na kayang gamutin. Halimbawa po, ikaw meron kang tipik na ugat doon sa iyong spine.
1: Mm-mm.
0: Kahit inuman mo yan ng maraming pain reliever, kahit napakadami inumin mo yan na pampa-healthy ng buto,
1: mm-hmm.
0: Hanggat hindi naaayos yung baluktot na yan at yung misalignment na yan, hindi gaganda, hindi mag-i-improve yung iyong pain, yung iyong katawan.
1: Mm-hmm.
0: So, mahalaga po na kapag kayo nakaramdam ng mga sakit-sakit sa katawan, i-try niyo po muna yung ating hilot, no? Yung natural, traditional hilot natin. No? Ito pong Pilipinas ay isa sa mga hinahangaan ng mga ibang bansa pagdating sa hilot, no? Talagang ano yan, kilalang kilala yung atin. Tatak natin yan, sariling atin yan.
1: Oo.
0: So, yan po yung kagandahan yan. Ang kagandahan po pati sa atin sa hilot, ito pong natutrad align therapy ng Yes to Health. ang kanya pong focus ay hindi lang doon sa alignment ng buto.
1: Mm-mm.
0: More po ito sa pagsasaayos ng circulation. Masabi nga po, perfect health depends upon perfect circulation.
1: Oh.
0: So, yung lymphatic drainage, yung pinapadalo yung dugo, lahat yan, gagawin si inyo yan. Padadaluhin mo na yung dugo. At kapag umayos lahat ng mga bara, lahat ng mga itik na ugat ay naayos, saka natin yan i-align. At doon, nagiging napakasarap ang pakiramdam ng mga pasyente.
1: Nakikita ito, ko nga eh.
0: Nakaramdam ka yan kahapon eh.
1: O kagabi, kaya nga naisip ko itong topic na ito ngayon eh. At nakikita ko rin naman, especially sa Yes to Health, na yung mga pumupunta sa atin na talagang hindi nga makayuko eh, ng kalahati eh. After ng one session, talagang halos maiyak sa tuwa, sa nararamdaman. So, ganito Doc Wendell, ano yung schedule mo para sa ating mga taga-subaybay, mga ka-wellness natin, para masundan kanila kung sakali meron silang problema sa pinag-uusapan natin tungkol sa kalamnan, buto at kasukasuan?
0: Yes po. Every Thursday po, nariyan po tayo sa Santa Rosa, Balibago.
1: Hmm.
0: Sa tapat po yan ang Max Restaurant, beside Super 8.
1: Uh-huh.
0: Every Thursday po yan. Mm-hmm. And then some other days naman po, ay meron ako mga schedule sa iba't ibang mga individual na grupo.
1: Mm-hmm.
0: No? And Monday and Tuesday naman po, ay meron po dito sa San Pablo.
1: Ayan.
0: Opo.
1: Oo. At good luck sa lahat po ng mga nagnanais, ano? And kapag may seminar tayo, kadalasan nandun ka, no? Pag mga seminar natin na ginagawa sa ating mga Yes to Health Wellness Clinic.
0: Yes,
1: po. Ayan. So, maraming salamat, Doc Wendell, ha? At pinaunlakan mo yung ating napaka-importanting panayam. Alam mo, minsan, mas maganda marinig yan doon sa eksperto, ano? Madaling ipaliwanag, pero mas maganda marinig talaga doon sa eksperto pagdating sa maganya. Kasi ikaw ay ano eh, certified ka ng PTAC, DOH, sa ganyang specialty ng ano, especially yung hilot, ano? Na tinawag mong ano, hilugtok.
0: Hilugtok.
1: Yan. Pag narinig niya hilugtok, Doc Wendell yan. Yan yung sarili niyang method. Ayan. Thank you very much, Doc Wendell, ha, partner. And sa ulitin.
0: Yes,
1: maraming salamat.
0: Amen. Salamat po. Ayan. God bless po sa lahat.
1: Okay.
0: Thank you po.
1: God bless sa iyo, Doc Wendell. Ayan. So si Doc Wendell ho yan, nating nakapanayam ngayon pong hapon na ito. Okay, tuloy-tuloy po tayo mga ka-wellness. Kung kayo ho ay nagnanais mag-text, ha? Abot pa, may ilang minuto pa tayong natitira, ano? Text lang po kayo sa 0969-609-6545. At si Doc Wendell ho, pwede nyo puntaan every Thursday sa Santa Rosa Balibago Branch. Nako, pag natikman nyo ho yung kanyang haplos ng pagmamahal. Ayan, siyempre, caring masyado ho itong ating partner nito. Sasabihin nyo na kailan ko ba uulitin ito? Kasi kami lahat, even yung boss namin, siya yung talagang ano eh. Kasi actually, sa totoo lang, may nagagawa ang touch na hindi minsan nagagawa ng sustansya. O, kaya kung meron kayong mga problema specific, ha, especially dun sa mga pananakit, halos hindi na kayo yung stretching ninyo, hindi nyo na magawa kasi talagang may pain. Yung mobility nyo, yung paglakad nyo, may problema na. Siguro kailangan nyo na ng ganitong naturopath therapy. Ayan, susagutin natin yung ating mga katanungan dito. Sabi, Doc, gandang hapon po. Bati mo naman kami dito sa Barangay Iraan, Rizal, Palawan. Pakibati ang aking mga anak na sila Michael Madnor, Madjinor, Noriam, Hamnalin, salamat. Ayan. So, yung pangalan nila parang mga kapatid natin na Muslima. Yung ganitong name. Ayan. Shoutout po sa inyo, mga taga-subaybay po natin po dyan sa Rizal, Palawan. Of course, batiin natin ang ating mga taga-pakinig at taga-panood sa Facebook. Ayan, si Elivol Eyaf, John Vincent Sagrado, Neil Losada, yan din si Sir Ding Australia, at si Mrs. nanonood, at si Mampay sa Joy. Ayan, at iba pa, hindi ko makita yung mga lahat ng ating ano. Okay, so thank you very much po sa inyong pagtutok sa ating pong palatuntunan. Basa pa tayo ng ilang mga text message. Sabi dito, Good PM, Doc. Pwede po bang inumin yung Santon Gold, Santon Bitsy at Premium D3? Kuya Cesar Gonzalez po ito ng Padre Garcia, Batangas. Thanks po. Yes, pwede pong pagsabay-sabihin yan, ha, yung mga yan. Actually, yan yung ating ultimate trio. Okay? Ibig sabihin, yung Santon Plus Gold together with Vitamin C Premium D3, araw-araw pong inumin, sabay-sabay. Eh, magbibigay ho sa atin ng mga sustansyang medyo mahirap at nagkukulang sa ating mga diet. Hi Doc, may brown spot ako, 69 years old sa mga paa, medyo dry skin. Paano ko mapapaputi or matagal itong dryness? Matanggal itong dryness. Thank you Miriam ng Paranaque. 107 FBS ko, slim, level 1 hypertension. Actually, ano, kung ang discoloration ay dahilan sa hindi magandang daloy ng dugo, maganda po magtuloy-tuloy kayo ng Santon Plus Gold, Santon Fitzy and Premium D3. Ngayon, kung gusto niyo naman ng magandang pang sabon, sometimes yung soap, ginagamit natin yan, especially yung ating mga organic soap, para mag-lighten. Kasi pag nalilinis ng maayos yung balat natin, natatanggal yung mga dumi, kusa ho nag-a-adjust yung skin natin. Ayan, para mag-even yung ating skin tone at mawala yung mga spot. Try po ninyo yung ating Clear Skin Beauty Soap and Santon Plus Herbal Soap. Good PM po mga Doc, where can I buy Santon Gold Coffee Mix? There is no available at Mercury Drug. They have only Plus. O, check nyo po ulit kasi ano, sa lahat po ng branches, available na po yan, yung Gold Coffee Mix. Siguro, hindi pa nakakarating sa inyo kasi bago lang yan. Bagong partnership natin kay Mercury na maglalagay na sila ng Santon Gold Coffee Mix dahil napakarami naghahanap sa mga Mercury Drug. Oh, so, talagang maglalagay na po sila. Abangan nyo lang po kasi ang alam ko talaga, this week, ano na yan, makakabili niya kayo. Kung wala mo ngayong week na to, baka next week meron na ho. Diba? So, abang-abangan nyo lang ho yan yung ating napaka-trending na kape. Paano naman yung Coffee Plus Indi Gold? Mel po ng QC. Ang Santon Plus Coffee Mix po ay napakaganda rin. Ano? Kasi ang kanyang combination is yung Santon, Moringa, and yung soya extract o soya powder na punong-puno ng healthy protein. Actually, yung soya, ano yan, complete essential amino acid yan. Kaya napakaganda po nito. Depende rin sa preference kasi ninyo kung kayo ay medyo bata-bata pa, ang kailangan natin mas marami-raming protein. Pero pag kayo medyo may edad na at marami nang iisong pangkalusugan, especially pananakit ng kalamnan, kasukasuan, lipid, eh maganda rin naman yung Santon Gold Coffee Mix kasi may glutathione siya at may collagen. Ayan. Okay. So wala na ho tayong oras mga ka-wellness at sana ho ay nakapag-iwan tayo ng makabuluhang talakayan. Ngayong araw hong ito ng Biyernes, bukas ay rest day, Sabat. At magbabalik po ang programang ito sa Sunday. Ha? Sa Sunday po. Alas 11 hanggang alas 12 po ng umaga. Tapangalan po natin mga partner sa Palatong Tunang ito. Si Doc Misael Hines, si Doc Ron, na ngayon ay nandiyan sa Santa Rosa Branch. Ano? May consultation po dyan sa mga habol. Habol po kayo. Ha? At bili tayo ng supplement doon na discounted. Ayan. At syempre na ating bossing, Dr. Remilito Oy. Ako po si Doc Algie Baclang, yung Bantay Kalusugan. Nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsubaybay. See you again some other time. God bless at magandang hapon po sa inyong lahat.
2: The secret of hell.
3: Mga katrupa, exciting!
2: Broadcasting live from the food basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
4: Mga katropa, exciting dito!

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutaconjec with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutaconjec and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sampo Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sampo Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sampo Plus Herbal Oil. Ang pabahid na all-in-one sa pre-

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Sis the
1: Pain. Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko kagabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay lalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
2: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
3: Malikayan ang kalamidad, pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakat sa panahon, lakip na sa kasamtangang sitwasyon. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRMO, headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: So na! Pagigayoyab! So, kan nga namin na ako XFM? Kwartahan ako!
6: Wow!
5: Napagigayoyab! Lison po, nagmamayot ko! Ayo, suman mo niya! Masuman mo niya! 150 lang o init pa! Ipahit na kayo, suman o! Oh, oh, oh, oh. Grabe kayo, napilato-lato libre o! Oh. 150 lang, 150!
7: Katupa! Exciting!
8: Girl! Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka kwak-kwak sa imong buhok!
9: Hi! Maunila ay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
8: Sis! Dili na problema, oy! Natawag alik ko. Di ba? Buha pa kayo kung buhok?
9: Lagi? Tama na ko sa ibog, ani. Wapak kaayo ka sa imong buhok.
8: Girl! Marato na kaayo ni oy! Kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
9: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
8: Yes, girl, oy! Barato ra sa RK Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RK Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian, ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa-foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Isisaha ang RP Beauty Salon na himutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
10: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.
11: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Lantapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Marama, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, ug Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
12: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
13: Uy bay, may kontak. Welcome to Shell. You will save full tank.
12: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, pero ni?
13: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
12: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun diay! Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save!
14: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
15: XFM.

0: Ura! Asa maning bataan eh? Ura!
1: Ba't naman?
0: Marika, marika. Mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
1: Okay, sige.
0: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
1: Sige.
0: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na lang ko'y...

0: Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule. Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel. Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix.
1: Si Arlene ng Davao City. Isa po ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, dali na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
2: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika.
0: Minsan, yung sakit ng ulo, galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa VisionX Plus Softgel, yung combination ng lutein, zeaxanthin, at antioxidants, tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. VisionX Plus Softgel.
3: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Merienda time na!
0: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopya, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kaningilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
5: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinompas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
6: Produkto sa Yes to Health mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and K-Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
7: Importanteng sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglang tumanon ang pag-segregate sa malata o sa dili malata nga basura. Kini dakong tabang aron makunturan ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Matay ako. Sutihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
4: Kumaminaw ka sa XFM.
8: Apat sa dihang, sukan naminaw ko, XFM, saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Hindi ka bang pipite? Ay, hindi ka atras pise? Ah, may pimuligin.
0: XFM time. It's 2 o'clock. Time check. Brought to you by Santol Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santol Plus Herbal Oil. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
9: Mga katropa, exciting dito!

0: man, kapitan.
1: Tago-tago kay. Naimo ang teacher ning absent ra ba ka?
2: Kung ikaw makakita og disgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang. Itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-611.

0: Ay, sebuah kanin mata, oy. Ikatugong pa kita. Mami, bangon sa gundiya.
1: Ay, samok-samok ba? Patugong pa kaayo ko. Ikaw na sa gundiya.
0: Ay, sebuah kanin na napulipatan na sebuah ba? Oy, onsa man?
2: XFM time is 3 o'clock. XFM.
3: XFM.
4: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
5: Okay, kung to salamat sa Zaton Plus Gold, okay, tumanggod, sir. Hindi, doon akong binulan niya. Dugo na po, nabalata ko, sir. Kaya batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakikna ko nga, dunay aldiyo akong pamati. Unya, normal ba kong menstruation?
4: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon ko para o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Hindi na ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutol na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, mura ra ka ng kakaunog mong gustin. Malunggay o soya, ang pangutanan na aba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan ni, basta kapigani sa Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.

0: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
2: Ako di ay si Jimmy Torres. Ito ay 4 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Okay na rin ko nagproblema ani sa kuwang mata. Magsige na lang ugabong-gabo na apag yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katol, grabe ka hassle labi na sa linya sa kuwang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos i-maintain. So wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na itong pagabong-gabo, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Ungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mong nagibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premio D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Kadaadlog yun kung nalaga-take o premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Naga-premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Daghan na ngutanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri, gani ninyo.
5: Turbo Supplement for Men.
6: Oh, yes.
5: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsig na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa. Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
6: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
0: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
11: Hala, hapit akong Junte. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
12: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nga naman, unsa na adikto?
12: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuot? Wala yun?
12: Oo. Naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
11: Sa lahat kayo day ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
13: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
14: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
13: Unsa may akong gamiton, boss?
14: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
15: Good
9: news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.
15: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako wika ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyong baruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutan biha isip City Councilor. Kung ako maling kamo, nilipid na ko pagyason ang inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
16: Gamit og substandard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong mukonsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran og buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
17: Kung maminaw ka sa XFM.
18: May pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hambay rang nilayas. Ano? Exciting.
17: Exciting.

0: Exciting.
1: XFM. Daghana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, nga ay mga bugundo kabuong morag na koko sa tao. Sakit kayo. Tapos nga, ikwa itong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, inayinay na siya, magkamene siya, nagkawala, hato, nawala na yun. Mga ganito na kanidabis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, sarag ko kumutisin mo ninyo, ala nga, minut yun.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: Vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay di relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Nagsigi na ka umusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanagid ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hati. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind. The all-in-one. Sa presyo magkaalala.

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Nangita ka ba di kalidad nga health and wellness products? Adunanay ka sa ligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Adunay usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang ug kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imo. Pangnawas o mas maayong ka o maunan ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilangduka Street, Barangay Nueben, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa paingyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. Ay contact sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
2: In one nga serbisyo nga dili kabahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Porokwan, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidno. Doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Ato na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
1: Say Yes to Health, mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health, Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabaglasan and El Salvador.
3: Kay ang pagtabok sa sulog o kusog na bulog sa tubig aron dili maanod na pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Sa una, wag yung sunod lang akong pitaka. Sukad nga namin na akong XFM, daghan ang sunod akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo o kuti horam ni slas to. Exciting?

0: unsay kalahian sa una o garon.
1: Ani ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyaban da yun!
0: Oh! O niya, garon?
1: Kung karon, Kapitan, kung guwapa gani, tutukon sa basig bayon! Exciting!
2: Zanton Plus Gold, papak yes to health. Zanton Plus Gold, mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
3: Zanton Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa aking insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zanton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients. Dili makahadlo. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakahulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Zanton Plus Coffee Mix kamo.
3: Zanton Plus Coffee Mix, gihimo sa natural na ingredients, magustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix, kapina, gamot pa, mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
5: Jeremy Mendoza, 28 anyos, saka virtual assistant, taga Malaybalay City, Bukidnon. Dako akong pagpasalamat sa Vision X Plus. Dami na kay naghatag yung kahayag sa akong kalibutan. Hindi na akong gareklamo sa masa kahala sa panantaong pagpabili nga mamasko o malinaw ang akong mga mata. Hindi usa ka bahin sa akong kilabuhi. Ako karoon mas mapanatan o mas sinaw ang ako panantaw sa kadaan na.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premio D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Pag inaw mo premium D3, ragid na nakapalagsik na ko balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kaya kung pagminaw niya, muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit po pirmi akong kabukugan. Pag tumahan ako premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo Dietary Supplement for Men.
7: Pre, purma daw. Tingga makadtong.
8: Purma da gani, pre. Pero may problema.
7: Ay, ano na aw?
8: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
7: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na na, pre.
8: Turbo?
7: Oo, turbo. Tumara, 30 minutos. Andis ang dulutugsing niyo ni Mrs. Moon.
2: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapala. Turbo. Papa, yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Handa mo wala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zanton Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. At dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zanton Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Zanton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Zanton Plus Herbal Soap.
11: Nangita ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoots sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin ninyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936 0923-628-832 or you may reach them via Facebook page, My Photographer.
12: Taran at mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may time. Ipakita sa...
13: Hala, happy ka kong shooting. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
14: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
13: Nga naman, unsa na adikto?
14: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
13: Ha? Tinuot? Wala yun?
14: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
13: Salamat kayo day ha. Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
14: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
15: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drugstore, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
16: Importante nga doon na kayo numero sa mga emergency hotlines sa CBRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0916-777-7700. Kini dakong tabang sa paspas nga pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
17: Kung maminaw ka sa XFM.
18: Mau na dia, madi. Magsigingin og diet. Unya, magsigir po og kaon. Exciting!
19: Exciting!
17: XFM.
3: XFM. XFM time is 3 o'clock. Time check. Brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
20: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM.
1: XFM.
2: Good morning, Pader.
3: Oy, mayong buntag, Archie.
2: Nanglaba ka?
3: Oo, oh, nanglabahin taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
2: Mga sininan ni mo na tanan, Pader?
3: Oo, oh, oh, mga sinina na ko ni tanan akong gipanglaban.
2: Time sa... Kana, unsa man na siya. Bra lagi na. O kana, pante. Oo, napadyod mga sinina, oh. Halos pang babae. Dawat na ka. O labada, Padre.
4: Exciting!
1: XFM.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng maraming naipektibo. FDA-approved supplement.

0: Sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan o mga virus sa palibot. Taas o antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, tatatutiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminorea.
3: No.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Eh? Ikaw na?
5: Uy!
4: Naago palagi ikaw, gini ba?
5: Layo? Ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mamutana ni muli, ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisan asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Salthon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Salthon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga, nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster maguning Salthon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Salthon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C, Magsanton, Vitamin C.
7: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
9: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Stone! Nagpilay niyong gasolina?
11: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: ihala na unsa man ni akong multigab nga lahi na manigting og smakina bag-o manunta ni gasolina malawag og mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pagka-permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dinong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na LL Yon Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanin sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, kambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug Feel Health Accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan ug bata.
3: Adlaw, kaninyo, tanang katawahan sa Malaybalay. Kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako may ka ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo baruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya ko imutan diha isip City Councilor. Kung ako maning kamot, dili nako pakyason ang inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagan salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagan salamat.
2: Hugot nga ginadili ang paghatag sa mga bata o pamilya nga manglimos sa kadalanan, sulod sa establisimiento o sulod sa mga pampublikong sakyanan tungod kay kinisupak sa balaod o adunay takos nga silog. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Oy par, bakuratira mo rin mong kapital niya nga. Karon mudaga na po, sukan ka niya to, sayang saat. Oy, wagay na to man.

0: jumpa. Exciting!
1: Orak,
2: Kapitan!
1: Unsay kalahian sa una o garon?
2: Ani ni siya, Kapitan? Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
1: O niya karon di ay?
2: Karon, Kapitan! Gamay na lang pod ang mga lalaki.
1: Asya manding uban?
2: Wala na, nangabayot na. Exciting!
0: Exciting!
3: XFM. Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Model Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukan, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala, kanang akong katulgon. Nawala, kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukan, nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Sa ko ka security guard niya, pirmi mabilar kay ang gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao tong anang balaka ko kay basin og mabuta na hinuon ko. Sa akong pag duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus, testingan ako unya akong gimintin usa ka semana, ako ang kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action po panakit ako mga joints. Dali rasa po palimturahon. Kaya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Nami na kayo akong paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Nami sa pirming akong tulog. Jubay kayo na sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo palangit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, Miss. Dalon ko nimo sa langit.
12: Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sigayon na ako na, Miss.
8: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap. Ito
15: si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas sa akong panit at sa niyahan ko. Narawa katlo ako na gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akendong itong sumapit.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Manami gis.
14: Santon Plus Herbal Soap.
17: Sister Pain.
18: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
17: Sister Pain.
19: Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
20: If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika.
21: Girl, naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, kwak-kwak sa imong buhay.
22: Hi, Monila ay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
21: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kung buho?
22: Lagi, tama na ko sa ibog, ani. Wapa ka, ayaw ka sa imong buho.
21: Girl, marato na kaayo ni oy. Kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
22: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
21: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa-foot spa, pedicure ug manicure. Well, nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw pa ulahi, isitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
12: Hala, ngano ni? Pag upagani ko ng paggas, wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
16: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
12: Uy bay, nganong diri man ka magpaggas perme?
16: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
12: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
17: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
23: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Ilion Shell Mobility Station. Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Lantapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
24: Kayaan ang sunog, ipalayo sa mga bata ang posporo, lighter o kanunayong ibuton ang mga nakasaksak na appliances o charger usa mobiya sa panimalay. Likay ang overnight charging sa inyong cellphone kay kini mamahimong hinungdan sa sunog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
25: Sa XFM.

0: Ong Jopon.
1: Exciting. XFM.

0: exciting.
1: Kapitan Nude!
2: Hurrah!
1: Utana ko pa!
2: Unsa man ang imong pangutana?
1: Unsay! Spanish!
2: Sa unsa man?
1: Kanang! The boy is running!
2: Kaysa yun, Rana?
1: Si Katabe!
2: Akuan! El Niño Misotoy!
3: Ako si Jubilin. Ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santong Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sunod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayong pasalamat sa Santong Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
4: Santong Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santong Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
6: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santong Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or landang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin na ko, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang na ko ang tanan nga mag Santong Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, og nanambal pa jud ka.
5: Santong Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision Next, daghan ang natabangan.
7: Lima ka tuig na gikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra bagyod ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus Capsule. Grabe gyud ay ka epektibo sa Vision X Plus Capsule, sir. Mora tao na kaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
4: Vision Next, slay ang ka epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
8: Premio D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Dili ko ganaan magsigig halubin mo sa ubang tao kay maadlo ko kasi naaydal lang ang virus mo. Kung kabigid ko na tumar sa Premio D3, aron sigurado protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premio D3 user, testing ko din.
8: Premio D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Ako si Tolit, 50 anyos. Isa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Dejo dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon. Aron maka... Pamasayirag sa'yo. Aron maka boundary. Kung saan na lang ang balon sa akong mga anak. Kung sumo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntan. Ako kay Mrs. Isa pa na. Kung listen kaya kong lawas. Isan pag maabtan ko gabi nga pamasayirag. Pag uli na ako sa balay, makatag ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Kung sa paigulat ninyo, pag-turbo naman, para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
5: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang sa misis. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
11: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Sister Paige.
13: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagpangita mo o pain reliever, dali na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
12: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
14: Gilbert po. Security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
15: Merienda time na!
4: Pag merienda time na,
0: Dian Bake Shop na. Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares una ang pamahaw. Cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, yaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
15: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinombas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
16: Produkto sa Yes to Health mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilao, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
17: Palunga ang plangka o breaker sa iyong kuryente, pusa o mubiya sa iyong panimalay. Dikayi ang flying connections sa kuryente. Kinimamahimong hinungdan sa short circuit o pagkasunod. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
18: Kung maminaw ka sa XFM.
19: Kadali lang, kadali lang, par! Imo na ipakuratan ng imong asawa nga bayot ka!
20: Exciting!
21: XFM.
22: XFM.
23: XFM time. It's 4 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
24: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
25: Mga katropa, exciting dito!

0: cocina.
1: Oh, la bugawa.
0: So. Di man mo dagan kap.
1: Hadlo ka. Unsa man ka mo bugaw mura man kag bayon?
0: Unsa man oi? Halanok. Lay aswang nok.
2: Mga katupa, exciting!
3: XFM.
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa.
7: 75, pero baskog pa.
6: Ay, kay wala pagbisyo kayo. Nagainom kong kape.
7: Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining
6: Premium Coffee Mix.
7: Mayo daw kini.
6: Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Muro mag ni baskog ko gamay. Mura ko ni bata akong lihok ba.
7: Sao na?
6: Siyempre, naadwi panahon na magluya ta.
7: Say, labi na kong lahi ng panahon.
6: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayan ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayan ninyo. Wala kani ingon nga ginawaan ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun na kani.
5: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga sa ka-anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line asab na produkto sa Yes to Health Incorporated.
12: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
13: Edgar El Banbuena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
12: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Santon Vitamin C.
15: Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
16: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron lindot og klaro ang imong panan-aw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
17: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
18: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: ka akong junti. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
18: Ay, Mami. Ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
10: Ano man? O saan na-addicto?
18: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
10: Ha? Tinuot? Walag yun?
18: Oo. Naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
10: Salamat kayo, day ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
18: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre puyod ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
19: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
20: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
19: Unsa may akong gamiton, boss?
20: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imo makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
21: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.
22: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung ka ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutang bihan isip City Councilor. Kung ako maning kamo, dili na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
23: Sa kusog na pag-ulan, mamahimong adunay dagkong bato o pagdahili sa yuta na makababag sa agian. Kung ikaw na trap sa midahili na yuta, paningkamot sa pagkamas pataas sa labing daling panahon. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
24: Kung maminaw ka sa XFM.
25: Hoy, Madli! Kalang uban niya? Gamay lang alin kayong away? Nagkulang dayon! Excited!

0: laut siya man urak.
1: Labing kay kay lula ba? Imong tawag niya kay darling, honey, sweetheart, unya, babe.
0: Ayo siya ba urak? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Bugay na, basin urig masuko kung mangutan ako.
1: Ngi, exciting? Exciting!
2: XFM.
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Nina Atenillo, Mirisa Sandrinio Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo buhay akong tulog. Ato kay, may magkatulog bayo. Magkamatulog ko dugan na sa tagbalik katulog. Manatili ka tulog na din kung makatulog bayo ang baon niya. Maayo akong tulog. Maglanggo na good ko. Kaniya to bili man. Masamag ilang sa Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naguben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ka. Pero dali lagid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Nangita ka ba og kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gusto makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay Nueve, Malaytala City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. Ay kontak sila sa numero 0955-619-9989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
2: In one nga serbisyo nga dili kabahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Porokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratultulon ang 4F Car Rental o 4F Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At una sa 4F Car Rental o 4F Car Wash.
1: Produkto sa Yes to Health mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Pure All Kabanglasan and El Salvador. Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tan-awa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar nga kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdali sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy nga posibleng matumba o layo sa mga struktura nga posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Uy, maring, maring! Ako natira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
5: Exciting!
6: XFM.
7: XFM.

0: palitan lo de.
1: Archie.
0: Kap, dito sa mua ba?
1: Ha?
0: Gusto kayo mudaga ng mga motor.
1: Mau ba? Unsa man pod kakos gabi?
0: 120 ang kurbada.
1: Wala ba na siya, amoy? Kanang 120?
0: Oo niya.
1: Parking raman na siya, amo.
2: Mga katrupa, exciting!
3: XFM.
4: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yung trabahoan.
5: Oh, sige ma.
4: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay, dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
6: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthan Plus Gold. Papalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tapi.
7: Xanthan Plus Coffee Mix.
8: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong pagniwang. Dayon, nadunggan na

0: ang mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa, nindyo tudaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako dyan si Aaron James Mangkiki. 27 anos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to, akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap ako pa ng tao. Sumbol kayo, penme. Tumod na sa sigi na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghana o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o din-aw na. So kamo diha, nagdunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solvent sa iyong problema, Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premio D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
4: Ay, pero sir, kung ko nag-absent sa trabaho, sir, pero di malikayan na bimaong dunay batigon sa lawa. Dakong tabang sa kuha ang premium D3. Kesukat nga nag-maintain ko ani, namatikda na ako ang moral lagsip firme nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ako din.
6: Dilim lagi.
5: Kahit man ang nausap ang imo na una, uy. Dili man na maong atong sabot. Nausap man ka.
6: Sa muka, uy.
5: Nung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dung.
6: Usa man gyud.
5: Nagoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
6: Turbo?

0: Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Centrum Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Centrum Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Centrum Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Nangita ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page, My Photographer.
3: Taran at mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may time ipakita sa...
4: Hala, happy taong June, pero saan man eh, wala ko ikagasto.
5: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
4: Nga naman, o saan na adikto?
5: Kaysa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
4: Ha? Tinuot? Walag yun?
5: Oo, naapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
4: Salamat kayo, day ha. Mwato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
5: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
2: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drugstore, Loop Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
6: Paminawa ang anunsyo sa mga otoridad sa TV o radyo. Kung gikinahanglan, ipaabot sa lingtungdan ang sama sa broken power lines, nibuto nga gas lines, o nanginahanglan o rescue. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Hoy, Madi! Kung ang laki gani ka, bayadaan bago chula! Exciting!
9: Mga katrupa, exciting!
7: XFM.
9: XFM.
10: XFM time is 5 o'clock. Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
11: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM.
1: XFM.
2: Ora, Kapitan! Unsay kalahian sa una o karon?
3: Ano na siya, Kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
2: Karon di ay.
3: Aw, pati pangit, babaero na pod. Chusy pa!
4: Exciting!
1: XFM.
5: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Onifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Sisiwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Silminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanong sa mga driver, dapat siwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako silminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
6: May vitamin D3 ka pa.
8: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Clariskin Beauty Soap.

0: Bare Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Mag-Sulfo Plus
0: Herbal Oil.
1: Garantisado.
0: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
0: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Sulfo Plus
0: Herbal Oil.
1: Ang pamahin na all-in-one
0: sa presyong magaan.
1: Sulfo Plus
0: Herbal Oil.
2: Atak ka, iskun pa.
3: Ang imong baon ng kwarta, yatagan ka ni mamay mo?
2: Opo, papa. Putang mami sa.
3: Uy, ang imong vitamins, nakainom na ka?
2: Sa
3: Kuha, okay? Yaro. Unya, igdala sa kanyang tubig daan. Ihin na, ay yung vitamins, isa na tubig, okay?
2: B! Mana ko hinom!
3: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santol Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinani mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos magkini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
4: Sundown Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Sundown Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
6: Sundown Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Stone! Nagpilay niyong gasolina?
8: Uy, Tay! Prato na kayo diri, Tay. Mapultang pana na to.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na idong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Elyon Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bana.
3: Adlaw, kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay. Kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pungkisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako wika ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga naay prinsipyong baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mapulong ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya ko kibutan biha isip city councilor. Kung ako maning kamo, dili nako pakyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagan salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawan Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay, o dagan salamat.
2: Emergensya, tawag sa CDRRMO hotline number 0917-827-6117. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Uy, parli, pagod! Akuratira ko ni mong kumpare nga. Nakagusto niya. Charot.

0: Jumpa. Exciting.
1: RJ, kureng.
2: Kap.
1: Kap. Paminaw mo ha. Kung ang isda na nagpuyo sa dagat, o kung ang baka na nagpuyo sa kasagbutan, unya ang manok na askalasangan, na abay higayon nga mag-abot sila.
2: Daka, ramon ka. Lakap, uy. Unsaon pag-abot ana, nga lay-lay man sila lugar.
0: Kap, kap, balog ko. Baka, manok, unta, na aay.
1: May pasikuring. Oh, asa man pod makita?
0: Kita, salat.
1: Oh, kuyay.
0: Exciting!
3: XFM. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Ilinak at iniilo. Mayo ang Santon Plus. Malaginig ka tuwid na din ito makapulog ba yung daw niya. Mayo na kong tulog. Magdanggo na good go. Kaniya ito bilik mo yan. Masamag ilang sa Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahi si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahi usa ka trabante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Sa camera kong trabaho, kapo nyo kay pag-uli. Pag-testing ako, lukadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining coffee dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy mong kayo pag-uli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Na, unsa man ang imong giinom? Murgaran pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
10: Santon Gold Herbal Tea ni ba?
9: Oh, mo ba? Tigamitan ang guguan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
10: Opa, maayo ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer. Tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosan kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion ug heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timpang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
9: Aw, oh, mo ba na? Hala, painang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang ug kalimot, sige pa jud ug kasuko.
10: Aw, oh, what is a mood si mama pa? Paimno na pong Santon Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
9: Ah, sige na, sige na. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab na quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
11: Kapoy ilis-ilis ang abon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dahil pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil. Oh, yeah.

0: Suntown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kahit dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Sa mga butika.
4: Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka kwak-kwak sa imong buhok.
5: Hi, Monila ay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
4: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kung buhok?
5: Lagi, tama na ko sa ibuk ani. Wapa kaayo ka sa imong buhok.
4: Girl, barato na kaayo ni oy. Tara, kuyog dahil sa RK Beauty Salon sa Agayan, Malaybalay City, Bukidnon.
5: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
4: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure. Well, nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano pa ulahi? Isitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
6: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
7: Uy bay, may kontak. Welcome to Shell. You will save full tank.
6: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pero ni?
7: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
6: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun diay. Paspas, kusog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
8: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Union Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang, Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
9: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Ilion Shell Mobility Station.
10: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Lantapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, ug Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
11: Ibalua ang mga warning signs kung adunay kusog nga pag-ulan. Mamahimong mabutang sa peligro ang imong kinabuhi tungod sa pagdahili sa yuta. Bantay ang bukirong dapit nga lagmit adunay landslide, ingon man ang sapa duol kanimo. Kung ang tubig kalit nga mutaas o dili kaha nagbago ang kulor gikan sa tin-aw ngadto sa lubog, timailhan kini nga adunay pagdahili sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Kabata pa di mo? Nanguyab na ka? Exciting?
14: Katupa, exciting!
15: XFM.
16: XFM.

0: Kapitan Ludi.
1: Ang metra.
0: Ano ang putot ng ka?
1: Igun aning manggod ni siya, metra. Bata pa lang ko. Wana ko'y mama o papa.
0: Onya, unsa connection?
1: Unsa connection? Alangan, wana may nagpadako na ako. Ngunang hantod karon, putot gyapon ko.
0: Mga katrupa, exciting!
2: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
3: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
4: Ako si JR, taga Bilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintestingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, testing ibla.
3: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kudi ay si Alvin, biker na si Jeep Kasubawan. Isip ko sa kasayquist, permitid kong natumar o Premium D3. Aron lagsip firmi ang ako mga tiil o gilip basta-basta mo bigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipon o wala na ko ginasubawan.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-it ako din.
1: Dili na lagi.
6: Kahit man nausap ang imuha na huna, uy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
1: Sa muka, uy.
6: Nung ba? Gimingaw ba yung panimuha? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
1: I'm tired. Stress.
6: Dung.
1: Unsa man gyud?
6: Nagoy turbo dietary supplement for men. Di ako, imene, arong ganado ka. Sige na.
1: Turbo?

0: Thank you.
1: Wow. Thank you.
0: On vocals, Mr. Michael Bolton.

Sorry.

you wanna see me fall back?

0: Thank you.
1: Wow.
0: Thank you.
2: On vocals, Mr. Michael Bolden.